Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. Welcome gid sa aton programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Amiga Joy Kawayan, Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 9 subong aga. Kumusta ang bugtaw? Iban na naburaw. Yeah. Salamat sa Ginoo sa good night rest kaga sa brand new day. Kaina may mga nag-message gyud diri sa aton temprano pa kay wala kita sa ere, no? Sang alas 5. Actually, kahapon, mga kaabyanan, mga banda alas 11 to sang aga, nagkaroon kita technical problem kay ang aton nga transformer diri sa tubang, no, diri sa poste naton, may problema, no? Namon tong kusog nga lupok dere, abi namon kon nano to. Abi nanday kuya may nagbanggaanay dahos tubang. Ito ang amon galit di nga transformer. Abi namon may power interruption lang sa whole coverage dari sa May Morales. Galit to isolated dari lang galit to samon. So kahapon nag-switch kita sa generator anay, no? Amo to nakapadayon kita sang aton nga broadcast. Pero sang mga gabi na, nag-switch anay kita sa online broadcast. So, amo tong may mga nag-message man dere, no? Sanday, Ma'am Irene. Good morning dira sa inyo, Miga Irene. Mangkot kun nga awala kita sa ere kagabi. So, ato gin message naton. Kag nag-post man kita da sang advisory sa aton FB page, no? Kung ano ang natabo. Mga may arasang mga adjustment kita sa aton broadcast. So kahapon, kagabi particularly, nag-broadcast kita pero via streaming lang, kag via Facebook. Kagina naman sang aga, mga kaabyanan. Ang nangin concern naman naton is sa computer naton dari sa PC1. Main computer namon dari. So, nagka-trouble man siya pag-start ni Kuya Anson. So umutula, taday yung naka-go live on air. Mga banda, lapit na to alas 6, no, sang naka ano dari, no, na nakayon na sa aton nga tech si Kuya Anson dari ang duty in assist man, praise God, ni Pastor Alex. Timprano pa tayo ma-daybreak si ay ano, hamba si Pastor Alex na medyo not feeling well siya, no, kaya pa music lang siya anay sa aton iyang daybreak. Pero kay amo to, no, nagka problema aton nga computer, so wala kita dayon naka-go live mga quarter to 6, so napit na mag-alas 6, nakabalik kita sa ere. Ayan, praise God, we're back on air. Pero naka-generator mode lang kita gihapon sa subong, mga kaabyanan. So we really need your prayers, covering man, no? Sa aton mga equipment, please include in prayers and provision ni Lord sa aton mga pagkinahanglanon. Kag-dasigman nga pag-response, padala ang ginuosang mga tawo nga makabulig sa aton nga madali maresolbar ang aton iyang problema technical. So, please be praying for that. Thank you gid sa inyong suporta kag concern, no, kaya naga-message gid ang aton iyang mga kaabyanan.
Salamat sa inyo mga pangamuyo. Hambal din ni Ate Mina, good morning Ma'am Joy. Thank you Lord Kai, nakabalik na kamo sa air. God bless the XKI. Opo Ate Mina, salamat sa Ginoo pero generator mode pa kita subong. No, so please pray nga makayo na aton transformer para kabalik kita through sa aton utility, no? Power supply. Hello kay Sheila May sa Siva family, kay John Didra sa Jensan, kag kay Sis Bevelin sa Funticha Hilahos family. Mati da through sa aton nga Facebook kag nag-connect kagina sa balitaan naton. Earlier man sa Shepherd's Call, nag-connect dara si Charles Beda, si Bing Hawk, si Sis She sa Pagaran family, si Sis Beatrice sa Consad family, kag si Ate Merlin sa Hubero Villamor families. Thank you sa inyong pag-connect. Dari sa aton nga programa. Padayon nga pagpamati. Linton kita sa aton unang segment, ang aton pabalon.

Yara kita subong sa panahon kun sa diin mabatian naton kag makita ng mga disturbing things happening around us. Bisan sa sulod sa mga lugar nga supposedly dapat safe ang aton nga mga kabataan, ang aton mga bulutuan, may mga reports of violence, incidents ang violence, no, may insidente sang pagpamunok kag pagpanglutang, and involved diri ang mga young people. And ini nga sitwasyon nagaremind sa aton of a very important question abyan. How are we raising the next generation? Of course, may mga damo nga factors behind violence kag destructive behavior. And we should not assume nga isa ka parenting style alone causes such incidents. Pero bilang ginikanan or guardians, may significant responsibility kita. Tungod ang panimalay, amo ang una nga lugar kung sa diin ang mga kabataan makatuon. Makatuon how to handle anger, how to handle conflict, no? Paano magrespeto sang otoridad, paano magdala sang relasyon, and even how to treat other people. And kisa ang mga ginikanan o guardians ng mga kabataan fall into two extremes. One side is harsh parenting. Kung sa diin ang pagdisiplina is driven by anger, could be driven by fear, may singitanay, may humiliation or excessive punishment. Sa pihak nga bahin, miyara naman sang ginatawag nga permissive parenting. Unsa diin ang mga kabataan, they are allowed to do whatever they want. Hindi klaro ang mga boundaries. Kag kinahayaan lang ang mga wrong behavior. Both extremes can deeply affect a child. Gani, balik kita sa aton manual. Ang manual sang Ginoo nga amo ang Biblia. Ano ang ginatudlo sini sa aton? One helpful biblical approach is what we might call gentle parenting. Kabati ka na sina, no? Gentle parenting is parenting nga puno sang paghigugma, pasensya, kagrespeto. Respeto sa aton mga kabataan. Klaruhon ta lang, ining gentle parenting does not mean nga wala disiplina. In fact, biblical gentleness makes discipline deeper. But silingon, ang pagdisiplina naton is rooted in God's love rather than controlled sang anger. Sa aton nga verse kagina nga ginbasa, ginapahayag sa aton sang pulong sang Ginoo that gentleness begins with the Holy Spirit. Bunga ina sang Espiritu sang Dios nga nagapuyo sa kasing-kasing sang tawo nga nag-surrender dara sa Ginoo sa iya kabuhi, nagakilala sang Lordship sang Ginoo. Ginhambal dira nga gentleness and self-control bunga ina sang Espiritu sang Diyos. That means gentle parenting is not simply about learning a parenting technique. It begins with allowing the Holy Spirit to work in us. Tungod sometimes, the problem is not that we don't know what to teach our children. Balaan natin kung anong sakto. The problem is how we respond when they do something wrong. Masami kung kulit na sila ang response ta
singgitan, no? Kung liwat-liwat na ang mali, madula na pasinsya ta. Kung wala nagasunod, maakig na kita gilayon, no? Nagauna ang akig. Gani kinanglan naton gid ang gahom sang Ginoo. Ang power ni God the Holy Spirit, ang guidance niya sa aton sa matag adlaw. Kay kung arang gahom sang Espiritu sang Dios, natural nga magwa ang gentleness sa approach naton sa aton mga anak. Indi kita gamhan sang akig. May patience, may kindness, may self-control kay amo nang bunga, no? Sang Espiritu sang Dios, may gentleness. Ikaduha, discipline without provoking. Amo nang gentle parenting. Hambal sa Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kamo nga mga ginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyong mga kabataan, kundi saguran ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo. So ang Bible klaro nga nagapahayag sa aton nga disiplinahon gid ang aton mga kabataan. Pero do not provoke them to anger. Hindi pagpaakiga ang bata. Paano bala naton nga ma-provoke ang bata, no? Sige kasinggitan, no? I-compare mo sa iyang utod o sa iban nga bata. Nga hindi ka parehos kay ate mo. O hindi ka parehos kay pinsan mo, no? Nantawa bala to si Amuni, si Amuna, no? Yan. One way na nga ma-provoke sila. And isa pa is kung ginapahuyan naton sila sa tubang sang iban nga tawo. Or nagabuya kita sang mga masakit nga mga pulong, no? Isa man is kung ginapunish sila inconsistently. Sometimes ginapanugutan mong isa kabutang. Sometimes naman, extremely angry ka naman about the same thing. Or nagademand ka obedience without ever listening. Wala explanation. Wala sang affection. Pwede nga tama ang gusto mo nga itudlo, pero mali ang pamaagi. We want to teach respect, but we disrespect them while correcting them. Natudlo naton sa ila self-control, but we lose our self-control while disciplining them. We want them to obey God, but sometimes what they see is not God's character. It's simply our anger. Gani nag-remind si Apostle Paul, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No? Tulido naton sila sa pamaagi nga nagatudlo sa ila towards the Lord, not toward our anger. Now, point them to God. Pwede naton hambalon, anak, mali ang ginhimo mo. Hindi dapat naton na himuon tungod ang Dios nagatudlo sa aton nga maghigugma kag magrespeto sa iban. Mayara sang konsekwensya, no, kung himuon naton na. Kag luyag ko ipaintindi sa imo nga maliin na. Kag tandaan mo, ginahigugma ko ikaw, bisan ikaw akon ginadisiplina. No, so, there is truth, but there is also grace. May boundary, but there is also love. May consequence, but the goal is restoration. So, tandaan, ang gentle parenting is not permissive parenting. No, hindi nga abala na kamuda, no? Hindi na ginatolerate naton tanan, no? It doesn't mean allowing disrespect. It doesn't mean refusing to correct wrong behavior. Hamba sa Proverbs 13:24,
loving parents do discipline their children, no? So, ang pagdisiplina, pagpakita na sang paghigugma. Biblical discipline is necessary because children need boundaries. Kinanglan nila correction, kinanglan nila guidance. But we need to remember, true discipline teaches and restores. Hindi lang nagapunish. Ang goal is not paano mapabudlayan mo, no, kung magkamali siya. The goal is paano mabuligan ang bata nga matun-an niya ang tama kag makay-o ang mali. We discipline not because we want to hurt our children, but because we love them enough to guide them. Kaga kanami lang kay may modelo kita. Ang aton modelo, amo si Jesucristo. He is our greatest model of gentleness. Hambalya sa Matthew 11:29, "Learn from me, for I am gentle and humble in heart." No? Si Ginoong Jesus, he was never permissive towards sin. Firm gid siya pag-abot sina, no? He spoke truth. He corrected people. Ginkomprontar niya gid ang mali. But his leadership was also filled with love, compassion, and humility. Pag-amo ni ang model sa aton. Sa aton, yung mga ginikanan, sa aton mga guardian, o sa mga magulang, at mga elder. We can be firm but loving, clear but kind, consistent but compassionate. Hindi kinanglan magpili between love and discipline. We can have both because that is what God does with us. So, ginakorekt kita sang Ginoo, but He does not stop loving us. Ginadisiplina kita sang Diyos, but He desires our restoration. And as parents, we are called to reflect that same heart toward our children. Basa Colossians 3:21, "Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged." Yes, ang aton mga kabataan, magkamali gina sila. They will also sometimes test boundaries. Mag-disobey, no? There will be moments nga ma-frustrate kita sa ila. But in those moments, let us pause and remember, we are not just correcting behavior, we are shaping a heart. So before we discipline, pamangkota, am I responding from anger or from love? Am I trying to punish or am I trying to teach? No, with my correction point, or hindi ba nga correction mag-a-point sang bata ko toward God or toward my anger? Kabay ang aton nga mga panimalay become places where children experience both truth and grace, discipline and love, boundaries and compassion. Kagkabay ang aton mga kabataan not only hear us say obey God, but actually they see God's character reflected in the way we parent them. Because gentle parenting is not weak parenting. It is strength under control. Ang disiplina nga governed by love. Correction guided by wisdom. And ultimately, it is parenting that points our children to Jesus. Nga naghambal, "Learn from me, for I am gentle and humble in heart." Kabay nga, ang Espiritu Santo.

Alas 8:28 ang aton nga takna abiyan. Ayan, kung agree ikaw sa aton niya nga pabalon for today, ayan, send us a thumbs up. Okay, say agree, no? Hello dira kay Brother Jacob gapamati man via Facebook. Sa aton pagpadayon, diri anay kita sa aton mga public service announcement paagi sa aton action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setiembre 1, 2026.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sa application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!
0: Luyag mo ba lang ang mangintesda scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0915-4331-849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action! Line!
0: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. So take note ha, kayo may mga schedules ang power interruption. Base dira sa area ninyo, preparar na lang adaan.
3: Oras na, Pilipinas!
2: May ara kita 20 minutos nga nabilin diri sa aton iyang pagpangalagad. Kaga this time, diretso na kita sa aton nga talakayan portion. Dira sa aton FB, na-post naton dira kung anong magiging topiko na naton subong. Kaga very timely gid ini, no? Kay amo ni ang ginaistoryahan laban, no? Ning ginatawag nga El Nino phenomenon. Ano na ang sitwasyon naton subong? Salamat kita, may mga pag-ulan pa kita nga na-experiensyahan. Pero ano ang mga pagpaandam nga dapat mahibaluan sang aton iyang mga pumuluyo, labi na aton mga farmers diri sa South Cotabato kag kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Makaupod naton ang aton Office of the Provincial Agriculture South Cotabato, no, paagi sa aton nga supervising agriculturist Sir Romel Eladia kag ang aton nga agriculturist 1, siya ang in charge sa integrated pest management and disaster risk reduction and management, no, focal person si Sir Elias Jamante Jr. Pagpanamyaw anay halin sa aton mga bisita, live na live diri sa aton studio si Sir Romel Goro anay.
4: Oh, so mayong aga no sa tanan nga nagatan-aw kag mga katawhan no sang South Cotabato nga nagatan-aw gid diri sa MyDXKI, no, sa mga farmers nga ari subong, no, naga live stream man upod sa amon. So mayong aga liwat kag madamo kita sang istoryahan, kapay pang hold on kamo hasta matapos kita.
2: Yes, panamyaw anay kay Sir Elias.
5: So once again, no, good morning sa tanan and especially sa mga farmers nga tagpalamati na to, no. And kaluyan, nag-ulan kagabi. So yes, good morning once again, good morning sa tanan.
2: Sir, ibaloon anay naton, no. Ano ang current situation para sa aton mga farmers sa South Cotabato kay ang forecast magkakaroon suno pasang ng super El Nino, no, meaning lawig-lawig nga dry spell. Ano ang pwede mangin epekto sina kag may mga na apektuhan na ba kita nga mga area diri sa aton probinsya?
5: Yes, ma'am. Actually, ang ano, ma'am, ang El Nino nagsugod na siya last month pa.
2: Mm.
5: So may ara na sang El Nino sa Pacific Ocean.
2: Mm-mm.
5: And ang aton nga status diri sa South Coast, kung mabantayan naton last first quarter and second quarter sang tuig, mm-hmm, may mga natala na pud ang mga damages due to El Nino. But during May, June, July, dito na to naka-filta sang ulan. So amo to nga medyo naghaganhagan. And this time to date, wala pa kayo ta may natala nga damage. It's because most of rice areas naton kay harvesting stage na.
2: Okay.
5: Uh-uh. Mm-hmm. So also
2: naka-apas
5: pa.
2: Uh-oh.
5: And ang aton nga mga corn areas karon, ma'am, mga corn farmers naton is nasa planting stage pa po.
2: Mm-hmm.
5: So gina-expect naton nga hopefully hindi gid siya magdako, but mm-mm, ang extent gid sang damage will be on November, December and January.
2: Mm-hmm.
5: So ang DOST Pag-asa, ma'am, mm-hmm, naghatag sila sang advisory last August 26, 2026.
2: Mm-hmm.
5: nga may ara na daw ta sang El Nino. But ang pinaka ginabantayan gid naton nga maigo ni by fourth quarter this year kag first quarter ng 2027. So amo gid na siya dra gid nga span maigo gid ang ano daw mag ano gid ang super El Nino.
2: Oy. So hindi man magkumpiyansa no kay may mga ulan-ulan na kita, pero posibleng magsigisigi na ang init, no? Ano nga mga crops, sir, ang mas vulnerable sa grabe nga init, no? Kay ang epekto sina kulang ulan. May ulan man pero kulang, hindi enough para sa mga pananom naton, no? Ano ang mga vulnerable gid nga crops?
4: Sa mga crops nga vulnerable gid sa El Nino. Una-una, kitabi ning mga non-irrigated nga mga crops nato, no? Either rice man na or corn areas na wala sang source ng tubig, nagasalig lang sang rain-fed. So, vulnerable gina sila, ma'am, no? And then, ang ikaduha gina sila man nga maigo, ang mga high-value crops nato, no? Mga prutas, gulay, no? Yung, anything gapon nga wala sa sang source of water. So, actually everything ara sa areas, no, nga sa ano vulnerable gid sa tanan nga ano about sa El Nino kay shortage of water abi niya bisan gani nga aton nga mga livestock amo gihapon.
2: Ano naman ang mga ano resilient nga crops nga pwede na nila umpisahan kung bago lang sila naka-harvest another planting season, anong pwede nila i-consider kay amo nang ning projection, di ba?
4: Ang amon gidga ang sige mama. Ang amon gid gina-advise sa ila, no, sa karon abi ang makita naton sa field, ang niya wala sila nag cut off sang malawig, no. Nagdiretso sila sang ulan para maapas nila atong planting karon nga September, para by December, before December pwede na sila ka-harvest. So do ginaano na adjust ang date of planting, no, nga tanom. And then gina-advise namin sa ila magtanom sila sa tong mga crops nga ang iya ba yung maturity manubo lang, hindi sila magtanom sa tong tag 120 days ang maturity, labi na sa rice and corn kung may ara man lang tag 95 days or 105 days mo tong itanom nila
2: samtang may ulan-ulan,
4: samtang
2: pa
4: samtang may ulan-ulan pa
2: tanom na dayon.
4: Tanom na sa dayon. Oo, tanom na dayon. Ang manami lang nga mga tanom nga maka withstand gid siya. Tapos ang span sang iya nga maturity is manubo lang ning mga gulay naton.
2: No?
4: Kag gina-specified gina mo na kung pwede ng mga medyo resilient siya sa init, labi ning mga cucurbits ba naton, kalabasa, mga melon, no, kalabanan, tapos mga gulay nga 45 days pwede mo siya i-harvest, no, mga leafy vegetables nga pwede na i-harvest. And then may mga areas kung kaisa nga daw alanganin siya basta mag-short ang tubig sa niya. Ato mga tail end na bala sa mga irrigation naton nga mga areas sang palay, gina-advise na lang man namon nga magtanom na lang sang corn, ay medyo gamay-gamay lang ang consumption niya sang tubig. Nagmanuga ka, sir.
2: May mga practical bang water saving techniques nga pwede himuon sang aton iyang mga farmers?
5: Actually, ma'am, ang gina-encourage gid naton, no, especially sa mga ano, sa mga irrigated areas naton, nga limpyuhan gid ang ilang kanal. Limpyuhan ang areas. At the same time, we encourage gid ang mga farmers. Pinaka basic is ang mulching. So, ang mulching man good, ginatabunan ang lupa para ma-maintain kag ma-control ang moisture sang lupa. Kay ang number one gid nga maapektuhan man good once nga mag-El Nino ang lupa. So so visible kaayo, makita mo dayon nga uy very dry, very ano ang lupa. And okay, at the same time ang gina-control pod naton during El Nino is ang gina-make sure gid naton is ang lupa. Kay dagat tanan nga mga nutrients naton.
2: Okay.
4: Madugaw lang ko, ma'am, no. Ang ginahimo naman sa mga household sa mga higher areas naton, no, ng mga sa mga tagas ng mga lugar, may ginatawag sila nga rain harvesting. Oo, may mga drum na sila nga dalagko nga ginastakan sang tubig. Kaya makita nimo karon ng mga ulan, sporadic man. So, ang ginahimo nila is nagasupot sang tubig para bisan sa mga backyard na lang nila, pwede nila ipambunyag-bunyag sa ilang mga tanom. Kag may nakita man ako nga daw namin nga practice, wala pa ko sa nakita, but may aran din sa South Dakota ba ito, pero sa North, nga may mga area sila nga mga sapa gani, Though ang ginhimo nila nga water impounding. So kung may water impounding siya, dubli ang anong laki na nila sa mga isda. At the same time, makabot ang El Nino nga daw na alang-alang ang mga palay nga daw aragid sa milking or before milking stage niya, mga boating stage niya. Tapos wala na sang ulan. Daw may source pa sila sa tubig nga pwede i-pump. Para ma-sustain kag san paano ma-harvest kid nila ang palay nila. So may mga practice nga pares sina, no? Nagahimo sila sa mga water impounding. Dagko ang mga water impounding.
2: So pwede da kabuling no ang mga municipal agriculture office ma-assist no ang aton yung mga farmers kung may source lang man no sa sina nga mga area or kamo dira sa co-op no may association sa mga farmers. Diba, no?
4: Yes, ma'am. May ara abi mara nga mga areas abi makita naton labi na dito sa Tangtangan banda. May ara abi diri nga mga small water impounding project, no? So dira bisan may 1 month nga hindi siya mag-ulan, maka ano pa sila, maka pump pa sila sang tubig para sa mga mga high value crops nila, no? Or sa palay or sa mais nga alanganin gid ba lang para sa mais kung gatasiling stage. So alang-alang gina siya. So kung may mga water impounding area ka, pwede ka pa makapump dito.
2: Oo. Sa mga balay-balay naman, pwede guro ng ano sir no mga tangke.
4: Mga blue nga tangke nakita mo nang mga drum nga blue. Oh, pwede gina labi na sa mga bukid-bukid ng mga areas, no? Rain harvesting ang tawag nila sina.
2: Oo. May assistance ba or intervention ang aton nga OPAG para sa mga farmers kung magsigisigi ng dry spell?
5: Actually, ma'am, ang medyo gabi ang work ani is ang mga munisipyo. So ang sa munisipyo may akat kita sang Office of the Municipal Agriculturist. So sila na ang naga-check gid sa mga areas, but as to us mas gina-recommend gid namon nga magpa-insure gid sila sa PCIC or the Philippine Crop Insurance Corporation. So mo na siya ang ahensya sang gobyerno, especially sa agriculture nga nagahatag sang mga insurances once nga may ara sang ma-damage or maigo sila sa mga calamity. But may mga ano na ma'am, may mga conditions and mga criteria na. So mas maayong magpalapit gid ang mga farmers sa ano sa munisipyo kay para matabangan gid sila.
2: Final message na lang naton guru sir sa aton tagpalamati.
4: Oh, so sa aton mga tagpalamati, kabay pa nga mag-andami kita sining El Nino subong ina paabot naton. So hindi lang kita makuntas ang tanom, no? Mga muyo lang kita permi nga at least no maging resilient kita sa maabot nga El Nino. So bilang mga farmer, kabalo kami nga bisan pa paano hindi kita makuntas tanom. So ang kung may mga problema nga mag-arise, just inform ang inyong nga OMAG kag ang direpod sa amon sa province sa OPAG.
2: Madamo nga salamat abyan sa imong nga pag-upod sa aton programa diri sa GSIS.DXKI daw magka-technical problem lang gikita no sa power supply naton. So, padayon update lang diri sa amon istasyon through our Facebook page. Ni saliwat ang inyong amiga Miga Joy Kawain Combatir nagasiling sa balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Dios lang aton pagasaligan.

0: one of the counselors sa Back to the Bible Philippines. Good morning, Tita Merlin. Congratulations po kay Miss Maxine na nakapasa sa Psychometrician Board Exam.
1: Yan po, si Lorraine Bagueras po, isa sa ating mga professional counselors sa Back to the Bible. Thank you, Lorraine, for tuning in. And also si Arlene Bonifacio. Maraming salamat sa inyong pag-share, pag-message sa atin, pinupost sa message section. And of course, katulad po ng Coach AJ, sana po kayo dyan na mga apo, kung andyan pa yung lolo at lola nyo, pwede nyo pong i-message, ilagay sa ating Facebook message section, babasahin po natin at iparinig nyo po sa inyong lolo at lola ang aming babasahin para malaman nila, kayo po yung nire-recognize, katulad po ng sinabi ni Coach AJ De La Fuente. Ayan mga kaagapay, pangsamantala mayroon po muna tayong special feature for today, Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda, and then makikinig po tayo sa awitin Dakilang Pagmamahal sa Papuri 48th album. Ayan, magbabalik po kami. Stay tuned lang po and excited ako sa inyo pong imi-message sa atin after po ng break.
2: Hi. Happy Buhay, mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay.
3: Good morning mga kaagapay! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Today, Bong, let's talk about how we can care for our child's mental health.
4: Yan. Very ano yan,
3: ang
4: timely.
3: Ang daming nangyayari sa paligid ngayon, hindi lang yung mga talagang violent school incidents, pero just the other day, may napakinggan ako sa news na isang bata and nagpanggap siya na nakidnap siya just so makahingi siya ng pera sa magulang niya. It was really sad, Bong. Hearing that news, sabi ko, grabe, di ba? Iba na yung naiisip ng mga kabataan ngayon. Mm. Pero alam niyo po, bilang mga magulang,
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning mga kaagapay! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Today, Bong, let's talk about how we can care for our child's mental health.
4: Yan. Very ano yan,
3: ang
4: timely.
3: Ang daming nangyayari sa paligid ngayon, hindi lang yung mga talagang violent school incidents, pero just the other day, may napakinggan ako sa news na isang bata and nagpanggap siya na nakidnap siya just so makahingi siya ng pera sa magulang niya. It was really sad, Bong. Hearing that news, sabi ko, grabe, di ba? Iba na yung naiisip ng mga kabataan ngayon. Mm. Pero alam niyo po, bilang mga magulang, magsisimula po talaga itong character and spiritual formation sa atin, sa tahanan. Mm. At napakalaki po ng role na ating gagampanan dito. Mm-hmm. We don't just want to raise children who are academically successful or children who are

0: So, napunta ako sa breast cancer care sa East Avenue Medical Center. And every time she pray, umiiyak ako, kumbaga tago sa puso ko yung mga prayers niya. And that day na meron akong depression, it's like I'm hearing from the Holy Spirit, text this person. I chatted her, sabi ko, hi. And then she replied. And then hindi ko na mapigilan ang iyak ko. So we met, she shared Jesus, and she prayed over me. I started to look for a church. And I started to read the Bible, and I pray. Sabi ko, Lord, if bigyan mo ko ng lifetime partner, gusto ko, God-fearing Christian woman. And I moved here in Bacolod, March of 2015. I met my wife, and we got married March of 2016. Karoon kami ng malaking problema, our wilderness season. Nabaon kami sa utang. It's like 2 million. We have 6 credit cards na tumatawag sa kanya. It's like tumatawag sa kanya left, right, back, front, up, down. Tapos anong isasagot mo? Wala. Dumating sa point na we only have 50 peso in our pocket. Tapos sabi ko, Lord, bakit nang ito yung nangyari sa buhay ko? Sobrang dami ko dati ng blessing nung hindi ko pa sinurrender yung life ko. Bakit nung sinurrender ko, bakit naging mahirap siya? I surrender again to the Lord because surrendering is not just a one-time, big time. It's really when something happens to you, you just call out the Lord, Lord, what is your message? Pinadalan niya kami ng mentor. Sabi niya, you know, the most and easiest problem to solve is money. But you have to know who your God is. Read the Bible cover to cover. Sobrang tigas ng heart ko. Kasi sabi ko, ang dami kong utang, pababasahin ako ng Bible. And I saw my wife reading.
1: Pasa lang niya sa psychometrician board exam po.
2: Wow, congratulations.
1: Thank you po.
2: Psychometrician. Ano 'yon? Anyways, so maraming salamat sa mga nag-message sa atin. Katulad si Arlene, Bonifacio, ang saya po ng umaga makita ko kayo online. Thank you so much, Miles. Corpus, congrats Maxine, kilala mo?
1: Hindi po. Okay. Pero thank you po.
2: Thank you, Arlene. Sabi niya, love you mga apos, Apollo and Athena, and Kyra and Ada. Oh, apat ang kanyang apo ni Arlene. Amy Anor, thank you for tuning in. Shirley Atienza, hello po. Teresita Reyes, good morning po. And ayan, Arlene, Leviticus 19:32, ang ganda po ng tinuturo dyan para sa mga anak at para din sa mga elderly. Grobe, diba? Sabi nga kanina, sabi ko, yung act of worship pala kapag pinakita mo yung paggalang mo sa yung grandparents. So again, thank you kay ano din, Wilma Burlungan. Thank you for tuning in. Mga taga Back to the Bible, nakikinig ngayon. Thank you so much. And of course, si Coach AJ, ang ganda ng testimony niya. Sana mayroon pang mag-testimony paano niya i-share kung paano siya pinalaki ng lolo't lola niya. So mga kaagapay, ang atin pong naman ngayon, pag-uusapan natin, part 2 ng ating discussion, reasons why, ito ha, reasons why grandkids do not like their grandparents. Ano kaya ang mga dahilan? Bakit ayaw ng mga anak, ayaw ng mga apo sa mga lolo't lola? At ito bantayan po natin. Baka mayroon kayong matutunan dito. Ito po ang madalas na complaint. Una kasi dito, Maxine, ito po yung feeling judged and criticized. Ayan.
1: Opo, kadalasan mayroon pong tendency yung mga lola or lolo. Natingin ko po, strategy nila po siguro para makikonnect kasi hindi po nila makausap yung okay. Yung mga apo nila.
2: Oo.
1: Kaso medyo nag-a-appear siya sa amin po na judgment. Kung wari po, alam mo Maxine, tumaba ka, no? Yung ganun po. Siyempre po, dati po, ma-open po ko. Alam mo, sasabihin sa akin, medyo pangit kapag ka, tumaba ka, papayat ka pa. Tapos, syempre ako po, may insecure po ako noon. Na, ala, pangit ba talaga pag medyo chubby ako? Pero, nung una po, na o-offend po ako. Pero eventually, naisip ko po, baka isa lang yun sa way ng lola ko para kausapin ako. Kasi hindi niya na po alam paano ako kausapin.
2: Uh-huh.
1: Dahil po, sa isa din na problema or mga criticism ng lola, lola at lolo natin, or even sa akin yung sinasabi na, cellphone ka na lang ng cellphone dyan. Hindi ka na

0: namin makausap, hindi ka na namin maramdaman dito sa bahay.
1: Wow, wow.
0: Ayun po. Siguro dahil po, cellphone ako ng cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Parang the only way that my lola can catch my attention
1: okay.
0: is to criticize me
1: mm-hmm.
0: sometimes.
1: Mm-hmm.
0: Tas meron naman pong isa sa naging pressure din po sa akin. Or tingin ko sa iba din pong nakakausap
1: mm-hmm.
0: ko na mga kasing edad ko na magsasuggest sila na ito yung ano, kunin mong kurso.
1: Mm-hmm.
0: Parang sila yung
1: mm-hmm.
0: nagdedesisyon
1: mm-hmm.
0: para sa amin. Pero ngayon po, naiintindihan ko yung mga lola at lola na gusto lang talaga nila na maging successful kami.
1: Mm-hmm.
0: Pero it's just that, ito pong panahon namin, lalo na po yung mga teenagers, ito
1: mm-hmm.
0: po yung time na nangangarap po talaga kami na gusto na.
1: Okay.
0: Pare po ako, nung first year college ako, gusto ko maging mga grade 12 po pala ako nun. Gusto ko maging film director.
1: Oh, wow.
0: Eh, syempre, ang sabi po ng lola ko, apo, walang pera doon. yun po yung tingin niya. Tingin niya. Pero alam ko naman pong may kumikita doon po.
1: Oh.
0: Eh, sabi ko, ala, doon ako magaling. So, I really feel discouraged na
1: okay.
0: hindi niya na parang sana nakita man lang ng lola ko na may galing din ako mag-direct sa mga theater plays.
1: Okay, oo.
0: May heart ako na gumawa ng movies someday. Pero eventually po, na-realize ko din na oo nga, no, baka okay din na nasabi yun ng lola ko kasi hindi po talaga ako para doon. Na-realize ko.
1: Ngayon.
0: Opo, kasi hindi po ako naging film director. Nasa field po ako ng psychology.
1: Psychology.
0: Pero at that time po siguro, imbis na criticism, parang I hope po na sana nagtanong lola, sana po na-appreciate niya yung talent ko sa
1: okay.
0: film directing.
1: Oh.
0: Pero ngayon nga po na-realize ko na out of her care na para maging successful ako sa buhay. So, yun po.
1: Nalala ko, nabanggit mo yung pagpapansin sa'yo na tumaba ka, ganyan-ganyan. Kasi nitong 1 month ako nagstay sa aking anak kay Kathy, di ba? Dahil dun sa eye surgery ko, kaya 1 month ako hindi nakapag-broadcast eh. Hindi ko, na-miss ko yung 4 Thursdays na wala ako dito sa studio. Kasi nga po, mga kaibigan, ay nagkaroon ako ng cataract surgery. Siguro naisip sila, ba't nagsasalamin pa rin si Ate Merlin? Kaya pa rin ako nagsasalamin, mga kaagapay, sapagkat reading glass, no? So, ito ay progressive. Yung aking vision ay okay na to 2020. Kaya lang pag nagbabasa ako, syempre kailangan. Yung iba kasi, tanggal kabit, nalilito ako doon. So, I have to have eyeglasses pa rin. So, anyway, nalala ko nung 1 month ako doon sina Kathy. Syempre yung apo ko, no, si Kate, galing siya sa Korea, nag-aral siya, di ba? Parang exchange student siya ng UP, 5 months, 4 months, 5 months siya doon sa Korea. Tapos, syempre nag-extra baggage ang kanyang katawan. Alam ko na kasi ang feeling ng mga kabataan ngayon. Huwag na huwag mong sabihin, iwasan nating as much as possible yung negative na comments sa mga apo kasi nakakaano po 'yon, lalo na kung galing sa atin na mga authority sa kanilang sa kanila. Tulad ko, halimbawa, hindi ko nasabi kay Kate 'yon, na sabi ko lang sa kanya, "Nak, you look healthy, ganyan-ganyan." I like that, no? Pero hindi nga, mami, granny, tumaba nga ako eh. So, hindi ko na dinagdagan yon. Hindi ko na sinasabi, oo nga eh, hindi eh. So, I have to avoid that kasi alam ko ang feeling, no? Ako nga, ayaw na ayaw kong sabihin sa payat-payat mo. para sa ating mga listeners, ayaw ni Ate Merlin sabihin, ang payat mo. Ayan. So, siyempre, no, yung ganong klase. At sabi mo nga, yung pinipilit ano yung gustong kurso.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Siyempre, yung katulad si Kathy noon, maliit siya yung anak namin. Kumbaga, ang ideal na tao na gusto niyang maging ay si Jessica Soho. O diba, gustong-gusto ni Kathy yun. Sabi niya, gusto kong maging katulad ni Jessica Soho. Siyempre, si Pastor Clem, sabi niya, parang sabi ng ni Kuya Clem sa kanya, anak, there are only few stations, no, na maka-ano sa'yo. Pwede mo naman i-sideline or whatever. But sabi ng Pastor Clem sa kanya, mas ano kung mayroon kang, basta inano lang siya dinirect, pero hindi siya outright piece na biyan, huwag yan, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ganun din sa apo ko, si Kate ngayon ay sa science siya nung high school eh. Po, sabi niya nung magkakalisa siya, Granny, utang-uta na ako sa science. ayaw niya na sa science. So, kaya siya po ay nag-ano, Bachelor of Science in Linguists ba yun?
0: Wow.
1: Tama ba yun? Sa UP. So, para sabi niya, ayaw na yun ng science. Anyway, so, basta kasaan masaya ang mga apo, di ba? Suportahan ng mga lulot-lula. Tama ba, Maxine?
0: Yes po.
1: Yan. Huwag ipagpilit ano ang kurso na gusto nyo sa inyong apo. Kasi iba na ang mga exposure ng mga anak ngayon, mga apo ngayon sa iba't ibang degree program, di ba? Mayroon na kasing specialization, di ba, Maxine?
0: Yes. Oo. Po.
1: Katulad sa iyo, nag-specialize ka sa, ano yon, psychometrician.
0: Pagiging
1: psychometrician.
0: Opo.
1: Ano ang nakapag-influence sa iyo? Bakit psychology at saka psychometrician ang iyong inano? Na kurso?
0: Nung naging Christian po ako, mm-hmm, Tita Merlin,
1: mm-hmm,
0: ako po ay parang kasama lagi sa campus ministry,
1: mm-hmm,
0: kasi
1: okay,
0: leader ko po ay campus missionary.
1: Mm-hmm.
0: Tas kada po mag-evangelize ako or mag-disciple, mm-hmm, mag-evangelize sa, or mag-Bible studies po sa campuses sa Pasay, ang lagi ko pong nasheshiran ng gospel is yung mga batang nagsasuffer from abuse, mga suicidal, ayun po, or depression, anxiety. Tapos parang naging paulit-ulit po siya sa akin.
1: Wow.
0: Tapos looking back din po, bago po ako naging Christian, ako din po ay naging, parang nag-contemplate mag-suicide. Yun. Tapos meron din po akong kaibigan nun na nagsistruggle mentally. May mga kaibigan ako nagsistruggle mentally. So, naging burden po siya ng heart ko. Kaya, parang through that experiences po, I know that I'm really called sa, yeah, ano po, sa field ng psychology, Tita Marlene.
1: Wow. So, yan po ang testimony ni Maxine, ano? Kasi, nung sinabi mo na gusto mo maging film, ano yun? Producer, ano ba yun?
0: Apo, film director.
1: Film director talaga. Director ka agad. Assistant muna. Kaya sabi ng lolo, wag naman yan. Kasi napakaganda. Napakalaki agad yung iyong ano, no? Desire na director ka agad. Siyempre sa isang lolo't lola, ano ba yan? Ba't ganyan? Director, dahan-dahan muna, di ba? So anyway, kahit papano ay tama yung lolo't lola. Tama ba?
0: Yes.
1: Naging
0: po.
1: Tama sila para,
0: opo,
1: i-redirect ka.
0: Opo.
1: Tama.
0: Yes. Oo. Po.
1: Ayun. So, kasi kung nag-film director ka, hirap din maghanap ng trabaho. Oo. So, ngayon ay no regrets dahil itong pinili mong psychology at maging psychometrician.
0: Opo, Tita. Na-appreciate ko po yun. Noong una, nakaka-discourage po.
1: Mm.
0: Pero kung titignan po natin, kung isasantabi po, kung kaya pong isantabi yung feelings of discouragement or feelings ng pagka-offend, parang maganda din pong i-weigh po yun eh, na itong lola at lola ko, marami na silang na-experience. Alam nila kung ano yung practical. Alam nila yung gagana sa realidad. Though, kami po, sobrang dreamer po namin.
1: Yung generation
0: yung
1: ngayon?
0: Opo, yung generation namin. Yung mga youth po, in general, dreamer po sila. So, maganda ho na parang ibalansihin yung pagka-dreamer at yung boses ng kanilang lola at lola sa realidad.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po, nakatulong din po yung mga sinasabi nila sa akin. Though at first na o-offend po ako, pero nakatulong po sa akin na mag-decide. Ayun po.
1: So Maxine, tanungin kita, no, bilang lola mo ako, yung sinasabi mo na dreamer ngayon ang mga youth, no? Ano ang malakas na nakapag-influence sa ngayong henerasyon? Bakit sila ay masyadong dreamer? Social media ba? O sino mga ideal persons nila, nililook up nila? Sino ba yun?
0: I think yun, parang in general po, yung mga youth. I think kayo din po, kung aalalahanin nyo din po, Tita Merlin, siguro nung high school kayo, nung college kayo, marami po kayong pangarap na. Pangarap ko pong yun, maging artista. Ayun po. Pangarap ko pong maging psychologist.
1: Uh-huh.
0: Ayun po. Eh, hindi pa po namin nakikita talaga yung realidad. Eh. Wala pa po kami. Parang di pa po kami nakakalabas talaga sa mundo. Bahay at school pa lang po kami. Kaya marami pong possibility sa utak po namin. Ayun po. And nakaka-discourage po minsan kapag kuwari po, mag-share po kami ng mga possibilities, ng mga dreams. Tapos biglang, ay, hindi pwede. Tapos hindi po dahan-dahan. Parang hindi po, parang binavalidate po muna yung mga dreams namin. Biglang, hindi yan. Parang feeling namin, pinipigilan niyo akong mangarap. Parang ganun po.
1: So, ito yung reminder mo sa mga elderly, no? Older adults, as much as possible, allow your grandkids to become ambitious or plan for themselves. Yeah. Tama ba yun?
0: To express their dreams po and guide them gently sa reality. Yun po, hindi po yung parang itatapon na lang. Hindi yan, wag yan.
1: Kasi nga, ito yung mga halimbawa, katulad namin na baby boomers, siyempre yung exposure namin, yung galing sa magulang namin, na talagang ganun eh, napaka-stricto talaga. Hindi pwede yan. Sabay palo, sabay ganun. Alam mo yun, mga disiplina sa amin noon. Kaya minsan, yung the way our parents parented us, nagiging nakokopya namin or na-reverse. Pero galing pa rin sa parents yung how we parent our children. So, kailangan po ay ngayon, masyadong sensitive ang sunod na henerasyon, ngayong mga kabataan. Kaya maingat po tayo sa ating sasabihin, di ba, Maxine? So, thank you pala kay June Agustin na nakikinig sa atin ngayon, taga Back to the Bible Bookstore, at saka si Amy Pagyo Chidoro, blessed morning po, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. At si Net Pataray from Bacolod, nakikinig din. Thank you so much for watching and listening to us. Ang iba kasi, Maxi, nasa YouTube, no? At ang marami sa atin, karamihan nakikinig sa atin nasa radio. Kaya hindi sila nakapag-message sa Facebook. But many are, especially sa Thursday, kasi mga elderly ang target audience, ay ano, sa radio sila nakikinig. And of course, yung iba nasa YouTube, no? And so, mga kaagapay, napapakinggan natin yung sinasabi ng apo, yung henerasyon ngayon. Ano ba sabi? Iwasan ang pagiging mapunahin, yung negative comments, especially napaka-sensitive ngayon ang kabataan. Halimbawa, yung sinabi ko nga na mataba yung anak nyo. Ano ba? Ayusin yung pagsabi. Ano, Maxine, ang para mapakinggan ng mabuti? Halimbawa, mataba ka taba mo. Di ba? Napaka-negative.
0: Opo. Ganun po yung sinabi niyo po. You look so healthy.
1: Oh, you look so healthy. Babe, she looks so healthy. Tapos nagsabi niya, hindi nga, granny, I'm so stout and I'm so big. Sabi ko, ah, okay. Siya din nagsabi, na-realize siya, di ba? So, maybe you can lose weight a little bit. Just a little. You look good. You would look good. Anyway, salamat din kay Arlene Bonifacio, listening from Bulacan, si Milagros Cerdeña. Amen, sabi niya. So, ano po ba? May nakikinig kay mga apo sa atin? Katulad ni ano, Coach AJ. Magaling na, ano yan, speaker si Coach AJ. So, ayan po mga kaagapay. Ano, yun palang, ano, yung calendar for 2027, Maxine, available na, alam mo ba yun? For 2027, ang Back to the Bible.
0: Yes po.
1: So, mayroon pong discount kapag makabili sila ng ilang piraso o mga 100 pieces o 50, ganyan po. So, I hope mga kaagapay, avail po natin yung scripture text calendar ng Back to the Bible 2027. Ayun, di ba? Ang bilis, no? So, Tadinko, good morning. Yeah, yan po ang mga nag-message sa atin. So, yun mga kaagapay, ano, yung academic and future pressure. Ayaw po nila yun, no? Na pipilit yung, ano, ipipilit yung kurso sa apo kasi ito, kikita ka dito. Eh, di ba? Yun ang kaisipan ng mga lolo't lola. Yan. So, anong sasabihin kapag ang kurso, katulad ng sinabi mo, no, na gusto mo yon, ang sabi ng lolo't lola, hey, huwag yan, ganyan, ganyan. Oo. So, in-explain mo na lang na ito po ang gusto ko. Yung psychology, na-explain mo sa kanila.
0: Opo, opo. Na-explain ko naman po sa kanila. Tapos, ang ginawa ko po noon, since nag-aalala po sila sa akin, nag-research din po ako about the reality po sa field ng psychology.
1: Okay.
0: Ayun po. Pinresent ko po yun sa kanila. Tas, nung pinresent ko sa kanila na at dinefend ko po yung kurso ko na.
1: Defense.
0: Parang nagkaroon po ako ng defense na. Lolo, mommy, kahit yung parents ko po. Eh,
1: okay.
0: Mabubuhay naman po ako dito. At gusto ko po itong gawin habang buhay.
1: Okay.
0: Ayan po.
1: So, pinanindigan mo.
0: Opo.
1: You tried to defend yourself. And of course, syempre, yung sinabi mo, nag-research ka muna, ano bang benefit nito.
0: Opo. I assured them po. Uh-oh. Assured them kasi parang they are coming from a place of anxiety din po. Eh, na baka mamaya hindi maging successful si Maxine. Ayan po. Kaya I assured them na I will do my best po.
1: Yeah,
0: I will do my best. Basta I need your support.
1: Mm-mm.
0: Yun po.
1: So, you did your best naman sa Masaya College.
0: Yes, po.
1: Right? Meron kang award?
0: Apo.
1: Sige nga, sabihin mo. Ano yun? Cum laude.
0: Apo, summa cum laude po.
1: Wow, summa cum laude pala.
0: Great Commission Award po by the grace of God. Wow. At that time po, I had an opportunity to honor my lolo.
1: Wow,
0: kasi
1: nice.
0: Nung summa cum laude po ako, pinaakyat po yung parents ko.
1: Okay.
0: Sabi ko, Lord, sana po may isa pa

0: Back to the Bible. At saka yung wife niya si Doc Benny Guillermo ay graduate din po sila pareho sa Messiah College. At baka alam marami nag-inquire sa atin sa Messiah College. Saan ba? Paano sila makakontakt?
1: Meron po silang Facebook page, Tita okay. Marilyn. Uh-huh. Messiah College Foundation, Inc. Tapos pwede po silang mag-message doon.
0: Dito lang ang school sa may Makati ba? Sa ano?
1: Dito lang po sa Ortigas, ah, Ortigas Tita. Sa okay. Tektite Building lang po.
0: Okay.
1: So malapit lang po dito, Tita.
0: So maganda po yan kung yung iba ay malayo ang school, no? So at least dito malapit lang. Mm. So hello kay Ann Valenzuela. Thank you for tuning in. Si RJ Ophel Sarvina. Blessed morning. Ayan, so yun po mga kaagapay, no, ayaw ng mga apo, masyadong mapunahin, ipipilit yung ayaw natin, ipipilit natin yung gusto nating kurso, at saka syempre, yung pang screen time lectures, no, grandparents ay constantly complain about phone, social media, or gaming, create a friction-filled environment instead of trying to understand that this is the digital world, di ba? So parang hindi na maintindihan yun, lagi nakatutok na lang. Yun na nga. So, advice na sa amin mga lolo at lola, we have to understand, no? Kasi nga, hindi naman kami teki, di ba? So, buti na lang sabi ni Maxine, na feel niya na parang gusto lang ng attention ng lolo at lola niya, yung kinukuha ang attention mo. Tama,
1: opo,
0: diba?
1: Opo. Oo.
0: So, yung pagsabi sa'yo, ano ba yan? Lagi na lang kayo sa cellphone nyo. Ano ang reaction mo?
1: Ako po, parang reaction ko, kailangan ko po yung cellphone ko para sa ano,
0: sa exam,
1: sa project ko po,
0: project,
1: or sa
0: okay.
1: school ko. Kasi, syempre po, nung panahon nyo po, hindi po kayo naka-base sa cellphone.
0: Well,
1: mostly kami po, talagang kailangan namin ang tablet, ang cellphone po namin. Yun po, sa paggawa ng projects. Yun, minsan nami-misinterpret po ng mga grandparents. Pero hindi ko din naman po itatanggi na may iilan din po sa amin na sobra naman po talaga.
0: Sobra, o diba?
1: Opo, kailangan ko lang pong balansihin.
0: So yun, balansihin mga apo ang inyong time sa gadgets ninyo para si lolo't lola naman ay pansinin nyo paminsan-minsan, ba? Diba? So ito pa, Maxine, ang sunod natin ay lack of respect for their autonomy. Ito po ang ayaw-ayaw ng mga apo para po sa ating mga grandparents. Tingnan po natin. Alam niyo po ba ang sabi sa research na ginawa ko? Ayaw ng mga apo that you treat them like babies. Oh my goodness. Especially, may tawag kami sa church namin, Maxino. Ano, SMB, ano ba yan? Samahan ng mama's boy. SMB. Samahan ng mama's boy. Nagbibiruan sila, ganyan-ganyan. So, parang ayaw ng mga lolo, ang mga apo, di ba, Maxine? Ay, mag kung na-feel mo yon that your grandparents would feel you like you are 8 years old kahit ikaw ay, ano bang edad mo ngayon?
1: 24 na po 24. Ako, Tita.
0: 24. If you're 24, tapos ang tingin pa rin sa'yo ay baby pa rin, ano? So, ako din, I have to, kasi ang tawag ko sa apo ko, baby. Sabi ng mga churchmate ko, Ate Marilyn, baby pa ba yan? Eh, ano na, ganyan-ganyan. Malapit na sa yung professional. Eh, yun ang nakasanayan ko. Sige, lumaki sa akin. Baby ko siya. So, hindi ko maiwasan hindi sabihin ang baby. So, anyway. So, yun po. Hindi ko naman tinitreat siya na parang baby siya. Yung psychologically or mentally or hindi naman. Basta tawag ko lang sa kanya, baby. And I trust her. In fact, she's the one driving me around, no? Kasi nga, magaling mag-drive yung aking apo. So, yun mga kaagapay, kung kayo po ay nakikinig mga lolo at lola, never treat them as 8-year-old na mga bata, ano? Huwag nating isipin na sila po ay maliit pa rin, no? Isipin natin sila na nakaka-insulto pa yon, pala yon. Tama ba yon?
1: For some po, Tita, nakaka-insulto po. O kaya, lalo na, siguro discernment na lang din po ang kinakailangan ng grandparents. Parang ito bang apo nyo po ay kinakailangan na ma-empower. Kasi po, parang hindi siya masyadong nagtitake ng responsibility kung wari po
0: tama.
1: Or nagpapaka parang bata pa rin po. So wag po nating bebehin yung mga apo natin. Pero

0: Minsan po, para sa akin, lalo na po ngayon na nagtatrabaho, tapos leader po sa ministries, yun po, lalo na nung college po ako. Treated like an adult. Ayun po. Kahit na medyo bata pa po ako, I'm treated like an adult. Sometimes it encourages me, grandparents man po or tita, kapag minsan binibaby po ako kasi nakakapagpahinga din po ako. Oo nga no, parang parang para sa kanila baby pa ako, pero para sa paglabas ko parang dapat matanda na talaga ako, parang ayun po, parang in some ways po natutulungan po ako para makapagpahinga kapag binibaby.
1: Pag sa bahay.
0: Opo, okay. Pag sa bahay po. Pero not all the time po. Mm-hmm. Parang discernment din po kung ano yung kinakailangan ng apo, apo nyo po.
1: Yan kasi po. Sa labas, sa ministry, di ba, masyado kang tinitingala as a leader. Oh. Parang ang daming responsibilities na minsan ay overwhelmed ka doon. So, minsan gusto mong feel, ma-feel ka naman na mag-relax, importante ka, or pahingahin ka, tama, di ba? So yun, sa pagsabahay, ang treatment sa iyo parang baby, natutuwa ka, nababalansi mo, di ba?
0: Opo, opo. Pero hindi naman po yung parang baby na
1: Parang feeling lang nila na ano, ay, hindi to yung anak ko, ay, apo ko, kailangan niya magpahinga, di ba? Yun. So, salamat din kay Mel Borlungan. Congrats, Maxine, sabi niya. And then si Lutz Fuentes ng Auntie Polo, thank you for listening. Si Sir Abby Dailo, magkita-kita po tayo sa Saturday sa CrossGen Summit. Ayan, LV Maliare, salamat. Good morning din sa inyong guests, si Maxine Villaroman. Tapos, andito rin ngayon si Rick Sungkuan, sabi niya, tawa ako ng tawa, ang interesting po ng topic niyo from Pangasinan. God bless po Mama Merlin and Maxine. Congrats. Grandma na po ako. Actually, wow. messenger ng hubby ko ito. Oh, sa husband niya yung kanyang ginagamit. Kaka-inspire po kayo. God bless. Thank you, dear Rick. Teka, dito si Rick eh. Sa husband niya ang gamit ito. Anyway, salamat po sa inyong pakikinig. So, yung mga lolo't lola, salamat sa inyong pag-tune in. Kasi ito pa, Maxine, ang sunod, ano? Mga apo. ang mga grandparents, ito ang ayaw na ayaw ng mga apo, lack of respect for their autonomy. Ay, tapos na pala.

0: Yun eh, di ba?
1: Opo.
0: Oo.
1: Minsan nararanasan ko din po yan, Tita Marlene,
0: Ah, okay.
1: Ano ba yan? Ang dami mong ginagawa sa school. May assignment ka na. Tapos, tawag dito, parang sumali ka pa ng theater club. Ang dami-dami mong ginagawa. Bakit di na lang, bakit di ka na lang dito sa bahay? Mm. Siguro na may miss po ako sa bahay. Pero, ako naman po, at that time, parang hindi ko po na-express, pero nasa puso ko is, gusto ko po mag-explore, gusto ko pong ma-hone yung abilities ko, yung mga skills ko. At saka kung nung nag-aaral din ho ako ngayon ng psychology, itong teenage years po, yun, high school, college, it's really their time po to explore and hone their skills. Kaya po, kinakailangan ng suporta, kinakailangan namin ng suporta ng mga lolo't lolo na, sige, parang, we would really appreciate pag sinabi ng lolo't lolo namin na, sige, sumali ka dyan. Sige, late ka uuwi dahil magpa-practice kayo. Sige, okay lang. Hihintayin kita. Yun po.
0: So, nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo kasi ganyan si Kate, yung aking apo, sasabihin niya, gani, alis muna ako, ganyan-ganyan. No, worse ka, babalik. Mga 12 o'clock, wala na akong masabi. Pigilan ko na lang sarili ko. Bakit gabi na, di ba? Minsan, kasi ganun eh. Pero pinipigilan ko na sarili ko kasi feeling ng mga anak, mga apo, kapag, you know, you trust them, di ba? Pinapakita mo na pinagkatiwalaan mong apo mo, maging responsible sila, lalo pa sila magiging maingat. Lalo pa nilang ma-feel na, I have to prove to my grandparents na responsible ako bilang teenager, responsible ako sa aking pag-aaral. So, hello kay Marilu Gachin, blessed morning sa Family Matters. Si Hill, magtuloy, happy listening with my ima, si Conching magtuloy, 75 years old at anim ang apo. Wow, daming apo, no? Happy listening po, Aling Conching, magtuloy. Hope to see you someday. Lamat din kay Marisa Bagirin, Reginio, good morning sa inyong lahat. Listening from Bilyasis, Pangasinan. Oh, dami tayong listeners sa Pangasinan. God bless sa inyong station, programs. I'm so blessed na hulog niyong radio ko. Kaya sa CP ko na lang, nahulog na yung radio niya. Kaya at least ano, nakapakinig ka. Oh, ay, nakapanood pala. At nakapag-send ng message. Kasi sa radio, hindi nakakapanood. At saka hindi nakapadala ng message. Ayan, si ano, Pastor Abby Luis from Baguio City naman. Good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you so much, Lolo din to. Ilan ba ang apo mo, Pastor Abby? Ilan lahat ng apo mo? Ako kasi tatlo ang aking apo. Ayan. So, ilan ang apo ng ano mo, Maxine, ng lolo mo, ng lolo at lola? Ilan kayo mag...
1: Tatlo po kaming magkakapatid.
0: So, tatlo pa lang apo nila?
1: Tatlo pa lang okay. Po.
0: So, yun mga kaagapay, pagpatuloy natin, ano, para po sa ating mga listeners ay, siyempre, yung mental health, no? Invalidating mental health ng mga ating mga apo. Sabi nga dito, dismissing a teen's anxiety, depression, or stress, or tinatawag natin, nagdrama-drama ka na naman, ano ba yan, pinakaartihan. Ate Maxine, ano ang ano mo dito, yung response pag ganyan ang sinasabi?
1: Yun po, nakakalungkot po minsan kasi tingin ko po para sa mga apo, parang ang nararamdaman nila pag ganito, parang lolo, lola, or even sa parents, you're the first person that parang I really want you to understand what I'm going through right now. Pero yun po yung nagiging response ng mga lola at lola na nung panahon namin, wala namang ganyan. Parang ang sensitive nyo naman. Tapos kami, parang naiisip namin na hala, baka hindi mahalaga yung nararamdaman ko.
0: Oh, okay.
1: O baka hindi talaga mahalaga yung problema ko. Yun po. So, mas nahihirapan po sila mentally. So, yun po yung hope ko sa mga lola at lolo, sa mga parents na imbis po na i-invalidate or i-dismiss, they will take the time to just listen.
0: Okay.
1: Yun po.
0: So, yun po mga kagapay, narinig po sabi ni Maxine, just listen. Huwag na mag-comment, di ba? Minsan di maiwasan eh, mag-flare

0: kaagad ang mga parents, ang mga grandparents, ano ba yan? Drama na naman. Ano ba yung iniiyak mo dyan? Halimbawa, di ba? Hindi natin naintindihan ang pinagdadaanan ng ating mga apo, mga anak. Halimbawa, di natin alam na mayroon silang friends na ayaw na sila o binlock na sila sa kanilang ano, sa Facebook, di ba? Masakit po yun sa kanila.
1: Opo.
0: Siyempre, ang reaction nila ay magmumukmok, mag-isolate, o kaya ayaw magsalita. E tayo naman, ano ba yan? Ba't tayo mag-ganyan-ganyan? No, hindi po ganun. Hindi nakakatulong po yun sa ating mga apo. And I hope we will really understand yung mga generation ngayon, mga kaagapay. It would help them, sabi nga ni Maxine, yung pinagdidiinan niya, you just listen.
1: Diba? Yes,
0: listen. Ayan, si Luz Aguilar, sabi naman niya, blessed day, Ate Merlin and Maxine, listening here in Munting Lupa. Shout out, please, kay Sister Nora, Lenny, at Nympha ng Rose in Bataan. And Rose in Bataan, nakikinig po sila ngayon sa DCS, alo po dyan sa Pangasinan, ay, Bataan, ang bumabati galing sa Munting Lupa. O, di ba? Nice naman. Marites Mateo, sa North Caloocan naman siya nakikinig. Senior na po, so much to learn, bagamat wala pa po akong apo. Ayan, pagandaan mo yan, Ate Marites, pag ikaw ay nag, ano na, marami ka nang natutunan. How you treat your future grandchildren, di ba? Maganda po yun na meron na kayong matutunan. Iwasan. Okay. So, ito pa. Yung bang walang ginagawa. Halimbawa, nandun sa grandparents dumalaw itong mga apo. Walang wifi. Walang internet. Walang TV. Ano ang reaction ng mga apo? Boring. There's nothing to do here, di ba? So, ayaw na silang dumalaw sa mga grandparents kasi don't do that, di ba? Bawal dito ang mag-internet. Di ba?
1: Puro. O kaya, yun nga po, bawal maglaro sa labas. Yun po.
0: So, napansin ko nga ngayon, Maxine, ano, habang kanina naglalakad ako or sa MRT, maraming mga, ano, nalulungkot din ako kasi mga oversized ang mga katawan. Ano mo yun? Mga chubby. Parang sabi ko, napabayaan yung mga katawan nila. Gusto kong sabihin, pwede ba mag-reduce kayo? Baka sabihin naman nila sa akin, pwede ba magpataba ka? O yan. Diba? So anyway, mga kaagapay, mabilis po ang panahon. Ano po ang advice natin sa mga grandparents ngayon? So mga kaagapay, maikli lang po ang nais kong i-share sa inyo kasi ang bilis ng panahon. Ano? Sabi po natin dito, here are some practical low pressure ways to bridge the gap between your grandparents and your grandkids. Sabi dito, no, shift from interrogation to parallel connection. Ibig sabihin, if possible po, you can do something together na you enjoy, diba, Ate Maxine?
1: Yes po. O kaya, mag-watch po kayo ng movie together.
0: Okay, oo.
1: Or mag-listen ng music together. Okay. Basta po, alamin niyo po yung mundo ng mga apo niyo po.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po. Though, hindi ko po ito naranasan sa lola at lolo ko. Pero alam kong mahal po nila ako.
0: Oh, yan.
1: Yun, parang hindi po ako lola, pero yun po yung strategy ko sa pinsan ko na mas younger sa akin.
0: Okay.
1: Na kahit na yung mga rap music, hindi ko naman gusto yan.
0: Oh, very good.
1: Para makikonnect po sa, ayun, pinsan ko. Uh-huh. Nakikinig po ako ng rap music with him. And I let him explain kung ano yung, bakit niya nagustuhan yung rap music. Uh-huh. Yun po. Uh-huh. Tapos mas lalo kaming nagiging close at mas lalo siyang nag-open up sa akin.
0: Uh-huh.
1: And I think if our grandparents would do that, marami
0: connect
1: pong
0: connect,
1: opo,
0: no?
1: Marami Oo. Pong apo ang mag-open up sa kanilang grandparents.
0: Mm-hmm. So yun po mga kalolo't lola, no, imbis na ganun, no, interrogation ang dating natin, anong nangyari? Ang tanong po natin sa kanila is, kumusta ang school? Wag na po natin pilit, may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba?
1: Bakit late ka umuwi?
0: Oo, ba't late ka na umuwi? Siguro may girlfriend ka na, may boyfriend ka na. Hindi opo. Po ganun, ano? Let them, you know, express or allow them to tell you at the right time. Huwag nang interrogate ka agad, ano? O ba't gabi ka na? Siguro, mayroon na tayong iniisip na hindi maganda, no?
1: Opo.
0: So, of course, you talk to them side by side. Hindi po yung conversation na nakaka, ano ba? Halimbawa, yung makipag-usap ka sa apo mo na mayroon ka agad yung maano yung mukha mo, 'di ba? Matigas ang mukha mo, tapos yung mata mo talagang galit na galit, 'di ba?
1: Mm.
0: So lalong hindi mag-open up yung mga apo.
1: Mm-mm.
0: Kailangan po mga kaagapay ay yung pagiging grandparents natin ay kasi sabi kanina sa Leviticus, kagalang-galang tayo. Kagalang-galang ba tayo? The way we speak, the way how we feel, how we express our emotions, 'di ba? So parang kapag galit agad, ay iiwas na yung mga apo natin. So sabi ni Lai Ibera Esteban, ang ganda po ng topic, maraming natutunan. I praise God. Elvi Malyari, si Ana Tenedero, good morning Merlin and kapatid, mga kapatid sa Family Matters. Thank you po sa inyong pakikinig. Ayan, so ito pa, kapag ko ay let them lead, Ate Maxine.
1: Basically, instead of asking na, kumusta yung grades mo? Mataas ba? Mm-hmm. Yung mga ganun po. Mm-hmm. O yan, yung may boyfriend ka na siguro, no?
0: Mm-hmm.
1: Ask about their interest po. Mm-hmm. Yun nga po yung katulad ng sinabi ko sa kanina, na pasukin nyo po yung mundo nila.
0: Mm-hmm.
1: Yun po, para mas maintindihan nyo po sila.
0: Mm-hmm.
1: Yun, apo, kamusta yung ano mo, yung pagsali mo sa clubs?
0: Mm-hmm.
1: Sino yung mga naging kaibigan mo dun? Mm-hmm. Kamusta sila?
0: Mm-hmm.
1: O kaya kahit yung pinakasimple, ano yung recently na favorite mong pakinggan lately?
0: Mm-hmm.
1: Tingin mo pwede kong pakinggan yan?
0: Mm-hmm.
1: Pakinggan ko nga kahit tingin mo nyo po hindi nyo magugustuhan. Basta,
0: Tigilan dapat. Tigilan namin ang inis namin. Huwag namin ipakita, di
1: ba? Ano ba yan? Baka mamaya, baka po iniisip niyo, ano ba yan? Ano bang kanta to? Parang hindi ko naman maintindihan to. Pero, in that way po, them just seeing you trying to understand them,
0: it
1: parang sobra po nilang ma-appreciate yun.
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi nyo po magustuhan, basta tinatry nyo lang pong intindihin talaga.
0: Mm-hmm. So kung hindi gusto ng grandparents yung halimbawa yung pinapakinggan, pinapanood, huwag niyong outrightly sabihin, ano ba yan? Alam niyo ba sa demonyo yan? Talagang demonyo talaga. Sa demonyo yan, evil yan.
1: Para naman demonyo yung rap music.
0: Ano ba yung rap music na yan? Alam niyo yun, be gentle in asking. Or kung mayroon kayong nafe-feel na hindi maganda, huwag niyo agad sasabihin, no? Kasi ako, I have tried that. Very conscious ako and intentional talaga ang the way I talk to my grandkids and the way I would connect with them. Hindi ko pipilitin. I mean, siyempre bala siyempre si Andy, iba rin yun si Andy, di ba? But si Andy, pag sa mall kami, ay, granny, can you buy me? Alam ko na ano gusto niya. Alam ko na si Andy kung ano gusto niya, yung anak ni Pastor Ken. So, yun mga kaagapay, mga lolo't lola, kailangan po tayo maging gentle, maging intentional sa pag-connect sa ating apo, pero kailangan po natin irespeto yung kanilang boundary or yung pinakaayaw nila. Alam na natin kung ano yung ayaw ng apo natin sa atin, di ba? So yun, kaagapay, ang bilis ng time. Maxine, ano po ang last message mo sa ating mga tagapakinig na mga lolo't lola dyan?
1: Siguro unahin ko muna po sa mga granddaughters, grandsons, katulad ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung message ko po sa kanila is try to understand also their perspective. Mm-hmm. Oo, minsan na-offend tayo.
0: Yeah.
1: Minsan nakukulitan tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero know that they are coming from a place of love
0: mm-hmm.
1: and care. They really want the best for you. It's just that sometimes hindi nila alam kung paano yun i-express ng mm-hmm. maayos sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: And I hope din na they will also take the time to appreciate, to honor their grandparents yeah. kasi hindi din po madali na maging grandparents.
0: Right,
1: parang
0: right.
1: Naging parents na po sila and they will repeat it all over again, yung pag-alaga ng bata,
0: mm-hmm.
1: parang pagpapalaki. So, nararapat lang po na respetuhin natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga grandparents naman din po, katulad ng sinabi ko sa granddaughters and grandsons nyo,
0: mm-hmm.
1: Know their perspective also.
0: Mm-hmm.
1: Yan po, hindi po porket parang tingin nyo po sobrang hirap nung time ninyo,
0: mm-hmm.
1: ay madali na ho yung amin. iba yung hirap ng generation namin. Iba din ho yung hirap ng generation ninyo. And I hope that you will take the time to understand and to just listen us and be curious about us po. Yun po.
0: Yun gusto ko yung sinabi mo, Maxine, ano, for the, para po sa, ano, sa ating mga lolo't lola, at saka mga, ano, we should be very careful. Tama yung sinabi ni Maxine, ano, para sa mga anak at para sa mga lolo't lola. Anyway, mag-pray po tayo and then, we will end this program. Lord, we thank you so much, O God, for this time, O Lord, na we were able to discuss yung mga about godly and responsible grandparents. Napakahalaga, Panginoon, na maging aware kami as grandparents to be sensitive sa aming mga apo. Hindi kami manghimasok na agad-agad. We don't demand or we don't demand na yakapin kami. Kailangan po namin intentional na maintindihan sila. Lord, I pray na marami din pong struggles ang mga kabataan ngayon. Mas marami po silang pinagdadaanan ng mga challenges, Lord. Very competitive talaga ngayon ang mga kabataan. Kaya po marami pong na-discourage, marami nag-iisip na tapusin ang buhay. Kaya Lord, we just pray na ingatan mo po ang mga kabataan ngayon, mga apo Panginoon. Kasi nga Lord, ang dami nilang pinagdadaanan na problema. Tapos kung problema pa sa school, sa trabaho, problema pa sa traffic, problema pa sa gastusin. At pagdating sa bahay, problema pa rin. Kaya mabigat, hindi nila kaya, Panginoon. Overwhelming sila, daming mga challenges. So sa aming pinag-uusapan ngayon, dalahin ko Lord na pakitaan din po sa mga kabataan ngayon ang paghalang, pagrespeto sa mga elderly. Thank you so much for the reminder. Ako mismo din, nakaranas ako today how I was treated kanina sa MRT. They just touch me and help me, ask me to sit down. Salamat po Lord na experience ko po yung mga gentleness ng mga kabataan sa sasakyan kanina. So thank you Lord kay Maxine. Salamat din Lord nakapasa sa board exam. Thank you Lord for continuously blessing her and maging sa kanya pong trabaho sa Back to the Bible sa paghandle po niya ng Shepherd's Care. I pray Lord na marami pong mga matulungan and we pray God marami din pong makapag-extend ng tulong para sa ministry ng Back to the Bible. And so God, we just commit everything to you. Thanking you Lord for this program sa family matters that people are able to listen and learn from all of us, oh God. Lord, ito pong hinihiling ko, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kay ating bisita ngayon, si Maxine, ang aking apo, 24 years old lang. Ako naman ay 70 plus na. So, salamat din sa ating mga kaagapay dito sa broadcast, sa transmitter site. Production Tech, Jonathan Reyes. Ayan pala si JR. Si Reggie Villena, TV Team, kina Aileen Valdez. Kanina kasama ko sila sa cafeteria. Si Angelica Calayag, Jabez Mancho, Nicole Estoy. Salamat din sa assistant si Phil. Lagtapo na doon sila kanina. Mayroon silang atinan na seminar. Shara Gabornes, thank you so much. Of course, kay JB Tawa mula sa engineering team. Ito pong Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyon ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman po, si Maxine Villaroman.
0: Yeah. Thank you so much. See you again next week.
1: Thank you po.
0: Next week ang
2: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit, o nag-resign ang isang impeach official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At maraming salamat po sa pagkakataon na makakwentuhan ko kayo this wonderful Thursday morning. At salamat sa mga patuloy pong nakikinig sa ating mga kaagapay. Gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Alam nyo ha, magkakasama po tayo sa loob ng isang oras para po tayo ay magkwentuhan. Kasi nga po dito po sa Entrepreneur Espesyal, tampok po natin ang pagnenegosyo at pag-asenso. And we're so blessed kasi hindi lang basta tayo sa radio napapakinggan sa buong Mega Manila, kundi naaabot din po tayo sa pamamagitan po iyan ng ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Kaya patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa araw po na ito. At salamat sa mga nagko-comment na dyan at nag-share ng ating broadcast. Ito, batiin ko na si Ate Rosalinda Manzano, blessed morning. Si Kuya Epifanio Salvador, good morning, share na. Aba, nag-comment sa ating live ang ating napakabait na kaibigan. Si Brian De La Cruz, sabi niya, napakaangas daw. Yung favorite daw niyang host. Ikaw, Brian, hindi ka pumunta ngayon ha. Dapat pumunta ka today. Pero alam mo, kaagapay, masaya tayo kasi kung napapansin niyo, iba ulit yung background natin, di ba? Hindi tayo usually nasa studio, pero ngayon, nasa ibang dimension tayo. Nasa Mega Mall Trade Hall po tayo kasi may sineselebrate tayo. At syempre, para mas ma-elaborate po yan, diba? May kasama po tayo para mas ma-explain pa ano ba yung klaseng event na kung saan naroon tayo. Makakasama po natin mula po sa DTI Region 3. Wala pong iba yan kundi si Sir Nerson Romero. Good morning, Sir Nerson.
1: Good morning, Sir Kael. At syempre, magandang umaga sa lahat ng ating mga kaagapay at sa mga sumusubaybay sa atin dito sa FEBC DZAS. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yan, shout out po sa mga listeners po natin yan, Radio Man o sa ating online streaming. Sir Nerson, ano nga ba ulit yung ginaganap nating event today?
1: Yes, Sir Kael, no? Today, nag-start nga po pala kahapon, no? Itong ating 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. Ito pong trade fair na to, ito po yung pinaka-premier o culminating trade fair ng DTI Region 3 kung saan po tinitipon-tipon natin yung ating mga micro, small, and medium enterprises mula po sa 7 probinsya ng Central Luzon. Galing po sila sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. For now, for this year's run po, meron po tayong 151. Yes, na MSM is galing ng Central Luzon. At syempre, tampok ang kanilang mga produkto, mapa food or non-food products po. And dito po yung mga nagsasarapan natin mga pagkain mula sa Central Luzon, from marine products, processed food, mga meat products natin. Meron din tayong mga kakanin, meron din tayong beverage and coffee corner doon sa bandang side doon. At syempre yung mga non-food products natin. May mga apparel tayo, bags, mga home decors, even furnishings. Home furnishings at mga furniture po natin, matatagpuan po yan dito sa likha ng Central Luzon Trade Fair.
0: So Sir Nerson, this is the 28th year ng likha ng Central Luzon. Ano nga ba yung goal or purpose? Bakit kayo nagsasagawa ng ganitong klaseng trade fair?
1: Yes, Sir Kel. Taon-taon po kasi meron tayong mga ginaganap na mga programa or ina-assist ng mga programa, no, sa ating mga MSMEs. So nagsasagawa po tayo ng mga trainings, mga workshops, learning sessions. Sa mga iba't ibang program naman po natin, meron tayong mga mentoring sessions tulad ng KMME. Meron din naman po tayong shared service facilities o yung nagbibigay po tayo ng mga equipment sa ating mga MSMEs para po magamit nila sa kanilang mga processing ng kanilang mga products. No? Meron din po tayong Otop Philippines kung saan ina-assist din po natin yung ating mga MSMEs patungkol sa kanilang mga products, kung saan dine-develop natin yung kanilang mga products, ini-improve pa natin. Kasali na rin dito yung kanilang packaging and labeling para maging maayos, mas maganda, at syempre maging competitive sa kanilang sa kanilang mga market, no? So after those, syempre baliwala po yung mga yun kung hindi natin mahanapan ng market itong ating mga MSMEs. Kaya po, sa pamamagitan po ng mga trade fair, isinasagawa po natin ito para magkaroon po tayo ng market para sa kanila. Ang goal po natin, kaya po tayo dumadayo dito taon-taon sa Metro, ay makahanap po ng mga big buyers o yung mga bulk buyers natin institutional buyers kung tinatawag namin.
0: So, kumbaga, this is the ideal place po para sa inyo.
1: Yes, sir. Kasi, Sir Kel, hindi matatawarin yung market dito sa Metro. Eh. No? So, dito, marami po sa ating mga MSME pag-showcase ng kanilang product at nakakakilala ng mga insti buyers kung saan pwedeng sila mag-order ng bultuhan, ng maramihan para sa kanilang mga products. No? Even some ay nakakapag-export na at yung mga exporters o yung mga consolidators ay dito sa likha ng Central Luzon nila nakilala. So kumbaga, hindi lang ito para sa mga mall goers, kundi para sa mga gusto rin pong magnegosyo or dun sa mga gusto mga sa mga big stores natin, supermarkets, insti buyers natin, baka magandang makakuha sila ng mga suppliers nila dito sa ating trade fair at yun naman ay may promote nila, may ibenta nila sa kani-kanila namang market. So yun yung goal natin dito. Ito yung pinaka-culminating sa buong taon namin na pag-assist sa ating mga MSMEs.
0: Sir, last year, no? Magkano yung na-sold out natin or na-achieve nating sales?
1: Last year, kung hindi ko nagkakamali, ang target natin is 36 million. Uh-oh. Tapos umabot ng 56 kung hindi ako nagkakamali.
0: Wow.
1: So we surpassed the target sales last year.
0: That's only
1: year.
0: 4 days.
1: Wednesday, Thursday, Friday, 5 days, sir.
0: So ganun.
1: Hanggang Sunday tayo.
0: Year, ano yung gusto natin achieve?
1: Ang ngayon is 38 million. Yun. Yun yung target natin. Pero kahapon nga, narinig natin, no? Challenge tayo ni Asik Lenny, Baluyot na, hindi, ang target natin daw is 50 million pesos.
0: May pressure ba, sir?
1: Medyo pressured kami, lalo-lalo na sa promotions. No? Pero kakayanin yan, kakayanin natin. By God's will, kakayanin natin. Hindi naman po para sa atin ito, kundi para sa ating mga MSMEs sa Central Luzon.
0: Sige, sir, anayahin mo ulit itong ating mga kaagapay na dumalo dito sa ating likha.
1: Hello po mga kaagapay. Once again, inaanyayahan po namin kayo na pumasyal at suportahan po natin ang ating mga local MSMEs galing po sa gitnang Luzon, mga probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales para po dito sa 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. At makikita po natin dito ang iba-ibang mga produktong gawa ng Central Luzon MSMEs natin. So, pasyal lang po kayo rito. Admission is free. Dito po yan sa SM Mega Mall, 5th floor, Mega Trade Hall at 2. Simula po kahapon hanggang this weekend, hanggang Sunday po tayo rito. So, September 23 to 27. Again, 28th likha ng Central Luzon Trade Fair sa SM Mega Mall.
0: Muli, Sir Nerson, maraming salamat. Talo na sa DTI, no? Madami tayong na-interview earlier sa mga nakalipas na araw at sinabi kung gano'n sila nagpapasalamat sa naitulong po ng DTI. Kaya sa mga kaagapay po natin dyan, puntahan nyo na po kami dito po sa Mega Trade Hall number 2. Ayan. So, sumama na po kayo. Pero for no, kaagapay, pansamantala, magbe-break po muna tayo at pakinggan po muna natin ang ating baon.
2: It's Baon Time!
3: Magandang umaga ka, Agapay! Mahilig ka bang sumayaw? Aba, aba, aba, para sa'yo to! Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng hilig sa sayaw at exercise ay magiging isang malaking fitness movement sa Dubai? Ito ang kwento ng mag-asawang Pinoy na sina George at Christine Perez na mula sa kanilang shared love for dance and movement, sila ay nakabuo ng isang community na patuloy na pinagsasama-sama ang daang-daang tao sa bawat Zumba class. Sa kanilang mga session, hindi lang pagpapapawis at exercise ang mahalaga. Mas naging sentro nito ang energy, saya at pakikipagkapwa. Sa bawat tugtog at galaw, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga participants na makapag-exercise, makapag-relax at magkaroon ng mga bagong kaibigan. At habang lumalaki ang kanilang klase, mas lumalakas din ang kanilang community. Patunay na ang isang simpleng passion ay maaaring maging inspirasyon sa marami. Para sa mag-asawa, ang Zumba ay hindi lamang tungkol sa fitness. Ito ay tungkol sa pagbuo ng samahan, pagpapalakas ng loob at paglikha ng lugar kung saan pakiramdam ng bawat isa ay kabilang sila. Mula sa simpleng pagmamahal sa sayaw, nabuo ang isang kilusan na ngayon ay umaabot sa daang-daang tao sa Dubai. At para sa mga OFW natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, kwento rin ito ng kung paano natin kayang magdala ng saya, energy at bayanihan saan man tayo mapunta. Dahil minsan, hindi kailangan maging malaki ang simula para maging malaking inspirasyon. Isang sayaw, isang galaw, isang komunidad. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
1: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo dito po sa ating programa sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS. At ngayon nga, nasa patok na negosyo na po tayo para syempre itampok po ang ating mga Entre Pinoy at Entre Pinay patungkol nga po sa pagnenegosyo at pag-asenso. At patuloy pa rin tayo, nandito tayo sa SM Mega Mall Building B dito po sa Mega Trade Hall 2. Kaya puntahan nyo na po kami kung narito po kayo at pumapasyal. Join na po kayo. Alam nyo, madami kayong makikita mga klase ng products na pwede nyong i-avail at saka syempre sa murang halaga po yan. Kaya magtungo na po kayo, sumama na po kayo at bisitahin nyo rin po ang aming booth dito po. At syempre, ngayon po sa ating patok na negosyo, another opportunity para po tayo ay mag-feature ng panibagong negosyante, ng panibagong entrepreneur na makakausap po natin sa araw po na ito. So today po, makakasama po natin Guzman. Magandang araw, Ma'am Rosemary.
2: Yes, sir. Magandang umaga din po.
1: Ayan.
2: Si Rosemary Guzman. Ayan. From Aurora.
1: Yes. Maraming salamat, Ma'am, sa pagkakataon na makasama kita dito sa ating program. Siguro, Ma'am, kwento mo sa amin, ano ba, paano ba nagsimula ang Rosemary Food Products?
2: Nagsimula ito sa Aurora po ang sukang tuba, the original sukang tuba sa pamamagitan na nag-start lang ako sa anim na bottle lang siya, na maliit, saka anim din na malalaki sa isang restaurant na sa isang kaibigan ko na sabi po niya na maglagay ako sa mga table niya, i-try natin kung patok yung suka mo, sabi yung ganyan. Eh, trinay naman po namin. Sa awat tulong ng Diyos, napaganda naman po siya, ang daming feedback na masarap na nga daw po siya at maganda nga po itong product ko po na ito na hindi siya basta-basta nasisira. Especially lalo na sa mga pagkain po natin. At saka organic po siya. Hindi siya po chemical based. Kaya kumbaga, kahit anong klase ng pagkain, mga fried, mga lumpiang Shanghai, kahit ano pong food, talagang all around po siya. Pwede po siyang gamitin.
1: Oo. Ma'am Rose, paano ba nagsimula na naging interesado kayo sa suka? Ano ba yung background nito?
2: Kasi nung high school pa lang ako noon, talagang gusto ko talaga sa mga foods. Kaya nag-interest ako na mas lalo kong mapalawak, makonvince yung mga tao na yung gawa ko is talagang masasatisfied sila. Hindi lang sa kita, kundi gusto ko yung mga makakatikim nito ay magkaroon din sila ng idea na, maganda pala itong product na ito, ganyan-ganyan, ganun po.
1: So, kailan po ba nagsimula ang Rosemary products at ano yung mga klase ng products na in-offer nyo sa market before?
2: Number one, yung the original Pinoy sukang tuba and then yung calamansi concentrate at saka yung mga garlic peanut po.
1: So, ayun po. So, ngayon po sa mga klaseng product na to, ito sukang tuba. Mm-mm. Ayan. So, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ang isang sukang tuba, gaano ba katagal siya ginagawa? Or ano yung proseso niya?
2: Medyo matagal din siya ng konti, pero traditional naman siya kasi bawang lang naman at saka sili at saka yung suka lang naman siya. Yun lang naman siya. Hindi naman siya yung napakatagal gawin. Konting panahon lang naman siya.
1: So, sa apat po na product na nakadisplay sa atin, ano po yung bestseller nyo dyan?
2: Halos lahat naman po siya bestseller, pero nagtatap ko talaga si the original Pinoy sukang tuba.
1: Ito po ba yon?
2: Yes.
1: Ayan. Oo.
2: Opo.
1: Siyempre, dahil napakarami na ring suka sa market.
2: No? Yes po.
1: Paano magiging unique or ano yung uniqueness ng suka po ni Rosemary?
2: Yung suka ko po talaga, hindi siya basta-basta mayahalin tulad sa iba dahil ang suka na ito ay ginawa ko sa pamamagitan ng may pag-ibig talaga siya na gamit din namin sa bahay na

0: health benefits din.
1: Yes, maraming health benefits po yan po, sir. Lalo na po sa ating katawan po.
0: Ayan. So, basahin muna natin yung mga nagko-comment sa ating live streaming. Sabi ni Minda Lopez, good morning po kaagapay. Nakikinig po sa radyo habang nagsasampay. Ayan, nakikinig din po sa radio dito po sa Magalang, Pampanga. Tapos si Ate Sonia Casera, watching daw sa atin mula yan sa North Sagaray Unchangeable God Commission Church. Ayan. Tapos si ano naman, si Ate Flora Velasco, sabi niya, thankful Thursday. Maaraw daw ngayon sa Mabalacat City, Pampanga. Ang kanyang ulam daw today ay shrimp with broccoli. Ano? Tapos, nag-comment din si ano ha, si Ate Carmen Termulo, good morning, Entrepinoy Espesyal. At si Ate Emma Pineda, ay masarap po ito, organic suka. Paano po ba bumili? Mamaya i-explain sa inyo ni Ate Rose paano nga ba mag-avail ang kanilang produkto. So Ate Rose, ngayon naman, ikwento mo naman sa amin. Sabi nga nila ang pagnanegosyo daw, hindi siya ganun kadali.
1: Yes
0: hindi
1: naman po.
0: Challenges.
1: Po.
0: Over the years po ng inyong pagnanegosyo, ano po yung mga kinaharap niyong siguro mga problema?
1: Nung una, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, talagang medyo bumaba yung sales ko. Pero hindi naman siya yung ganung kababa na masyado. Kahit papaano, mayroon at mayroon pa rin naman kumukuha po sa bahay. Direct po sila talaga na imbis na ganito po siya na parang sa mga friend ko po na instead na kumustahin daw sila, ang hinahanap na po nila yung suka.
0: Uh-huh.
1: Hindi na yung... yung friend nila, bakit? Suka ang hinahanap mo sa akin. Sabi
0: mas mahalaga po si friend.
1: So, si Suka na, ganyan-ganyan. Tapos ganito, sabi nga yan, gusto ko yung may logo na the original Pinoy.
0: Uh-oh.
1: Kasi sabi, nakabili ako sa isang tindahan, sabi niya, iba yung lasa, sabi.
0: Uh-oh.
1: And explain ko din po sa mga bumibili na yung tatak na the original sukang tuba, yung may logo po siya, yun yung pagkakakilanlan po ng suka ko. Pero pag wala po yung tatak na po yun, hindi po sa akin yun. Kaya kasi iba-iba naman po palasa ng tao, pero meron at meron tao talaga na may hinahanap po siya na lasa ng suka talaga, na gusto niyang balik-balikan po talaga. Yun po.
0: So nakakatuwa kasi parang talaga invested, saka mahal niyo po ang inyong negosyo.
1: Opo.
0: So kayo naman, Ma'am Rose, paano ba, siguro para sa kaalaman din ng ating mga listeners, paano ba pinoproseso ang paggawa ng suka?
1: Sa pagpuproseso nito sa suka, kailangan syempre safe talaga at saka yung suka, 100% na organic siya talaga. At sa tagal ko na rin pong gumagawa ng suka, talagang makikita ko rin talaga yung suka talaga siya na pure at saka hindi pure. At saka hindi po siya nagtatagal ang mga ingredients nito kapag hindi pure yung suka. Pag ginamitan siya ng chemical base, hindi mo malalasan talaga yung sarap ng suka talaga na babalik-balikan mo yung palasa mo.
0: So ang suka ni Ate Rose ay organic talaga?
1: Yes, sir.
0: Oo, talagang maipagmamalaki, no? So ito meron pa, calamansi concentrate. Pero ano to? Suka ba rin ba to? Iba na?
1: No po. Calamansi po lang siya.
0: Calamansi juice ba?
1: Opo. From Aurora po yan. Mga ani po ng mga farmers naman namin po sa Aurora.
0: So, ano ba to? Panahog ba to? Or pwedeng inumin na diretso?
1: Pwede rin po siya sa ulam, sir. Lalo na sa adobo, pwede rin siya. Pero, at lalo din sa mga bata na may sipon, may ubo, makati ang lalamunan, pwede mo siyang intake ng isang kotsarita. Maganda ang pakiramdam po.
0: Saka yung consistency niya, para siyang malapot, no?
1: Mm.
0: Oo, may hinalo po ba kayo dito?
1: Yes, sir. Yung mga cocoa sugar, mga natural din po siya ang inahalo.
0: So, dito may nakalagay na calamansi, sugar, and honey.
1: Mm.
0: So, may health benefits
1: yes,
0: din, no, Ma'am Rose. So, hindi lang basta suka, meron pang mga calamansi.
1: Opo.
0: So, aside from that, ito, ano naman ito?
1: Garlic peanut naman.
0: O, garlic. O, madaming gustong may kinukot-kot, no?
1: Opo.
0: Lalo na pag naboboard. So, ano yung klaseng garlic peanut ni Ate Rose? Anong klaseng luto ito?
1: Itong garlic peanut ko, hindi ko rin maihahalin tulad sa iba.
0: Uh-oh.
1: Kasi itong mani na ito, nagtatagal siya talaga kahit isang taon siya. Kasi nag-experiment talaga ako na yung mga product ko gusto ko, yung tumatagal, hindi yung madaling masira.
0: Uh-oh.
1: Itong mani na ito, hindi siya yung basta na niluto mo lang siya. Kailangan talaga, may process din siya. Malutong at saka kahit magtagal, hindi siya nagkakaroon ng amoy. Natural lahat, pati yung mga garlic niya natural. At saka yung mga oil na ginagamit ko dito is... coconut oil.
0: Uh-oh. So ma'am, sa pagkaproseso nyo ng mga produkto nyo, siyempre may mga katuwang kayo, may mga manggagawa kayo.
1: Opo.
0: So kumusta ang inyong siguro pagpo-production?
1: Sa production naman po, malaki naman po ang naitutulong din po sa akin ng mga kasama ko po. At saka natutulungan ko rin din po sila, lalo na po sa mga financial din po nila. Nagkakaroon sila ng kita, ganun po, at natututo po sila.
0: Ayan. So napakaganda po ninyo na talaga natutulungan niyo din po sila. So far ilan na ba ang manggagawa or katuwang ni Ate Rose sa paggawa ng mga produkto po ninyo?

0: yung mga bumibili sa akin.
1: Sa ngayon ba, ma'am, meron kayong physical store? May
0: Yes, may
1: tindahan kayo?
0: tindahan din po. Pero hindi siya laging open kasi gawa nga po ng busy din po sa bahay po. Ganyan po
1: So,
0: ate.
1: aside sa negosyante, may iba pa kayong responsibilidad.
0: Opo, mayroon din po.
1: Ano yun, ma'am? Ano ba yung mga ganap niya sa buhay?
0: Siyempre bilang isang magulang, kailangan din nating hindi lang basta sa business. Kailangan din. Kaya magiging success ka kung pati mga anak mo ay magiging success din, hindi lang sa
1: Uy, ang
0: business.
1: ganda ng
0: Ganyan.
1: sinabi mo, ma'am. Dapat hindi lang basta success yung business,
0: Business.
1: pero maging ang ating
0: Mga pamilya,
1: pamilya, di ba? Ang
0: opo.
1: ating mga anak, no? So, ikaw, ma'am, paano binabalanse ang pagiging ina and at the same time, negosyante bilang isang entrepreneur?
0: Sa pamamagitan nito, lagi ako nananalangin sa Diyos na bigyan niya ako ng araw-araw ng kalakasan. Dahil dito, napagsasabay ko siya sa pamamagitan ng balanse lang siya. Hindi siya yung focus ka na masyado sa business mo, napapabaya mo na yung family mo. Normal lang siya na binabalansi ko lang. Ganun lang po.
1: Sa ngayon, ma'am, sa mga ginagawa niyong product, ano yung sa tingin niyong talagang maipagmamalaki niyo o yung pinaka-favorite niyo sa mga ginagawa niyo?
0: Ay, ang suka. Bet ko talaga yung suka. At saka, sumunod yung concentrate.
1: So, sabi mo nga, ma'am, itong suka niyo talagang pwede sa kahit anong pagkain. O
0: Kain.
1: ano yung madalas mong isausaw sa suka?
0: Madalas kong isaw-saw dito yung mga inihaw.
1: Inihaw, nakakagutom
0: Mga
1: naman.
0: seafoods. Yung mga
1: Yeah.
0: yan. Mga lumpia.
1: Grabe. Masyado
0: Lumpia
1: tayo
0: yung
1: nagugutom. Tingnan
0: siyempre.
1: nyo si Kuya Benji, nagugutom na. Si Jabe, si Phil. Oo. So, ready-ready na tayo. May suka na tayo.
0: Opo, pwede po kayo doon pumunta po.
1: Oo.
0: Anytime po.
1: Isang problem natin ngayon, yung ulam.
0: Ayun lang po.
1: Yun na. At least may suka na tayo, Ma'am Rose. Diba? So, ngayon, ma'am, dahil talagang sabi nga eh, na ngayon naka-connect na kayo sa DTI. Ano
0: Opo.
1: naman siguro yung mga naitutulong ngayon ng Department of Trade and Industry sa inyo bilang negosyo?
0: Marami po ang natutulong sa akin ng mga DTI, si FIDP, yan po siya. Lalo na sa mentoring, mga business assistance, trainings, nag-KMME din ako. First time ko na nag-KMME, talagang matututo ka talaga sa business. Marami kang malalaman na matututunan. At lalo, ganun din po ang DOST sa mga equipment, sa mga nutritional packs. Sila rin yung nag-assist sa akin. Kaya malaking pasalamat ko sa kanila dahil kinasangkapan ng Diyos na sila yung tumulong sa akin na nagsikap ako. Mas lalo ako nagpursigi sa business at mas lalong tumatag yung business ko po.
1: Pwede niyo po ba i-share sa amin ano yung hindi niyo makakalimutang training or natutunan niyo mula sa DTI?
0: Ang mga hindi ko makakalimutan talaga dito sa DTI, very supportive talaga sila. Hindi lang sa business, pati sa health. Talagang minomonitor kami na huwag kayo magkasakit, ganyan. Kasi walang magiging kabuluhan lahat yan kung hindi naman kayo healthy. Kaya 100% ako sa DTI talagang maganda ang tulong nila sa amin. Napaka-blessing talaga. Marami ako natutunan.
1: And balik tayo sa pagbasa sa ating live streaming ha. Sabi ni Ate Emma Pineda, uy, gusto ko po magtinda niyan. O baka kwento niyo mamaya, baka nagre-resell din kayo, no? Pwede niyo i-share 'yan. Tapos si Emmy Cristobal, blessed day Sir Kael at kay Ma'am Rose Marie. Ayan, hello daw. Tapos sabi ni Ate Risa Flores, meron daw ba siya shopping nito? Mamaya sasagutin nga ni Ma'am Rose Marie. Sabi ni Ate Dolores Ohano, mapagpalang morning po. Masarap po ang ganyang suka. Ang ulam namin ay munggo na may liyempo. Akala ko yung suka isama sa munggo. Parang ini-imagine ko babagi ba ang suka sa munggo. Ayan na. Tapos si Ate Carmen Termulo, paano po makabili ng mga product po ninyo? Ang dami na nagtatanong. Ma'am Rosemary, tapos si Edgardo
0: Opo.
1: Elizaga, good afternoon daw sa atin. At ngayon, ma'am, dahil nga sabi nga eh, ang suka is talagang for all occasions, di ba?
0: Opo,
1: Talagang pwede
0: sir.
1: mong paggamitan, di ba? So ngayon, sa mga, ano po ba yung malakas na season sa inyo na madami nag-a-avail ng suka?
0: Lalo na po sa mga nitong Christmas, yung mga yan, talagang mabenta po. At saka summer po, maraming bumibili po talaga ng suka.
1: So, ang binibili ba nila ay yung ito yung original.

0: organic na siya, na kahit saan mo siya igamitin, talagang healthy talaga sa ating katawan.
1: Oo. Ayan. Siguro pansamantala mga kaagapay, magbe-break po muna tayo para syempre bigyang daan na ilang paalala mula po sa ating himpilan. Magbabalik po tayo dito sa Patok na Negosyo.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. Patok na negosyo.
5: Ayan mga kaagapay, nagpapatuloy pa rin tayo dito po sa Patok na Negosyo at nasa Entre Pinoy Espesyal pa rin tayo. Over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, narito pa rin tayo sa SM Mega Mall Building B sa Mega Trade Hall number 2. Kaya we encourage you, puntahan na po kayo dito para syempre, balay nyo, no, makapag-avail kayo ng mga produkto pong inahanap po ninyo na syempre mula po iyan sa mga taga Central Luzon. Dahil po narito po tayo sa 28th Likha ng Central Luzon Trade Fair 2026. At syempre, we're so blessed na makasama pa rin po sa ating kwentuhan. Wala pong iba yan ang owner po ng Rosemary Food Products na si Ma'am Rosemary Guzman. Once again, magandang araw, Miss Rose.
6: Magandang araw po.
5: Ayan. So, Miss Rose, baka may gusto kang mga i-shout out yung family mo, loved ones, at yung mga suki mo, di ba? Naka-livestream tayo ngayon.
6: Ay, sige po. Kumusta po, lalo na po sa aking pamilya, sa aking asawa na si Dante Guzman, ang aking mga kamag-anak, ang Angelita Turo, ang aking mga anak, sila Diana Rose Guzman, at ang aking mga kapatid. Lahat po sila, binabati ko po. Maraming salamat po.
5: Ayan. So, Miss Rose, dahil nga ngayon ang inyong negosyo, sabi nyo, nag-start kayo 2013, pero nag-boom ito
6: 16 to 19 siya.
5: Oo, doon siya mas nag-boom. So, ngayon, kumbaga, mahigit isang dekada na kayong nagne-negosyo. Kumusta naman po so far yung ano, ang inyong business operation, di ba? Kumikita po ba?
6: Opo naman po. Kumikita naman po kahit papaano po. Simpleng mga na-invest na bagay ay malaking tulong po sa aming pamilya po.
5: Ayan. Alam mo, may nag-comment dito ngayon sa ating live stream si Ate Perlita Desa. Ayan. O si Desa, no? At Perlita, Desa nga lang to. Sabi niya, paano mag-umpisa ng pampaasim, di ba? Nagpapaasim po kami ng suka mula sa Satuba. Satuba. Ayan, tanong niya siguro to.
6: Yung sa niyog po kasi po yun, niyog. Opo, yung puso ng niyog na lumalabas yung bulaklak.
5: Uh-oh.
6: Bago siya maging bunga, hinihiwa po yun ng maninipis. And then, tatalian po yun ng farmers. And then, unti-unti po yung papatak.
5: Uh-oh.
6: After that, pwede mo na siyang kunin ng hapon. Umagat hapon po kasi ang pagkuha po nun. At saka lagi pong nililinis yun para hindi po siya mapait.
5: Oo. Eh, ganun pala ang technique nun. Oo.
6: Kasi nakalakihan ko na po yan sa lolo ko nun pa. Inaakyat ko talaga yung nyog nun. Iniinom ko pa. Opo. Kasi yung talagang pinag-akyaran na is yung kawayan na mayroon siyang paa-paa. Talaga, bata pa lang ako talaga. Alam ko na yung pagpaprocess ng suka.
5: Kung baga, ma'am, sanay na kayo sa paggawa, diba? Mula sa pag-umpisa pa lang, pag-akyat pa lang, hanggang sa pagproseso nito, kayang-kaya nyo na. Ngayon, ma'am, ang pagsusuka o yung paggagawa nyo ng produktong to, ano na po yung mga naitulong sa inyong pamilya?
6: Malaki ang naitulong sa akin ito, lalo na sa aming kalusugan. Dahil iyan na rin yung ginagamit namin na panluto, ganun din sa mga kamag-anak ko na ito na ang gamitin nyo. Kasi mas healthy siya sa ating kalusugan. Yun po.
5: Uh-oh. So ngayon, ma'am, siguro baka tinatanong din ang ating mga kaagapay, how much is the selling price ng sukang original nyo po, yung sukang tuba?
6: 200 po, sir, yung
5: ilang ml siya?
6: 1,000 ml po.
5: So 1 liter?
6: Opo, may hot and spicy, regular, sweet and spicy po siya.
5: Bakit nagkakaganto, ma'am, yung kulay? Ano yung nilalagay natin?
6: Natural lang po siya, gawa siya ng sili. Hindi po siya food color. At saka pasado na po siya ng Nutrifact analysis po siya. Kaya...
5: So dumadaan pa sa ganung proseso?
6: Opo.
5: Nutrifact analysis.
6: Okay na po siya.
5: Ano yung purpose po ng Nutrifact analysis?
6: Ang purpose nito, para mapasigurado na ito ay healthy siya, maganda yung pagkakagawa, malinis, safety siya, ganun po.
5: Oh, in fairness, mama, ang ganda po ng packaging po ninyo.
6: Ay, thank
5: sino
6: you.
5: Po yung nagturo po sa inyo o sino yung nag-influence sa inyo na ganitong klaseng design, ganitong klaseng bote ang gagawin natin?
6: Ayon designs, sa akin na po yan talaga start po yung design na yan. Tapos, yung battle naman po, in-introduce po sa akin yan dahil nga sa otop po. Gawa po, nandito yan, natulungan po ako na ganito ang gamitin mo siya, mas advice na ganito. At saka po yan is carbonated bottle siya, hindi siya basta ordinaryong bottle lang po.
5: Oo.
6: Kaya maganda po siya, safe na gamitin para sa mga suka.
5: Alam natin na ang suka ginagamit din siya para syempre aside sa pampaasim para tumagal din, 'di ba, ang lifespan ng isang pagkain, no? So kapag ito ay nabuksan, gaano tinatagal lang isang suka na nasa boteng ganito?
6: Matagal po siya, halos 2 years po yan tumatagal po siya.
5: 2 years.
6: Pero yung mga gumagamit, hindi pa lang siya 2 years.
5: Ubus na.
6: 2 weeks pa lang o 1 week, hinihigop-higop na, nauubos.
5: Alam nyo, may share ako ha. Ano to, realidad to na, saka katotohanan, nangyayari po to sa office namin. May office mate kami nagdadala po ng isang boteng suka. Aba, wala pa atang 1 week, ubos na yung suka. Hindi ko din alam kung anong ginagawa ng mga kasamahan ko, kung iniinom ba nila. Pero ibig sabihin po nun na masarap ang suka. So, ano na po ba ang ginagawa niyong marketing strategy para mas lalo pang ma-promote ang inyong negosyo?
6: May FB naman po ako sa Facebook, yung Rosemary's Food Products Manufacturing, the original sukang tuba. Sa ngayon po, mag-start po akong ipapasok na po siya sa Shopee and Lazada. Gusto ko po complete yung details para hindi po tayo ma-scam.
5: Yes.
6: Kailangan legal po yung pagkakagawa at yung pagkakakuan po nito sa ating mga Shopee, Lazada para hindi po tayo maloko, lalo na yung mga nag-o-order. Yun po iniingatan ko. At saka para hindi po siya masalbo tayo yung mga gawang
5: totoo.
6: Po. Kasi ang dami po na-scam po ngayon. Kailangan direct po tayo mismo dun sa may-ari. Huwag po tayong paluloko sa ibang tao kasi sa ngayon, marami po naluloko po talaga na scam.
5: Ayan. So, mag-ingat po, no? Kaya kailangan bumili lang sa legit na mga seller,
6: yes,
5: no?
6: Po.
5: Ito, Ma'am Rose, may tanong yung ating nakikinig sa atin ngayon. Sabi ni Ma'am Perlita Desa, nagpapaasim din po kami ng suka mula sa sasa. Paano po siya ma-preserve?
6: Ang sasa po kasi, iba po yung sasa sa coconut.
5: Oo.
6: Yung sasa is yung para siyang nipa. Nipahat po. Sa nipahat po, hindi po ako masyadong alam dyan sa nipa kasi hindi ko naman po yung nakalakihan talaga. Ang nakalakihan ko lang is suka ng niyog.
5: Niyogo.
6: Medyo masilan din po ang sasa kasi po siya.
5: Oo.
6: Kaya ang mas napadali ako sa Coco Benegar dahil bata pa lang ako may nakikitahan ko na po kasi sa lolo ko kung paano mag-process.
5: Oo.
6: Yun lang po.
5: Oo. So kasi nabanggit mo aside sa suka, may ibang produkto ka pa like kalamansi. Ngayon naman paano kayo nag-aangkat ng mga kalamansi? May pinagkukunan ba kayo?
6: Mayroon kaming tanim kaya lang hindi siya sapat lalo nung marami nang nag-o-order sa akin. Trinay ko lang din siya kung patok din to kasi gusto ko sa family ko talaga paggagamit kami ng mga ganyan mga kalamansi concentrate. Gawa ko na po sa bahay para healthy yung mga anak ko.
5: Oo.
6: Ganon din sa mga tao na magkakagusto din, healthy din sila.
5: Oo.
6: Hindi para lang kumita. Kaya nag-isip ako na gusto ng tao na babalik-balikan din nila at saka yung araw-araw din na ginagamit siya talaga.
5: Oo.
6: Lalo na yung mga bata ngayon, mga kabataan mahilig sa mga juice.
5: Correct.
6: Ayan, pag ginamit mo siya, healthy siya talaga. Hindi na...
5: Ano ba ito, ma'am? Pag ininom, ano ba? Dapat hindi, ano, no?
6: Pwede rin siyang isirup. Na, lalo na sa mga bata, mga 5 years old, 6 years old, yan. Pag natikman nila, gusto nila, papapakin na.
5: Oh.
6: Ubusin na kaagad. Pero hindi dapat.
5: Pero kumbaga, per baso?
6: Sa isang baso po is mga 5 spoon o 4.
5: Spoon.
6: Depende po sa gusto ng lasa ng...
5: Oo.
6: Nagjujuice po.
5: Oo.
6: Tetemplain lang po siya sa hot or cold.
5: So yung mga ganito ma'am, ano yung selling price nyo nito?
6: Selling price ko din po yan is $250.
5: $250 naman ito. Oo. So ayun na, napakadami. At meron din pa siya ito, yung garlic peanut. Ang ipinagmamalaki ni Ate Rose na naman eh. Kasi sabi niyo talagang original, no?
6: Mm-hmm.
5: May sarili kayong mga pampalasa na ginagamit, no? So ito, gaano karami to?
6: 300 grams po.
5: 300 grams. And how much po yung ganitong klaseng garlic peanut?
6: 150 lang po.
5: 150, ayan. So ayan mga kaagapa, ito pa, hindi pa natin ito natitignan. So sukan to be rin to. Pareho lang ba ito?
6: Opo, yung size lang po siya, 500 ml.
5: Size lang pala yung naiba. Okay, sige. So ayan ma'am, ang dami na pong, nag-good morning sa atin ngayon, si Kuya Tristan Gulay, magandang umaga po. At si Ate Perlita, uy, interested daw siya sa negosyo po ninyo. So, sige, this is the time, Ate Rose, na pakishare po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano po ba ang contact information and social media po ng Rosemary Food Products?
6: Ang contact name ko po is Rosemary's Food Products Manufacturing. The original Pinoy sukang tuba, makikita niyo po ito sa Facebook. Yun pa lang po muna. At saka sa Messenger, yun lang po muna ginagamit ko. Hindi pa po ako gumagamit ng ibang mga page kasi nag-iingat po ako at marami nga pong mga scam po. At saka direct to call na lang po sa akin sa number ko po. 0928-5365-640. Siya po yun. Andun na rin po.
5: So once again, ang number ni Ate Rose ay 0928-536-5640. Siguro, ngayon, anyayahan mo yung ating mga tagapakinig na bakit nga ba dapat tangkilikin ang produkto ni Ate Rose?
6: Itong product kong ito na the original sukang tuba, mas maganda pong tangkilikin nyo ito dahil natural po lahat ang gamit ko po nito. Malaking tulong po sa ating kalusugan, lalo na po sa ating pamilya. At ganun din po sa mga nagtitinda, mas legit po talaga ito. Pure siya talaga, puro po siya. Napakaganda po ito at hindi basta-basta po nasisira. At madali po itong ebenta. At kahit saan po siya, pwede po siyang gamitin.
5: Ayan. Maraming maraming salamat, Ma'am Rose, sa time po ninyo na share po dito sa Entrepreneur Special, sa Patok na Negosyo. So, sa mga kaagapay po natin, pwede po kayo mag-comment sa ating live or mag-connect po kay Ate Rose directly sa kanyang social media para po siyempre kung may mga concerns kayo, inquiries about sa kanyang pagnenegosyo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanya ng direkta. Muli, Ate Rose, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi dito sa Entrepreneur Special and we pray sa success po ng inyong business. So, God bless po, Ate Rose. No?
6: Thank you so much din po sa inyo po. Maraming maraming salamat po, po sa bumubuo po nito dahil sa
5: 702
6: DCAS po. Thank you so much and God bless. At mas lalo pa kayong palakasin ng Diyos.
5: Yes.
6: God bless po.
5: At alam mo, yung mga kaagapay natin dito, excited sila na matikman ang suka ni Ate Rose kasi alam nyo naman, nasabi ko nga kanina, 1 week pa lang, ubos na ang suka sa office, no? So, muli kaagapay, maraming maraming salamat sa pagsama sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ayan na, kung may mga pagbati ka, ayan, mag-comment ka na para po mabasa po natin yan. Si Angelina, ayan, tinatanong niya saan pwede bumili. So, nabanggit na naman ni Ate Rose yan. Tapos, si Edgardo Elizaga, magandang morning. And of course, siguro magpasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast ngayong umaga. Maraming salamat kay Phil Lagtapon, kay Javis Mancho, kay Kuya Benji Musura, kay Arta Negad, kay Angelica Calayag, at maging sa ating mga staff dyan sa studio, nandiyan si John B. Reyes, si Dessa Magtunaw, and si Nicole Estoy, Aileen Valdez. At maraming salamat din po sa Bukawet Transmitter Site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama kay El Garcia at ito nga po ang Entrepinoy Special. God bless you!
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special. Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
0: Himpilang.
7: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
9: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
10: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
11: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral, walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
12: Akuin mo na.
11: Akuin mo na. Diba?
13: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
14: Bakit? Kaya sabihin mo.
13: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
15: Inaingon sa Biblia nga gimahal ka sa Ginoo ug aduna siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, nga kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan adunay dakong problema ang tawo. Ang tawo makasasala ug nahibulag sa Ginoo. Tungod ang tanan makasasala ug walay kinsa mangtakos sa mata sa Ginoo. Sanglit si Jesucristo ang tubag. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Namatay siya tungod sa sala sa tanan. Namatay siya para maluwas kita sa himpit nga kalautan ug silo tungod sa atong mga sala. Kung gusto nimo nga mailhan ug madawat si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo kana karon. Gisulat sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpangamuyo, mahimo mong ipakita ang imong pagtuo kaniya. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo? Imbitara si Jesus nga musulod sa imong kinabuhi para mahimo nimong kaugalingong Ginoo og manluluwas. Kung mao kini ang imong gusto karon, pag-ampo sa kini nga pamaagi. Ginoong Jesus, usa ko ka makasasala apan hugot ang akong pagtuo nga ikaw namatay para maluwas ako. Nangayo ako og kapasayluhan sa akong mga sala. Gidawat ko ang gasa sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa akong pagtuo. Ginadapit ka nako nga musulod sa akong kasing-kasing sama sa imong gisaad. Salamat sa kaluwasan ug hinaot pa. Nga tabangan mo ako nga mabuhi lang kanimo. Amen.
16: Kung ikaw ay sumabay sa panalangin ito, mag-text ka sa amin ngayon. I-type sa iyong cellphone ang DXKI space yes space ang iyong pangalan, edad at address at ipadala sa 2299. Maaari ka ring mag-email sa amin sa dxki@febc.org.ph at sabihin mong ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus sa kauna-unahang pagkakataon o kaya ay lumiham sa 1062 DXKI PO Box 8004 City of Coronadal 9506. Ikaw ay aming padadalhan ng libreng babasahin para sa iyong pagsisimula sa buhay Kristiyano. pagpalain ka ng ating Panginoong Hesukristo.
12: DXKI Balita!

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Nihilistic violent extremism, lumalaking banta sa seguridad. Pool of community approach, ipinanawagan ng kapulisan. Itinuturing ng Police Regional Office o PRO 12 na isang lumalawak at pandaigdigang banta sa seguridad ang Nihilistic Violent Extremism o NVE, partikular sa panganib na maaring dulot ng online platforms sa mga kabataan. Ayon kay PNP Police Regional Public Information Office 12 Chief Colonel Risa Pernaez, mahalaga ang whole of community approach upang maagapan ang online threats at mga krimeng maaaring maiugnay rito. Kabilang sa unang hakbang ang pagbibigay pansin sa exposure ng mga bata sa mapanganib o nakapipinsalang online content. Binigyang diin ni Hernaez ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay ng kanilang mga anak, lalo na sa mga aktibidad nito online. Paalala ng kapulisan, dapat agad i-report sa kinauukulan ang anumang kahinahinalang pahayag o aktibidad kahit ito ay sinasabing biro lamang upang maiparating agad sa mga otoridad at maisagawa ang nararapat na pagsusuri at intervensyon. Ani Hernaez, may ilang online games at platforms na naglalaman ng mga eksenang nagtuturo o naglalarawan kung paano magsagawa ng combat at humawak ng armas. Sinusuri ng mga otoridad ang naturang content at ang posibilidad na magamit ito sa pagkondisyon ng kaisipan o paghikayat sa isang individual na magsagawa ng aktwal na karahasan. Hinihikayat ang publiko na huwag baliwalain ang mga kahinahinalang online activity o pagbabanta at magsagawa ng early reporting upang agad maisagawa ng mga kinauukulan ang maagap na intervensyon at mapigilan ang posibleng paglala ng sitwasyon. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Migo Dave. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang pinagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ngayon ng Huwebes, September 24, year 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch. Dito lamang po sa inyong paboritong istasyon, ang 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. San ka man ngayon naroroon kaibigan, welcome na welcome ka sa ating programa buong Sacsaljan Region, South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at lungsod ng General Santos. Welcome sa ating programa. Sa mga nakikinig po sa buong probinsya ng South Cotabato, isang mapagpalang araw. Kumusta ka kaibigan? Kasama niyo po ngayon ang inyong kaibigan, ang inyong amigo Dave Pestaño hanggang 1:30 ng hapon at lubos po ang aking kagalakan na makasama kayo sa isang oras ng encouragement sa pamamagitan po ng pagninilay po natin sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, kumusta po kayo ngayong araw? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang itanong, kumusta ang puso mo sa gitna po ng lahat ng nangyayari sa paligid natin ngayon? Kasi napakadaling mapagod at ma-stress kapag nagbubukas tayo ng TV, nakikinig tayo sa balita sa radyo o kahit sa pag-scroll lang natin sa ating social media feeds, ang dami pong nagaganap, ang gulo-gulo po ng mundo. Narito ang usapin ng pagtaas ng bilihin, usapin ng giyera sa iba't ibang panig po ng mundo, mga sakit, kalamidad, awayan sa pamilya, at ang tila walang katapusang takot at kawalan ng kasiguruhan sa bukas. Minsan, na mapapabuntong hininga ka na lang at masasabi mong bakit ba naging ganito kagulo ang mundo natin. Kung nararamdaman mo ang bigat na ito ngayong araw, gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang lumipat ng istasyon dahil may magandang balita ako para sa'yo ngayon. Alam mo ba na hindi ganito ang orihinal na plano ng Diyos para sa ating buhay at sa mundong ito? Yan po ang sama-sama nating alamin at pag-aralan sa pagbabalik po ng programang Listener's Touch kasama ang inyong amigo Dave Pestaño.

Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang 1062 DXKI, kasama ang inyong kaibigan, ang inyong amigo, Dave Pestaño. Nung una, nung umpisa pa lang ng lahat, ang mundo po ay sadyang nilikha ng Diyos na perpekto at may ganap na kaayusan. Walang gulo, walang sakit at walang takot. Sabay-sabay po nating buksan ang ating Bible sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 31. Sinasabi po rito, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at ito'y napakabuti. Pagmasdan mo ang kalikasan, kaibigan, yung mga bundok, ang dagat, ang kalawakan, nung likhain ito ng Diyos, ito ay napakaganda at walang kapintasan. At ang pinakaubod ng kanyang paglikha ay ang tao. That means ikaw at ako. Nilikha niya tayo, hindi dahil kailangan niya ng tagapaglingkod para kumpletuhin siya, kundi dahil sa kanyang labis na pagmamahal. Gusto ng Diyos na magkaroon ng malalim, intimate at perpektong relasyon sa tao. Sa halamanan ng Eden o sa Garden of Eden, ang tao ay malayang nakikipag-usap sa Diyos. Walang distansya, walang takot at walang nahihiya. May ganap kasi na kapayapaan at kagalakan. Subalit kung perpekto ang simula, paano tayo nakarating sa kinaroroonan natin ngayon na napakagulo ng paligid? Yan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik at samahan niyo muna ako sa mga papuring ito dito sa 1062 DXKI.

Tayo po ay nagbabalik dito sa 1062 DXKI sa programang Listener's Touch. Bago po mag-break, pinag-usapan natin kung paano nilikha ng Diyos ang mundo ng perpekto at may kaayusan. Ngunit ang tanong ng marami, bakit po nagkaganito? Pumasok kasi ang kasalanan, kaibigan. Dahil sa pagsuway ng unang tao na si Adan at si Eva sa utos ng Diyos, ang perpektong relasyon ng tao at ng manlilikha ay nasira. Pinili kasi ng tao na sundin ang sariling kagustuhan kaysa salita ng Diyos. At ang pagsuway na iyon ang nagbukas ng pinto para pumasok ang kasalanan, ang kapahamakan at ang kaguluhan sa ating mundo. Basahin po natin ang Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakatingay sa dakilang pamantayan ng Diyos. At sinundan po ito ng babala sa Romans 6:23a, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, ang kamatayan na tinutukoy po dito ay hindi lamang pisikal na pagpanaw, kundi ang espiritual na paghiwalay ng tao sa Diyos. Ang kasalanan ay parang isang malaking bangin na humahadlang sa atin para makalapit sa banal na Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo ang mundo. Ang away sa pamilya, ang inggitan, ang kasakiman po ng tao, ang kawalan ng kapayapaan sa puso, lahat ng ito ay bunga ng kasalanan. At ang pinakamasakit na katotohanan, kahit anong gawin nating mabuti, kahit gaano tayo magpakabait o magpilit sa ating sariling pagsisikap, hindi po natin kayang punan ang bangin na iyon para po tayo ay makatawid patungo sa Panginoon. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kumbaga. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi po doon nagtatapos ang kwento. At para po sa akin, ito po ang pinakamagandang kwento na narinig ko sa aking buhay. At isishare ko po yan sa pagbabalik po ng ating programang Listener's Touch. Kasama niyo po ang inyong amigo, Migo Dave Bestanio.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Kayo pa rin po ay naka-tune in dito po sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang 1062DXKI. Kung mayroon man akong gustong sabihin sa iyo ngayong araw, kaibigan, ito po ay ang mensahe ng Ebanghelyo. Jesus paid it all, binayaran na ni Jesus ang lahat. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong mapahamak sa ating mga kasalanan, gumawa siya ng daan. Ipinadala niya ang kanyang tanging anak na si Jesucristo. Sabi sa napakagandang talata ng John 3:16, sapagkat ganito kinalingan ng Diyos ang sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin mo ito, kaibigan, si Jesus na walang anumang kasalanan ay nagpakababa, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at inako ang kaparusahan na dapat ay sa ating mga makasalanan. Ang dumanak na dugo ni Jesus ang naging buong bayad para sa ating mga pagkakamali at kasalanan na nakaraan man kasalukuyan o sa hinaharap. Sabi po sa ikalawang bahagi ng Romans 6:23b, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ay isang libreng regalo. Hindi ito pinaghihirapan, hindi ito binibili sa pamamagitan ng pera o mabuting gawa. Ito ay tinatanggap ng may pananampalataya. At ano ang dapat natin gawin upang matanggap ang kaligtasan ito? Sinasabi po sa Romans 10:9, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Napakasimple ngunit napakalalim, kaibigan. Ang kailangan mo lang ay lumapit kay Jesus ng may mababang puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Pakinggan po muna natin ang pagninilay na ito sa pamamagitan po ng ating mga kasunod na awitin dito lamang po sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

Kayo pa rin po ay naka-tune in dito sa himpilan ng 1062DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. At kung ikaw po ay first-time listeners at naka-tune in ngayon, saan ka man ngayon naroroon, sa loob ng iyong bahay, nasa sasakyan ka man o nagtatrabaho, at pakiramdam mo ay napakabigat na ng buhay. Nais kong sabihin sa iyo na hindi po aksidente na nakatuto ka sa istasyong ito. Tinatawag ka ng Diyos at nais niya na ibalik ang perpektong kapayapaan na nawala sa iyo dahil sa kasalanan at ibigay ito sa pamamagitan ni Jesus. At ang tanong ko sa iyo, kaibigan, ngayon, gusto mo bang tanggapin si Jesucristo sa iyong puso at magkaroon ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan? Kung oo po yung inyong tugon o ang kasagutan ng iyong puso, nasan ka man ngayon naruroon, pwedeng-pwede mo po i-text ang iyong pangalan, ang iyong address sa amin pong text line number sa numero 0963-180-1469. Again, mga kaibigan, that's 0963-180-1469. Hihintayin po namin ang inyong mga tugon at handang-handa po kami para i-lead po kayo sa pagtanggap ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kami po dito sa DXKI ay hindi po namin pinopromote ang kung ano man po yung religion. Yung inihahayag po namin dito ay ang katotohanan na si Kristo po yung tanging daan, ang tanging katotohanan, at sa pamamagitan lamang po ni Jesucristo tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na mag-text po sa ating text line number for us to be able na i-lead po kayo sa pag-accept kay Jesus as your Lord and personal Savior. At handa po kaming umakay para po kayo ay mag-grow pa sa inyong pananampalataya po sa ating Panginoon. Maraming salamat sa pagsama, kaibigan, sa programang Listener's Touch dito po sa 1062DXKI. At ito pong muli ang inyong lingkod, Amigo Dave Pestaño, na nagpapaalala po sa inyo, kahit gaano man kagulo ang mundo, may kapayapaan at kaligtasan kay Jesus. God bless you at have a wonderful, amazing Thursday!

0: The voice of South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao? Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. 1 Corinto 10:13. Ako po si Kelly Arnulfo na dating nakagapo sa tanikala ng mga kasalanan na pinalaya ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo kung papaano ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus na inyong mapapakinggan dito sa Tanikalang Lagot.
1: Nasukol ng mga pusa.
2: Ha! Bakit siya akala mo, Kelly? Natatakot ako sa'yo? Sige, lumapit ka at nantubuhin kita. Matapang ka lang naman ngayon. Dahil nasa loob ka lang ng saya ng mga kabrad mo. Nadudod ka dahil kaharap mo ko. Isquare tayong dalawa.
1: Vincent, sa panahon ngayon, hindi tapang ang dapat ipakita, kundi ang pagiging magulang. Kaya pakisalo ng mga bala ng palito!
3: Kuya Kelly, malami nang nadampot sa mga kabrad mo. Kaya ingat ka, kuya.
4: Matagal ko nang ginagawa ito. Di pa ako mahuhuli. Doble ingat kaya ako. At saka, hindi ako ikakanta ng mga kabrad ko. Dahil yon ang sinumpaan namin. Dahil yon ang malaking kasalanan sa prat namin na mandamay at magturo. Mas di kami bubuhayin sa pagtuturo. Kapag nahuli, diskarte mo na ito kung paano ka lalaya.
3: Isa pang paalala, kuya. Pinahahunting nung mama ni Vincent yung bumaril sa anak niya. Mayaman yung mga magulang nun.
4: Eh, demonyo yun sa mas demonyo. Mukha lang hangil. Pero ang ugali nun, manyakis. Tinalo niya yung isa sa sorority namin.
5: Ikaw ba ang utol ni Kelly?
3: Ha? Oo, ako nga. Kuya ko siya. Bakit? Anong kailangan mo sa kuya ko?
5: May utang siya sa amo ko. Pero ikaw daw ang sisingilin ko.
6: Lumatol! Tulong!

0: ikaw pala ang tumira sa kapatid ko. Di mo napuruan. Kaya naniningil siya.
1: Dito lang naman ako palagi sa bilyara, no? Akin itong lugar. Walang nakakauwing buhay. Lalo na't kagaya mong may gatas pa sa labi. Hanggang saan ang tapang mo, ha? Totoy? Pabaril-baril ka pa, ha? Kaya mo bang iputok yan? Sige nga, iputok mo!
0: Sinabi mo eh!

0: Takbo! Takbo!
1: Ha! Ano yan? Wala ka takbo! Wala ka takbo!

0: Oh, Kelly anak, bakit may benda ang ulo mo? Kanina wala naman yan.
1: Di ba lumabas ako ng bahay na posturang-postura? Tapos sa kalye, pinaraan ako ng isang kotse. May mga lalaki, may mga hawak ng kadena at tsako, ay bigla akong titirahin. Mabuti na lang, may binatong tubo sa akin yung boy sa junk shop para ito ang panangga ko. Pero kahit pa paano, napalo pa rin ang ulo ko ng tsako. Hindi naman malala, nakatakbo ko. Iwas pusoy.
0: Ay, Kelly anak, ano ka ba naman? Kakambal mo na ata ang gulo. Mabuti pa kaya eh, doon ka na muna sa mga lola mo sa Bisaya. Magbakasyon ka na muna doon.
2: Tama yun, Kuya Kelly. Magpalamig ka na muna doon kina lola. Masyadong mainit ka na dito.
1: Ba, nagpayo ang kapatid kong Siam ang buhay. Si Jimboy Kuting.
2: Lahi na ata natin ang may matagal na buhay. Di ba si Lolo at si Lola, buhay pa kahit pinagbabaril ng mga militar sa bundok. Hindi mapatay-patay. Kahit na maraming balang bumangon sa kanilang katawan. Ako, isang bala lang pero the please.

0: Sino itong bumaba ng tricycle? Si Kelly ba ito? Si Kelly na! Apo ko!
1: Lola Inday! Naku po! Bata pa ako nung muli ako magbakasyon dito sa atin. Nagwawalis kayo nung iniwan ko kayo. Ngayon, binatilyo na ako. Nagwawalis pa rin kayo ng bakuran. Tindi nyo, Lola. Lakas pa ninyo, ha? Mano nga po, Lola?
0: Ay, kaawaan ka ng Diyos, Apo. Teka, may benda ka sa ulo mo. Napaaway ka ba sa Pierre? Kilala mo ba ang nangikit sa'yo sa pantalan? Tara, puntahan natin. Ituro mo!
1: Naku po, Lola Inday. Wait lang. Sa Maynila pa ito nangyari. Napalo po ako ng tsako. Kayo naman nagpapanik agad. Susugurin nyo. Kalma ka lang, Lola. Tara sa bahay. Si Lolo Dudu po, nasa lupo ba ng bahay nagkakape?
0: Nasa Bible study. Kasama ni na pastor. Alam mo, Apo, malaki na ang pinagbago ng lolo mo. Mula nang makakilala siya sa Panginoong Jesus. Pati ako, isa na rin born again. Kaya tamang-tama at umuwi ka rito sa amin sa Bisaya.

Nakakapanibago na ang buong kabayan ni na Lola at Lolo. Wala yung mga malalaking santo at mga maliliit na puon. At malaking larawan na kanilang patron sa dingding. Wala na rin ang mga nakasabit na armalite nila. At puro mga bersikulo ng Bible na nakadikit sa dingding. May mga Bible sa estante, sa lamisita dito sa salas, may nakalabag na Bible. Sa teres, sa lamisita, may Bible pa rin. Binago na nga ang pag-uugali nila ng bago nilang reliyon. Ito na pala ang madadatnan ko rito. Kapayapaan nga. Anong meron ba sa mga born again? Kailangan ko rin malaman. Mapapatino ba ako ng bagong reliyon nila?

pagbago ng aming buhay ng Lola and Day mo. Total, natanong mo lang din lamang, ay sasagutin ka namin ng Lola and Day mo. Kaili apo, hindi bagong relihiyon ang sinapian namin, kundi isang relasyon sa Panginoong Jesus. At hindi relihiyon ang maging isang kasapi ng born again. Isinilang kami makasalanan. Pero nang tumanggap kami sa Panginoong Jesus, muli kaming isinilang. At isinuko na namin sa gobyerno ang prinsipyo, ang aming paniniwala sa isang araling ipaglaban ng isang simulain ng aming natutunan nung nakikipaglaban pa kami sa pamahalaan. Dahil kung tutuusin, ang tunay na simulain ay nung nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Diyos na siyang ipinakilala sa aklat ng Genesis. Ngunit dahil kay Satanas, sinira niya at winasak ang kaisipan ng tao na dating maka-Diyos at naging makasalanan ng tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha, ikaw, kami ng lola mo, sina Jimboy at mama at papa mo, ay kailangan tumanggap sa ating Panginoong Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tutubusin ng dugo ng Panginoong Jesus ang maruming pamumuhay ng tao. Hahanguin ang Diyos sa pagkakalugmok sa putikan ng kasalanan ng tao. At ang kaisa-isang buhay ng tao na nakakadena sa masamang sumpa ay palalayain ng Panginoong Jesus.

0: Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Ibinalik kayo sa amin ang papadudumo ng Diyos. Anak, kasama ang mga apo ko.
1: Mama Inday, mas mainam pa ngang dito na kami manirahan sa aming pinagmulan ng papa ni na Kelly at Chimboy. Dito pala ay napatino si Kelly.
2: Dahil buhay ni Kelly ay kanya nang sinuko sa ating Panginoong Jesus, dito na rin pala tutuloy ang manugang namin, galing ng Saudi.
1: Eh, wala naman siyang madadat nandun. Pinaupahan pa nga namin yung bahay.
3: Lola Dudo, yung nakasapit na Armalite dito, nasan po?
2: Isinurrender na namin sa makapangyarihan dahil kami ay born again na.

0: anak ay dinalaan ni na Lolo Dudo at Lola Inday sa ating Panginoong Jesus. Si Jimboy ay naging isang pastor na isa sa aming outreach sa Mindanao. Dito na rin kami sa Bisaya nakapag-asawa ng mga kapwa naming mananampalataya kay Kristo. At ako naman ay nadestino sa Africa upang doon magmisyon sa isang Christian Missionary Church. Purihin ang Diyos!
1: Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Unang Korinto, 10:13.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Kelly Arnulfo. Mga nagsiganap,
3: Yul Serbonieto,
4: Byron De La Cruz,
5: Marita Anciana Nadal,
6: Janelle Briones,
7: Renz Ortiz,
2: Roy Camu Gomez,
8: Bobot Matsale.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: bisa naman kamalipayan nga pag-abi-abi sa inyo kag panamyaw sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Sa gihapon ka upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. And of course, gina-acknowledge tang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdang sininga programa. Nagaagda kita sa inyo, mga palamangkutanon, mga palangamuyuan, palihog. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Dios, nagapasalamat kami sa imo sa sininga tinion nga makatugya naman kami bisan pa sang amon nga mga kabug-atan. Kaya kadamo kami sa mga utod nga ginatilawan bisan pa man Ginoo sa financial nga bahin may mga kakulangan, ikaw Ginoo mga sugata kag mga himunok sang ila mga kinahanglanon sa makatilingala gid nga pamaagi. May bansa mo nga nagasufrer tungod sa mga ginabatyag na sa lawas, tungod ay hansang hamtong na gid nga mga pangidaron, o kung tungod man sang amon lifestyle. O Diyos, gamita ang mga bulong nga amon nga gina tumaradlaw-adlaw bisan pa man Ginoong pagpahuway, pagkaon, ang healthy nga panghunahuna nga nabutang gidra sa imo. Amay maiban sa amon nga ginasampian sang mga problema tungod sang relasyon sa mga paryente sa amon kaupod sa pag-alagad ukon sa simbahan, kag bisan pa sa amon panimalay, tagaay Ginoo sang kasulbaran. Kag bisan pa man Ginoo ang maghimo sang desisyon, tagaay sang kaalam kag pagtuytoy, ang pagwalis sang pulong, gahom kag kasigla, kag sa amon tagpalamati, buksi pa inuino, malipayan kami nga mga baton kag magatuman sang pulong. Ang nagapangita kaluwasan, abrihin niya kasing-kasing nga matuuhan niya ikaw kag mabaton si Jesus, ngaya sulong nga manluluwas. Amin nga man pagtugyan in Jesus' name. Amen. Mga utod, isa naman din ka section sa 1 Samuel chapter 20. Kang magabasa kita sa verses 41 and 42. Padayon na nato ng aton pagtuon. Sininga nagasiling siya. David arose out of a place toward the south and fell on his face to the ground and bowed himself 3 times and they kissed one another and wept one with another until David exceeded. And Jonathan said unto David, go in peace, for as much as we have sworn both of us in the name of the Lord, saying, the Lord be between me and thee, between my seed and thy seed forever. And he arose and departed, and Jonathan went into the city. Utod 1 Samuel chapter 20, katapusan nga bahin, kasubos na di, no? Nga mga dinalan. Nga sa diin, hindi naging mapungga ni Jonathan, daw, kung naging ang yamay nga si Saul, nga patsyon niya naging si David. Kanag siling sa kay David, siling niya, kung sa aton pa amigo, mabulaganay na lang kita. Kagang Ginoo magasaksi sa imo kaliwatan, mga kabataan mo sa uli, sa akon kabataan sa uli. Kag of course, arang commitment sa ilang ang ila pag-abyanay, magapabilin, tubtub pa sa masunod nga henerasyon sang ila kinabuhi. Abyan, kasubo, na may mga tinion, naman na siling sang libro sa Ecclesiastes. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Kung sa aton pa mga utod, di, amo na malapit ka sa imo mga hinigugma sa imo amigo kag may tiniun gid nga biyaan mo sila o kun sila magabiya man sa imo. Hindi tungod sa mga problema kundi tungod sang circumstance nga nagademand sini. Ti amo ni abyan, nagusto ko lang balay impress sa aton, man nagkisa nagalambot sa aton ang pangunahuna. I-connecta dayon sa aton nga pag-alagad subo nga tumuloon ni Ginoo Jesus. Inablang mabatian ta sa masami nga kun kita magtugyan na sang aton kaugalingon sang Ginoo, nga wala na kita sang kabudlayan. Hindi kamo magpatis na. Ang piho amo ini, nga sa tiun kita nagtugyan kag naga surrender sang aton kaugalingon abi sa kay Ginoong Hesus. Sa kaluwasan kag subong man sa pag-alagad, una gid nga muna ginpatawad niya ang aton sala. Amen. Amo ginang piho ya, certain ina ya. Di bala siling sang Ginoo. I will forgive their sins. Kaga ipanaso niya ini. And in exchange, iya nga ihatag sa aton ang righteousness ni Kristo Hesus. Pagi sa pagto. Amo na nga, kada tulok sa aton sang amay nga langit nun, kung kita nga mga tumulo o makasayop abi, iakusar kita kag pasipalahan sang panulay sa tubangan sang aton amay nga langit nun, nagasiling ang aton amay nga langit nun, ang nakita nakon sa sina nga persona nga nagbaton kay Kristo, amo ang pagkamatarong sang akon anak. Amen! Ginsuklob ina sa aton, sa timpo mga utod, nga nagtuo ang isa ka persona kag nagbaton kay Kristo nga iya, manluluwas. Ngayon kaduha, ang aton kaluwasan wala na ginabawi. Amen? Kamagsiling ako sang kaluwasan, amo ini, ang kapatawaran sang mga sala, kag subong man ang paghilway sa aton sa tanan nga konsekwensya nga ginadulot sang sala. Kagamo inang pagpahamulag sa presensya sang Dios tubtob sa walay katubtuban. Amoy nang klaro dira, hindi na naiya ginabawi sang aton Amay nga langit nun. No, sa liwat ha, ang relationship lang naton sa Dios among nagakasamaran kung sa mga pagkabagay pa nagakaguba. Pero kung sila nga bawi o nasang Ginoo, ang tigulo nga ginhatag niya sa aton nga adapted na kita nga anak niya pagi kay Ginoong Jesus, wala inaabyan. Nawari pa gin. Ang kamatuuran nga kung mapatay kita, piho na gidya ang himayang dayon. Kadamo-damo nga mga dinalandre sa kasulatan, pero pila lang ang akon ikota by memory. For example, sa Pilipos, nagasiling siya, ang pagkinabuhi sa akon, siling ni San Pablo, amo si Kristo, kagang pagkapatay, amo ang pagtaog. Nagsiling naman siya sa Lucas, sa katapusan ng mga kapitulo, ilabi na gid sa kawatan, yung subong adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa langit. No, kung sa aton padre, suhunta na iyang lingwahe. Anong siling naman ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Kung madula na kita sa siningalawas, ato na kita sa Ginoo, kag kung matunaw na ining layang-layang na naghahambal sa iyang physical nga lawas, may ato kita iyang ginhimong lawas to sa Ginoo, na sa diin, why na tuya subject sa ginasiling naton kamatayon, kasakit, o kon kadulaan mga kabiyana. We have that tabernacle. Amo na nga yung gin-quote dito. Prepared in heaven para sa aton. Amo na yung certainty. Pero kung magsiling kita mga utod nga sa diin, nag-surrender na ako, pastor, sang akon kabugusan sa Ginoo, ginhatag ko na sa iya. Ti ang balos ni, kamungayaan sa akon. Sa laabyan. Man ang mga bersikulo nga ginhatag ni San Pablo sa iya pagpaandam lamang sa mga Kristuhanon utod, kadamo, ikot na kon ang pila. Diri sa Galatia Kapitulo 6, Versikulo 12, ang katapusan na gasiling, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Di may, ang background sinadi amo ni, nga ang mga tumuluong ini nga hintil, ginapilit isang mga Hudiyo nga mag-agis ang ginasiling naton pag-circumcidar para makapabugal man sila eh. Nga ginsunod sining mga tumuluong nga hintil ang ritualis iya sa mga Hudiyo. Pero ano siling ni Apostol Pablo? Niya ang manami amo ini, bisan wala na ina nga mga outward nga klase sang ritualis. Niya pero amo ni, mag-antos kamo tungod sang cross ni Kristo Jesus. 2 Timothy 3:12, matagi dini. Niya huo, kag ang tanan nga magkinabuhi nga Dios noon sa kay Kristo Jesus, mag-antos sing paghingabot. Natanawan niyo na bala, shall suffer persecution. Amo na abyan niya. Ang certain sa aton pagkinabuhi diri sa kalibutan. Of course, sa aton mga kinanglanon amo na nagapangamuyo kita ang Ginoo nagahimuno. Sa matimtasyon sa aton kinabuhi ang Ginoo nagahatag sang kusog kaglulutsan. Sa aton mga kasubo ang Ginoo nagahatag sang paglipay. Sa iya mga pulong, sa balaan nga espiritu nga ari nagapuyo sa aton. Baluka mo gintawag sa libro sang Jan ang balaan nga espiritu nga amo ang manuglipay. Kag ang original da nga pulong nagasiling malapit, malapit nga pagatawgo naton kag handa magbulig. Parakletos. Amo na ang abyan akon. Notiya mo ning mga bagay nga sigurado gid iya. And perhaps ikaw gamiton man sang Ginoo nga mangin paglipay man, nagadala ka sang pulong, nagabisita ka sa mga nasub-an nimo nga utod o kon katupad dira kag ang imo nga mere presence is just a big comfort to them that somebody cares for them. Amen? Amo ina? Supunan pa gid naton mga utod sang pila ka mga bersikulo. Now, ang diri sa may Santiago Kapitulo 1, Versikulo 2. Nagahambal si Santiago. My brethren, count it all joy when you fall into diverse, ang sa aton King James is the word temptations, pero ang malapit sila din nga tinaga is the word trials. Kaya kung magsiling ikaw temptation, nagaguyguy ini sa imo sa pagpakasala. Apa kung magsiling kaya pagtilaw, nagalid ini sa imo sa pagkaligon. Kagamuin ang gintumod sang Santiago Kapitulo 1, Versikulo 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ang butising ganon mga kauturan sang tinaga nga perfect, is not nga wala na ikaw sang sala. Is not nga wala na ako sang kasawayan, kundi ang tinagaan is the word hamtong. Hamtong nga kabalo na magtanaw sang maayo kag malain, hamtong nga may kapasidad na sa paghimo sang matarong nga mga butang, hamtong nga kabalo na magpraktis sang pagkabalaan nga amo ang bunga sang balaan nga espiritu. Amen. hamtong nga kabalo na ikaw man mag-share sang imo natun-an kag na-personalize nga pulong sang Ginoo. Hindi bala? Amo na di mga utod. And so bilang pangtakop sining aton nga pagtuon, subo nga tumuloo, hindi kita magkuha sinang konsepto nga sang nag-surrender na kita sang aton bugo sa Ginoo, sa masamay aton iniginahambal, nga hayahay nagidya ang tanan sa ato. To the extent ganing iban, nagadamgo na sang madamo ang mga pagkabutang kagahamungayaan sa sining kalibutan. Ang kamatuuran ini Abyan ay, tandaan tagid, ang Ginoo nag-promise nga himunan niyang aton kinanglanon. Hindi bala? Amo na nga nagsiling siya pangamuyo kamo. Pangayo, panuktok, pangita, kay kamo pagabuksan, makakita, kag pagasabton. Amo na yung provision sang Ginoo sa aton, nga pihogid. But somehow, kung ang Ginoo magbugay sa aton, sining mga pagkabutang, gamita na sa pag-alagad. Amen. Kagkabay pa nga hindi ina mangintunaan sang imo pagpabugal sa iban. Kagari pagin. Ngay kumparan mo nga bakod, kagbaskog imo pagtuo, amo na nga ginbless ka, ang pagkatapos pakanubuan mong iban, masiling ka, gantos ka mo kay jutay o ang inyong pagtuo, kaglayo ka mo sa Diyos. Amo na Abyan, if the Lord somehow will bless you, use that to bless others, to support the ministry, kagamita inang mga financial o material nga pagpakamaay nga ginbugana sang Ginoo sa imo bilang testimony nga ang Diyos nagasabat sang pangamuyo, nagahimuno sang kinanglanon kag nagagamit sa imo nga magpakamaayo sa iban. Amen. So anong aton nga mga leksyon? Tandaan naton, sa pagatubang ta sa mga kabudlayan, dangop kita sa Ginoo. Kag insindihon ta, kun hindi kita kahangop subong nga ginapaagi kita sang Ginoo sa mga pagtilaw inatungod nga may mga purposes siya. Para nga maghamtong kita, magmabinungahon kita sa espirituhanon sa aton nga pag-alagad, mangin manaming aton kinabuhi, mangin blessing kita sa iban, maka-attract kita sa iban nga magtuo kay Ginoong Asos. And of course, amo ini, magamit niya kita nga mag-share man sang pulong sa Ginoo, not merely our experiences, but the Word of God sa mga tao nga wala pa kay Kristo. Amen. So pahikuta ang Ginoo sa imo kinabuhi. Kagabian kunway po pa mabaton si Jesus, abrihin imo tagipusoon sa iya, batuna siya nga imo maniluwas kag amo nang dako-dako nga pagpakamayo nga hindi na makuha nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Magapaalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope and you are with Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo. Natara.
1: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga adlaw mga kauturan, magapadayon kita sa aton nga pagtuon. Siling diri sang aton ginatunan sa Jeremias 18 versikulo 1 nga nagasiling, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house and there will I give you my message. So nagkadto siya dito sa potter's house kag nakita niya ang mga tao nga nagahimo na working at the wheel, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Mga kauturan, amo inyo, ang nag-abot naman ang pulong sang Ginoo niya, o house of Israel, can it not do with you as this potter does, declares the Lord, like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, o house of Israel. Amo na, sa pasalig sang Ginoo, sang Diyos sa Israel, inhon niya yara, kamusta ako mga kamot, dumdum ka mo, sa ginhambal dira sa pulong sang Ginoo, kung ara ka na sa akon mga kamot, nobody could pluck you out in my Father's hand. Kristohanon, this is our joy. This is our assurance. Nga kung ara na kita kay Kristo Jesus, kung yara na kita sa iya kamot, ha? Nobody could pluck them out sa kamot sang aton Ginoo, sang aton manunuga. That's why, siling naton, ang Ginoo nagpadala sang mga problema, circumstancia, sa kabuhi sang mga Kristohanon, sang mga Israelinhon, so ayhan ginakambyuhan niya ang iya mga batasan, niyang imold niya ina as a nation that could please him. Kaangay man naton, as I have said earlier, God does something similar with believers today. Whether to remove sin from our lives or to mold our character to become more Christ-like. Kaya ang iya gali goal is to improve us. Now, ang isa pa gin, nga naobserbaran ako, diri, amo ini. Ang iban nga mga followers ni Kristo Jesus, some of Christ's followers, seems to go through life without major reshaping experiences. Nagkabuhi lang sila, pero daw wala pala sa major reshaping experiences. Ang aton niya, niya i-reshape tanabi ang aton ko, ano? I-repair tabi ng aton ilong, ipa-noslip na, ipa-facelip na aton, ining aton guya. Ipakwanta na ito na bini, hitad-hitad doon tayo tayo, kaya nagkakurinot tao. Apang iba niya mga sumulunod ni Kristo Jesus seems to go through life without major reshaping experiences. Apang sa iban, sa iya ginatawag na ito, balang na nga, infinite wisdom. God seems to take special measures. Ang resulta, ining mga katawhan, ayahan can be farther down the road, ayahan siyang ginatawag naton spiritual maturity. May ara gani nga spiritual growth, spiritual maturity. Kaya abin naton niya ang pagtubo sa kaon nang eh. Iyan doon ang tumbok sa ho. Nagkaon sa nami mo, nami sudaan niya. Permi, kaya may kwarta siya. Ano nang iwang si brother amo iniman? Siguro may taas kayo ang iya sugar ay diabetiso naging siguro tudo ay nga ang nag-amuna siya. Ah, masilang iban nga huwag na sa mga ginakaon kaya man pigado no. Abi naton ang maturity o kung ang growth makita na pasapuan na naton ina sa material kabagay. Kag babalaan naton ang isa ka tawo kun amuna siya kaya man materially secured siya. Apang dumdumon gid naton mga kauturan, man Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, kundi sa pulong man sang Diyos. In other words, we also need, kinanglan man naton ini ang spiritual maturity. You know, that most of us before, sa pagbiya niya sa sininga kalibutan. And I believe, tanan kita, hindi man magbato sa sininga kalibutan. Ha? Ha? Idata isang katos, idata nobinta, iban o tsinta lang, stinta lang gani. Ha? Even others may even live up to 80 years old, bonus na inasang Ginoo. Sin, bunos, pagyadinasang Ginoo. Apang, kung aton talupang doon, ang mga tao down the road, ayan, in their spiritual maturity, than most of us. Iyan, antis sila magkabuhi o kung antis nila bayaan ining old and troubled life. Makasiling sila nga, ate, mahimo ako sang reshaping sa kabuhi ko. Gusto ko mag-change sa nga akong attitude. Because, mga kuturan, if you are going through an unusual amount of grief, kung isa, makasiling kita pala nga magkanto kita sa unusual amount sang disappointment, ha? Grief, pain, hindi ka magdesperado. Yes, sometimes we experience losses and pain sa atong kabuhi. We lost our loved ones. We lost our kung kaisa business ta. Sakit. Ayan, ma-disappoint ka sa ibang mga katawan because you believe really sa ila. Sa imo mga kauturan, sa imo mga loved ones. Apang hindi ka magdesperado. Remember, ha? Ang Diyos, amo ang pater ta, amo ang nagahimo sa aton, amo ang nagapulupi sa aton, kag gina shape niya kita, and even reshaping us. The pater is at work in your and in my life. Mga kauturan, amo ng Diyos, ni Jeremias. Sining sa verse 4, the vessel was marred, so he made it again into another vessel, as it seems good to the pater to make. Kung aton mo na makita, pagusto lang kuya. Amo lang hindi kita pwede gambal ka pagusto lang tayo permi. Ang Diyos siya pagusto siya ya, hindi lamang nga nagapagusto siya, hindi lamang nga daw nagapabaya siya o kung nagapagusto lang siya himo, sina nga himo, sina. Apang, we are already in His hand and He plan every detail sa aton mga kinabuhi. That's why I mentioned earlier, the pattern is at work in your life and in my life. In other words, ang aton, kay tungkol nag-work sa aton, kung isa may mga pain and losses kita, may mga disappointment kita, may mga grief kita or kasubo or whatever nga mga expectation ta, wala, nag-abot, kay hindi amu ina, hindi ka magdesperado. Ang nagahimo sa aton, ang manog mold sa aton, ang manog gapi sa aton, kay ginag-shape sa aton, ang Diyos nga amo ang pater, nga nagahimo sini, is at work in your life and in my life. In other words, i-allow lang mang naton siya to shape us. I-allow naton siya to shape you. Gina-remove niya ang mga imperfections. Kaya nag-build siya sang pagsalig sa iya. He was removing the imperfections and building your trust in Him. Do you trust Him? Kung isa siling ka, mapakwan ko bala? Mapa-facial ko? Mapaspa ko? Yan pangwaan na nagani ang mga whiteheads, ukon mga blackheads sa akon nga guya. Kay galaw, ay dado ka imperfect bala sa akon guya kung may amusin na. Yes, of course. Di siya nanamian kita mag-care sa aton lawas. Apang ina, sa gwa lang, pisika lang ina. How much more sa aton tagipusoon, kamusta ka, Kristohanon, ang imo, kabuhi, bala, na nasabdong ka na, o kung napahain na bala, sa kay Ginoong Hesus Kristo. Mga kauturan, allow Him to shape you, removing the imperfections, and building your trust in Him. May isa ka po ay maginsulat sa hindi, na ginbutangan niya ng anon. Sila niya, I do not understand, Lord. Yung ginuula ko, kids, hindi. I do not understand, Lord. But one day, I will see. Hindi ba? Yeah, I do not understand, Lord. But one day, I will see. Makita ko ang sabat sang akon, mga palamangkutanon. Maangkon ko ginapilagadlaw. Your loving hand was taking pains to mold and fashion me. Ah, kanami, gali. Bisan pagkasakit ang mga kamot sa aton Ginoong Hesus Kristo, siya nag-shape sa aton. Wala siya nagkataka kagway sa ginakakapoy. Tungod kay Diyos siya, apang ang Ginoo naton bao nagapadayon mold sa aton because He wants to fashion you. That's why many times I would like to remind you and I am reminding you again. Let us display Jesus in our lives. Are you? Ikaw ba lang nag-display si kay Hesus sa imo kabuhi? Mga kauturan, siling diri sang poem nga ginbasa naton, I do not understand, Lord, but one day I will see. Your loving hand was taking pains to mold and fashion me. Mga Kristohanon, God sometimes may break us so He can remake us. God sometimes may break us so He can remake us. Mamangkot ko sa inyo. Siling diri sang Jeremias 18:4. The vessel was marred, so He made it again into another vessel, as it seems good to the potter to make. Jeremiah 18:4. Ano ka nga klase vessel? What kind of vessel are you? Ano ka nga klase kulon kung sa aton pablang pulong? Ano ka nga klase pot? Ano ka nga klase galamiton? Kabay pa. Nga, lima ati pastor, kwan kuya ya, pwede kuya mapritohan, pwede kuya mapinamalhanan, pwede man ko masinabawan, pwede man ko matigangan. Ano nga klase ka vessel nga galamiton? Are you a vessel unto honor or dishonor? Mga kauturan, diri ko nakita ang lesson as we close this message sa sinigin niya tiyon. Diri ko nakita ang lesson nga number one ang Ginoo is a God of another chance. God is a God of another chance. Abyan, ang tiyon imo karon. Remember, God is a God of another chance. Ang tiyon gusto sang Ginoo nga i-grab di mong opportunity. Why don't you accept Him as your Lord and Savior? Kristohanon, muntatina na ang hindi mo pagka mapagkinadayunon sa pag-alagad. Alagara ang Ginoo sa bugos mo nga kinabuhi. God is a God of another chance. God is a God of love. For God is love. God is a God of miracle. He can mold you again. Did you remember sa Jeremiah? I would like to remind you. Jeremiah 18:1-6. The same nga lunang nga clay ang gin-remake niya, gin-reshape niya. That's why gin-mention ako earlier nga kinanglan may ara kita nga major reshaping experiences. Ha? Some of Christ's followers seems to go through life without major reshaping experiences. Apang siling sang Ginoo, I want to reshape you and I want you to remember this, that I am doing a major reshaping experiences in your life. I want to use you again. And I want to remove the imperfections in building again your trust in me. Do you believe this? I believe in miracles. He can mold us. And number four, ang Ginoo ayhan is a God of promise. God is a God of promise. He promised you and me that He will never leave us nor forsake us. He wanted you and me to be a part of that great kingdom. He wants you and me to start a change. Kaya kung nag-start ang pagkambyo sa imo kabuhi, then others will follow. Mga kauturan, remember this. Nga kung kaisa nagapadala ang Ginoo sa aton sang kabudlayan, sang problema, sang mga pagtilaw, sang tribulasyon, sang mga disappointment, sometimes, ginabuka niya kita, He break us so He can remake us. Do you allow the Lord to shape you? Do you allow Him to remove sang ginatawag natin the imperfections and building your trust and confidence in Him? Would you like to come to Him and say, Lord, I am offering my life to you. I want to be a part of that great kingdom. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahili, kaya akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Sumasayin papawin mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan.
6: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. At tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Thursday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating nga pong topic ngayong araw ay hospital detention when warranted. Ito po ay part 2 na at maya-maya po ay makakasama po natin ang ating laging kaagapay kapag Webes, si Dr. Mel Tuquero. Kaagapay, kung meron po kayong mga nais na itanong, ipakonsulta kay Doc Mel, ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming. Muli po ang ating topic, no, hospital detention when warranted. Ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman tungkol dito? At tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app, maging sa ating ongoing Facebook live streaming at YouTube live streaming. Kaya muli po, kung meron po kayong questions, mensahe, maaari nyo na po yung ipadala, mag-comment lamang po sa ating ongoing Facebook live streaming or mag-send ng message ng PM sa ating official Facebook page. Tayo po ay napapakinggan din sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito ay makakasama na po natin ang palagi nating kaagapay nga po tuwing Webes para po mabigyan tayo ng kaalaman tungkol po sa ating topic, ang family physician si Dr. Mel Tuquero. Good afternoon po, Doc Mel.
1: Good afternoon sa iyo, Dr. Kayla.
0: Doc Mel, bago po tayo mag-start sa ating usapan ngayong araw, ay baka po meron po kayong gustong batiin or meron po kayong announcement.
1: Meron ako mga announcement at saka meron din akong tutunghayan ng mga activities ng aming society, yung Makati Medical Society. At nakapost na po dyan yung Medicine Week Celebration, 69th Anniversary ng Philippine Medical Association. At ito po yung kanilang programa na atas ako ng konti para makita ang strong yan. Iba na ang ano po ngayon, studio. Meron ng kwan, mobility. Ayan, at least nakita na po ninyo. Ito po yung mga activities ng ating society. Mga lecture about bullying, day four, ang tawag dito. Sana nakikita. Naguguluhan ako dito sa aking set. Ayan. Saglit lang po yan. At ito ay lecture, lay forum. At ito naman ay isang lecture ng ating City Health Doctor. At saka dito naman, saglit na lang ito, no? Yung iba doon naman sa yan, isa pa yan sa mga topics na tinunghayan during the medicine celebration. And ito naman isang activity ng mga OB-gynecologists. Nagsagawa sila ng mga pap smear sa barangay ng poblasyon. At ito, ayan. Yan yung aking anak kasama dyan sa activities ng Makati Medical Society, si Dr. Amaya. And then, ito isa pang lecture nila tungkol doon sa lay forum nila. Ito ang mga attendees naman. So gusto ko lang ang point ko dito para lang ipaalam na marami pong activities during this month of September dahil sa anniversary ng Philippine Medical Association celebration ng Medicine Week, at the same time, active participant ang ating society na Makati Medical Society. Yan. Maraming salamat sa Kayla sa iyong pagbibigay ng daan dito.
0: Maraming salamat din po sa pa-anunsyong yan na Doc Mel. Yun nga po ang ating topic for today ay hospital detention when warranted. Dahil nga po recently naging usap-usapan no, yung isang insidente na involving yung isang politiko na sinilbihan ng warrant of arrest habang siya po ay nakakonfine sa ospital. At sa ganitong sitwasyon, paano natin malalaman kung kailangan pa talagang manatili sa ospital ang isang taong may warrant? At yan nga po ang ating discussion for today. Kaya Doc, simulan na po natin ang ating discussion na ano po ba ang lawful na sinasabi po dito sa usaping ito.
1: Ang hospital arrest po, sa adjust na ako ng upuan po. Ito pong hospital arrest na tinatawag ay isang pamamaraan ng pagkakakulong kung saan ang isang taong may kinakaharap na kaso na kriminal ay binabantayan ng mga awtoridad sa loob ng hospital sa halip na sa pangkaraniwang kulungan o detention.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ito isang pribilehiyo. Ito po ay isang kondisyon ng isang ng pansamantalang detention sa pinagbibigyan ng awtoridad para ang tao ay halimbawa siya ay akusado, ngunit siya ay hindi na nakakaramdam ng mahusay na kalusugan, siya po ay pwedeng ilagay sa hospital arrest. Kaya lang, hindi ko ito madaling gawin. Marami pong kailangan malaman, maraming kailangan na maipatupad ng tama muna.
0: Mm-hmm.
1: Ang desisyon po ng korte ang sinusunod para ito ay maipatupad. Ang korte lamang po ang may kapangyarihan para mapaandan ang pag-hospital arrest. Matatanging korte lang ang may kapangyarihan. Pangalawa, bantay sarado ng mga polisya o otoridad ang kwarto na nilalagyan ng isang pasyente sa loob ng hospital. Pangalawa, ang iba pang natatakdang karagdagang tauhan ay ang Philippine National Police. Dapat nandyan sila, lalong-lalo na yung o kaya yung Bureau of Jail Management and Penology ay may pahintulot sila na ang isang otoridad ay isang akusado ay inaaresto sa loob ng hospital. Prioridad ng gobyerno o ng hospital ay ang government.
0: Mm-mm.
1: Hindi ang private. Kung kompleto naman ng gamit, halimbawa ang isang akusado ay nangangailangan ng special na procedure na hindi available sa isang government hospital, ang nagkakaroon ng desisyon ang korte na ipadala sa private hospital kung ito ay warranted at ito ay napapatunayan ng doktor na kailangan ng procedure na ito.
0: Mm-mm.
1: Maraming halimbawa na natunghay ng ating mga kabayan, hindi ko na babanggitin isa-isa, mga pa nung mga nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Kaya natin ito pinag-uusapan.
0: Opo. Doc, pagdating okay, po sa involuntary hospitalization, ano naman po ang ano po ito? Opo.
1: Una naman tayong tinatawag na involuntary hospitalization kasi ang korte kapag nag-aresto ng isang pinaghihinalaan na may kasalanan ay dire-diretso ito sa detention center kung saan siya ay maghihintay ng decision ng korte habang pinag-aaralan ng korte ang kanyang kasalanan o kaso, siya po ay nandoon sa detention ng sa pasilidad ng naturang korte. Halimbawa, sa isang regional trial court, meron mga facility sila na nakabiting ang mga arestado dahil sa kaso na inilatag sa kanila at na-issue ng warrant of arrest, nananatili sila doon sa loob ng detention center. Pero may mga pagkakataon na ang inaresto ay hindi sila upma na manatili doon sa facility dahil meron ngang mga sakit. Ang doktor lamang na inatasan ng korte o kaya ng gobyerno ang pwedeng magpatunay na siya ay talagang qualified na mag-request ng hospital arrest.
0: Mm-mm.
1: Dapat tandaan ng hospital arrest at house arrest ang magkaiba. Kasi pwede rin namang magdulog sila sa hukuman at mag-request ng house arrest kasi naka

0: specialist ng doktor na lang naman ang kailangan nila na magpatunay kalinsabay ng isang motion na ginagawa ng abogado ng ating ng akusado, sila ang mag-uusap at magpapatibay na ang isang detained patient detained at tama pasyente ay hindi dapat na mananatili doon sa detention for a very important medical reason. Kung gusto kong ibigay na halimbawa, so mga halimbawa ang detained ay merong hypertensive emergency. Pag sinabing hypertensive emergency or urgency, napakataas ng blood pressure nito, kailangan itong bigyan ng pansin, lalo na kung yung mga pangunang lunas na ginawa doon sa detention center ng doktor ay hindi umuobra.
1: Mm-mm.
0: Halimbawa na nanatiling 200 over 110 ang kanyang BP ay napakataas nito. At ito ay pwedeng maging sanhi ng sudden bursting ng blood vessel in the brain at humantong sa malala na stroke. Or doon naman sa loob ng puso, halimbawa, pwedeng magkaroon doon ng rupture ng blood vessel at humantong sa cardiac arrest.
1: Mm-hmm.
0: So ito yung ating mga iniiwasan na mangyari dahil ang isang detained na akusado ay may karapatan po siya, nasa Bill of Rights po yan.
1: Mm-hmm.
0: So, okay. Ang doktor lamang ng gobyerno, kaya yung naatasan ng korte, ang siyang susuporta doon sa motion ng abogado ng pasyente kung siya ay nagre-request ng hospital arrest or house arrest.
1: Mm-mm.
0: Yung isa namang detention na binanggit ko kanina ay ayaw palabasin ng hospital dahil mayroong mga pending na bayaran.
1: Mm-mm.
0: Nabanggit ko yung Republic Act na 94-39 na nagbabawal sa Pilipinas ang pagdetain o hindi pagpapalabas ng mga pasyente nang dahil lamang sa usaping financial o kakulangan sa pambayad. May particular ka bang kaso na dapat kailangan pag-usapan? Ito po ay madalas na nangyayari. Ang isang government hospital lalo na ay hindi sila po ay, di ba, may mga procedures na hindi naman nagagawa sa government hospital.
1: Mm.
0: Mayroong time na idadala sila sa isang private para gumawa ng isang procedure na in order ng isang physician. Karapatan po ng pasyente na mag-undergo nito at hindi sila dapat pipigilan ng hospital.
1: Hospital, opo.
0: Maya-maya, ating tutunghayan din naman kung ano yung mga... kasi ako napaka-common ito. Yung isasingit ko na dito, Dr. Kayla.
1: Sure
0: kasi
1: po. Go ahead,
0: pa, very, very common na nangyayari ito sa mga doktor, lalo na sa aking practice, yung pag-i-issue ng medical certificate.
1: Mm-mm.
0: I'm sure alam mo yan na ang medical certificate ay isang powerful tool ng ating mga kababayan kapag sila ay nagkakasakit at hindi maka-attend ng tama sa kanilang trabaho, ay nire-require sila ng kanilang mga employers na magkaroon ng medical certificate. Ang medical certificate ay may malakas at na legal at administratibong kapangyarihan sa Pilipinas. Ngunit ang kapangyarihan na ito ay hindi absolute. Hindi siya garantiya sa lahat ng pagkakataon. Ito ay tinuturing na isang official at legal na dokumento. Narito ang mga kapangyarihan o powers ng medical certificate. Una, sa trabaho at paaralan, pwedeng gamitin itong excuse para hindi mabigyan ng penalty, ng absences, or ng hindi pag-attend sa trabaho. Lihitimong sakit ang inilalagay dito

0: sa pagpasok at obligasyon ng kumpanya o ng paarala na tanggapin ang nanggaling sa pagkakasagitan, nagpakita sa doktor at nagpakita ng medical certificate. At ang pangalawa, yung tinatawag na fit to work clearance. Sa ganang practice ko sa akin ay ini-incorporate ko na doon yung estimated time na pwede na siyang pumasok. Halimbawa, nagkaroon siya ng influenza or yung viral infection, non-specific. Pwede maglasa ng 3 to 7 days at ilalagay ko na doon sa ilalim na ganitong panahon ay pwede na siyang bumalik sa trabaho. Ito yung fit to work clearance na tinatawag. Pwede rin gamitin ito sa SSS or sa GSIS na nagbibigay ng benepisyo na financial kapag incapacitated ang isang worker sa pagtrabaho at lalong-lalo na yung mga empleyado na wala silang bayad or no work no pay situation na hindi maganda ang epekto nito sa ating mga mamamayan. Dahil dapat meron tayong laging pinagkakakitaan para tayo ay mabuhay sa araw-araw.
1: Mm-mm.
0: Yung kapangyarihan sa korte ng medical certificate, yung pagpapaliban ng pagdinig. Kapag ang isang hearing ay hindi natutuloy dahilan sa pagkakasakit ng sino man sa mga partido, yung dalawang magkatunggali, ang hinihingi ng judge ay itong medical certificate na nagpapatunay na may sakit yung tao na hindi makakaten sa hearing, so mapupospon ng hearing. Ang isa sa madaling matanggap dito ay kapag ang isang akusado o kaya isang parte yung nag-akusa ay hindi makakadalo dahil sa karamdaman na nakakahawa. So papayagan ito ng korte kasi ito ay limitasyon at bawal na manghawa siya sa kanyang mga makakasalamuha. So ito rin ay isang basihan din ng pag-aproba ng judge na i-postpone ang kaso.
1: Opo.
0: Ang pagdinig ng kaso. Yan ang isang kapangyarihan sa korte. Yung tinatawag na legal power ng medical certificate. Pero hindi ito super power. Hindi ito ka na limitless. Kaya pwedeng kontrahin ng korte o kumpanya. At ito ay natutunghayan natin na sa kasalukuyang pagdinig ng impeachment trial, di ba, ng Senado. May isang witness na dapat ay nandoon pero hindi sa nag-submit siya ng medical certificate na hindi siya pwedeng mag-testigo dahilan sa kanyang karamdaman na nag-submit siya ng certificate at ipinadala sa korte at inaprubahan ng korte dahilan nga sa kanyang nararamdaman.
1: Mm-mm.
0: So, walang question dito kasi ito po ay nakasulat doon sa kanyang medical certificate. So, hindi rin dito auto-pass. May tinatawag na auto-pass at trabaho. Ang ibig sabihin nito na may karapatan pa rin ang mga kumpanya o ang school na magtanong kung ano ang nilalaman o ano ang madalas na paglaban sa trabaho, kung nagiging habitual na yung hindi pag at ang kanyang trabaho at habitual na rin yung pagsabit ng medical certificate.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Okay.
0: Babala. Ito po ay krimen. Kapag ang medical certificate ay isang falsification or isang peke, medical certificate for convenience, ito po ang tawag natin dito. At gusto kong banggitin na there was a time na upon issuance of a certificate at natanggap ng kumpanya, naka-receive ako ng isang tawag at binalidate nila kung ito nga ay aking certificate na in-issue At kadalasan nangyayaring ganun, pero meron akong paraan para ma-validate yung issuance ng medical certificate. Naglalagay ako ng hindi magagaya na stamp, yung tinatawag na dry seal, na specified ko kung saan located at kung ano ang validation na dapat na makita. Ilalagyan ko yan ng initial ko at the side, at specifically sa isang portion ng papel na ng medical certificate. Meron din itong parusa para sa doktor na nag-issue ng medical certificate kapag yung kanyang ginawa ay hindi na, ay paso na doon sa kanyang pagpapakonsulta ng pasyente. Gusto ko rin banggitin na sa social media po, marami dyan na nag-advertise. Meron actually natunghayan yung isa kong kamiyembro sa medical society noon na ginawang negosyo yung paggawa ng peke na medical certificate at iba't ibang certificate, hindi lang medical certificate. So, nakalagay sa social media. In fact, binigyan ako ng isang kopya at nawala ako na. At kaya niya at tinukoy na nandun, na bigyan ako ng kopya dahil nandun yung aking pangalan. Nagulat ako kasi nandun yung letterhead ko, yung mga informations ko under the name. And then, nung tinignan ko, ay typewritten. Hindi ho ako nag-issue ng typewritten medical certificate. I always write with my own handwriting ang certificate na binibigay ko. At sa kakompleto po yun, nandun yung contact number na pwedeng kontakin nila ako. Nandun din yung mga essential na data na dapat nakasaad sa isang medical certificate ay yung license number, professional license number ng na issued ng PRC, Philippine Professional Regulation Commission, at nandun din yung professional tax regulation yung tinatawag na PTR kung kailan in-issue. Kapag dito ay wala, ay hindi binavalidate ang medical certificate. Nandun din yung, of course, yung chief complaints, yung diagnosis, at saka yung estimated na duration ng pagpapagaling ng isang pasyente. Ito po ay naaayon doon sa mga required ng ating batas sa pag-issue ng medical certificate. Kaya doon po sa mga may plano na umabsent, hindi ko naman sinasabi na gagawin na lang na rason para hindi maka-attend kahit walang sakit, pagpapagawa ng med cert. Hindi po ito naaayon. Biscayla, baka meron kang gustong inagdag.
1: Doc, maraming salamat po sa reminder na yan at information po tungkol po no sa medical clearance. Napakamahalagang dokumento talaga na dapat ay ingatan din talaga at hindi i-take advantage. Doc, ang dami pa po nating pag-uusapan dito, pero may mga questions na po dito from our listeners and viewers. Kaya po ngayon po ay tungo po tayo sa ating discussion and questions po na ipinadala po ng ating mga kaagapay. Una na po, Doc, ito po, kakagaling lang daw po sa operation nung pasyente at kailangan ng follow-up care. Ano po ang dapat malaman bago siya ma-transfer sa detention facility? So, paano po ma-ensure na okay na po siya na ibalik sa detention facility?
0: Okay, first of all, ang condition ng medical ay case-to-case basis. Wala po tayong general rule dito. Ang nagdi-decision dito, halimbawa, nagpa-opera siya, nagkaroon ng appendicitis, for example, a very common surgical condition at procedure. Ang pagpapagaling dito ay case to case. Halimbawa, simple, uncomplicated, ang pasyente ay bata. Pagkatapos ng isang linggo, naglalakad na siya at healed na ang sugat. Ang appendicitis po ay pinauwi na yan sa bahay ang
1: Mm-mm.
0: patient na nagagawa ng appendectomy. Pag siya po ay nasa bahay na, doon na lang siya magpapagaling. So, in terms of a detained patient na nag-undergo ng surgery, number one, yung surgeon na nag-opera, ang magdi-determine kasi siya ang personal na nakakaalam na nangyari at nakakita doon sa kaloob-looban ng kanyang sugat at sa pagpapagaling nito. So, based on his experience, doon magdidepende. Then I would like to cite a certain period, kadalasan kung ito po ay uncomplicated, within a month to 2 months ay pwede na siyang normal ang pakiramdam. So, doon na siya mananatili sa detention. Kaya lang hindi natin sure ang situation. Kaya nga sinabi ko, ang doktor na mismo magpapa siya kung ibabalik na kaagad siya doon sa kanyang detention center.
1: Okay po. Another question po ay, meron daw po bang sakit na hindi talaga agad nakikita sa physical appearance para maging dahilan na para mangailangan pa siya ng hospital monitoring?
0: Of course, meron mga unseen o unforeseen na mga conditions. Halimbawa, nito ay yung mental health condition, mental health issues. May mga tao na hindi natin sigurado ang kanilang kalagayan ng kanilang mental health. Kaya kung sila ay nagpapakita, kaya nga ang mga hospital ay meron silang different services. Merong surgery, merong medicine, merong psychiatry. Kasi yung hindi nakikita sa panlabas ay pwede yung mental condition. Kaya maaari nagkaroon siya ng krimen na nagawa dahil sa bunsod ng kanyang unseen na condition na nasa mind. So this requires a lot of consultation. At merong mga public hospitals na nag-employ ng psychiatrist. Sila ang nag-evaluate sa katinuan ng isang na detain kung sila po ay mananatiling under detention or under treatment ng isang psychiatrist. So napaka-importante po ang role ng psychiatrist sa mga na-detain na pasyente, especially sa mga nakagawa ng karumal-dumal na krimen kasi maaaring ito ay issue ng mental health.
1: Okay po. Doc, siguro po ito po ang ating last questions. Kung may medical records or history ng previous hospitalization ang isang na-detain, gaano daw po yun kahalaga sa bagong doktor na titingin sa kanya?
0: Yung issue ng detention, gaano kahalaga ang...
1: Medical records po.
0: Medical records. Okay, ang medical records po ay hindi yan accessible sa kahit na sino man. Dahil ito po ay ini-invoke dito yung data privacy law. This is very important kasi first, let's go back to the medical certificate. Ang medical certificate is a contract. It is a contract between two persons, the doctor and the patient. And if somebody verifies the authenticity of that certificate, ay sinasabi ko na kaagad, nasabi ko, whatever is written in the certificate has been agreed upon by two parties, yung patient at saka yung doctor.
1: Mm-hmm.
0: Kaya any questions regarding that are beyond the written are not entertained by us. Halimbawa, tatawag sa telepono, kayo po ang nag-request, ay nag-issue nitong certification na may sakit na trangkaso. Ano po ba ang mga gamot na ibinigay sa kanya?
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng sagutin yan. Ano po ba yung kanyang kondisyon nung nakita ninyo? Siya po ba ay... Yung further questions ay hindi ko yan ini-entertain dahil hindi dapat. Kung ano lang ang nakasulat doon ay siya lang ang kanilang tutunghayan. Paulit-ulit ko na kasi may mga HR officers, mga nurses na in charge of the company, I made them understand. Kahit hindi ko kilala, magsisermon talaga ako sa telepono. Nasabihin ko sa kanila na wala kayong, hindi kayo dapat magtanong further na ng questions that can lead to invasion of the privacy of the patient or even the doctor.
1: Mm-hmm.
0: So what is written, ayun na po ang inyong makikita. Lagi ko pong sinasama yan sa aking lecture dito sa mga pasyente, sa mga nagbabalidate ng medical certificate.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc, sa mga kaalamang yan na ibinahagi po ninyo sa amin. Ako, sayang po at limited lang po ang ating time. Kaya po sa puntong ito, Doc, baka po may mga kaagapay po tayo na nais po mag-reach out sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak?
0: Welcome na welcome po sila na mag-message sa akin sa 0917-795-0475. Sa isa pang linya ko na 0917-556-5075, and also my messenger that bears my name and my profile, at saka sa WhatsApp, meron din ako doon, at saka sa Telegram. So maraming salamat.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc Mel, sa inyo po nga panahon na makaagapay po namin kayo dito sa Doctors Online ngayong hapon. Thank you so much, Doc. God bless you po.
0: God bless.
1: Mga kaagapay, atin po nga nakasama si Doc Mel Toquero, isang family physician sa ating topic for today. At sa puntong ito, kaagapay, ay tungo po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagatulong mula sa Diyos. Sa ating mga pangangailangan, malaki man o maliit, handa ang Diyos na ipagkaloob ang kanyang tulong. Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Kung mahina ang pangangatawan, isipan at espiritualidad, madali tayong magugupo. Ngunit ang Diyos ay laging may mabuting pamamaraan upang ang lakas ay ating makamita. Tutulungan tayo ng Diyos. Minsan, ang pagtulong niya ay nakikita sa simpleng mga bagay kung saan nagliliwanag ang karunungan at solusyon sa mga problema. Minsan naman, ang pagtulong niya ay sa mga kamanghamanghang bagay, gaya ng mga himalata, kagyat na tugon. Iba't iba ang kanyang pamamaraan. Aalalayan tayo ng Diyos ng kanyang katuwiran. Ayaw niyang magkasala tayo dahil sa ating pinagdaraanan. Ang kailangan lamang, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo ipapahamak at pababayaan habang tayo'y buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paalalang ito na lagi pong available ang iyong pagtulong sa amin, sa aming mga pangangailangan. Kung kami po ay may mga pinagdaraanan, ikaw po ay laging handang tumulong sa amin. Salamat po, Panginoon, sa assurance na ito. At dalangin po namin, Lord, ang pagtulong po ninyo sa mga kaagapay namin na nasa banig po ng karamdaman. Nawa po, Panginoon, maranasan po nila ang inyong comfort, ang inyong pagpapagaling sa kanila, Panginoon, at maging ang provision po ninyo sa kanilang mga pangangailangan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Comorbidity, pagkakaroon ng dalawa o higit pang medical conditions ng isang pasyente. Muli ang ating Glosaryo Medico, comorbidity.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kagapay, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa aking mga nakagapay sa broadcast. Of course, salamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat. At salamat din kina Phil Lagtapon, kay Kuya Nat Peralta, kay Lourdes Magtunaw, kay Nicole Estoy, kay Angelica Joyce Calayag sa RTV at maging sa ating mga interns. Salamat din sa broadcast engineer at sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site. At sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Muli inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At salamat sa iyo kaagapay. Muli, ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan ngayong Thursday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay. Keep safe.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16005, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
8: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
7: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
8: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
7: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
9: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
11: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
12: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

sa kamaayad-ayad nga hapon sa imo abiyan, kag welcome kita dili wat sa aton programa. Kada Webes sa hapon, diri sa 1062 DXKI, our friendly voice of South Central Mindanao. Ini ang aton nga programa. Halin alas 3 hasta alas 3:45 ang Precious Moments, where we are learning the importance of spending time with God. In the midst of uncertainties and circumstances of life, sa mga ginago through sang aton nga nation, in politics, ang mga natural calamities, ang mga baha sa Manila area,

makapamangkot kita, where can we find our security? Where can we find our peace? Diri naton mas kinahanglan abihan magpalapit sa Ginoo. Diri naton mas dapat ipursige ang iyang presensya. Kung ikaw isa ka tatay, isa ka nanay, isa ka utod, lolo o kung lola, there is no other way that we will be secured and protected but to be in the presence of God. Kabay nga ikaw ara sa maayo nga kahimtang. Kung may ara ka man sang ginaagyan, ang pangamuyo ko nga makit-an mo ang kusog kagang imo nga kabaskog dira sa pagpalangga sang Ginoo. Ako ang imo kaupod on the other side of the radio, Pastora Ning Lumasa. Sa pangalan sang Amon Senior Pastor, Pastor Hedison Lumasa from Grace Testament Global Ministries in partnership with 1062 DXKI, our friendly voice of South Central Mindanao. Ari naman kita liwat sa aton nga segment to pray, to worship, and to hear the voice of God. Gani, updi ako abyan, umpisahan natin ini sa pagsimba, sa pagpasalamat, kag sa pag-worship sa aton buhi nga Ginoo.

0: Christ has come.
1: Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kumbos nga alagad, Pastor Francisco.

sa inyong natanan, sa among mga abyan kaginigugma, na nagasunod, na nagapamati sa inyong aton mga program, sansaran, sangkabuhi. So, salamat sa mga kauturan sa Lakas Liliana Fundamental Baptist Church na nagapangamuyo gid ka nagasakdag sa inyong aton mga program. Kabisan pa sa management sa DYBS, 12:30 sa lisoan sa inyong mga radio. Ginadayaw naton kay ginapasalamatan ang Ginoo sininga mga pribileyo nga ginhatag niya sa aton. So gani salamat gid kay bisan pa ginatamyaw naton ang naga-celebrate sang ilang birthday subong adlaw kay bisan pa buwas kag sa nagligad. So kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo kay bisan pa sa mga listeners naton diin man kamo na pamtang karon. Apang salamat nga malabot kamo sang kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Paagis ning aton waragwagan diri sa DYBS. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Dios sa sina. Padayonon naton ang pagtuon sang pulong sang Ginoo diri makita sa Ephesians chapter 4 nga sa gihapon sang nagligad nga Domingo ginpamalandungan naton ini. Ano sing sambala niya kasulatan? Basahon ko lang sa gihapon. Ini ang verse 3 sila niya to verse 5, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope in your calling. And one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Mga utod, padayunon naton ang pagtuon sang pulong sang Ginoo, ang ginatawag na building unity in the church. No? Building unity in the church. Ang pagtukod sang pag-isa sa simbahan kay madamo karon nga kasimbahanan nga wala na nag-aisa, damo na sa mga organization karon nga wala na sang pag-isa. So balik kita sa pagtan-aw, pagpamalandong sang pulong sang Dios kung ano bala ang natawag nga pag-isa, no? Or unity. So diri nakita naton sang nagligad nga ang unity emphasize gid ni Apostle Paul nga may ara ginatawag exhortation, may mga advantages or encouragement, comfort sa isa ka grupo or most especially sa church. Kadua ang ginatawag not only the exhortation, ari kita sa ikaduwa nga bahin ang ginatawag the explanation of building unity in the church. Anong pag-explain sini sang balaan niya kasulatan about sang ginatawag nga unity? So siling sa Biblia, siling sang verse 4 makita naton dira. There is one body and one spirit, even as ye are one called in one hope of your calling. Mga utod, ara ang natawag explanation. Una, sinyada, the explanation of building unity in the church because we are one. Amuna nga ang isa, ara ang natawag nga unit. That's why sa mag-asawa, sa bana kag-asawa, mahapos ang pag-unite because siling sa Bible, ang duha, gin-isa sang Diyos. So sa church, lain-lain ang aton nga handom, lain aton batasan, lain aton kinaiya, pero nga ang gina-demand ang natawag unity because we are one in Christ. Bangod isa kita kay Kristo. Say, bangod isa kita kay Kristo. So amoy na nga, hindi mabudlay ang pag-practice sang unity sa simbahan kung you are a matured Christian because we are one in Christ. Bisan sa organization, mabudlay ang ginatawag pag-isa sang isa ka-organization kung ang hindi kamo parariho sang mga handom, palananawon, or lain-lain ng mga doctrines. Oh, labi na gid sa mga pastors, di ba? Mabudlay. So, damo sa nagakaguba ng mga organization karon tungod sa natawag na lain-lain ang mga or wala sa natawag pag-emphasize sa natawag unit. So, importante ini. Amuling pag-explain sa Bible, sila ni Apostle Paul, nga ang simbahan dapat mag-isa because niya we are one in Christ. Say, siling gani sa balaan niya kasulatan, babudlay mo mag-isa kung wala nagahilisugot, di ba? Why nagatingog? Tamo man na, nga because we are one in Christ, so you are responsible sa ginatawag pag-practice, sa ginatawag or pag-isa sa mga handom. Labi na gid kun kaisa sa mga plano sang pastor. Balukang mga pastor ya, ang handom sang simbaang, handom sang mga pastor, about sa ministry, about kung paano magdako ang ministry, paano nga mag-improve, paano magtubo ang ministry. Tikon hindi
di inapagbuylugan sa mga members, no? May mga problema gid, may mga kakulangan gid. So muna nga ang simbahan or ang church, ya tawagin ni the body of Christ because ang body there are so many members, di ba? Ang may kamot, may dalungan, may parts ang lawas ng tao. Amo man ang simbahan. Lain-lain ang aton mga hiyas, lain aton abilidad, lain-lain ang aton talento. Pero because of Christ, we are one. Ara ang natawag nga unity. Say, kung anong ginasilisugot, amo na gani sa may organization, may mga rules, di ba? May mga bylaws. Kaya amo nang aton para tukuran, amo nang ginasunod. So kay kung magpinagustuhan ay lang, kung di hindi mo mabudlay emphasize ang natawag nga unit. Kaya mo muna sa church, di ba? Gabi na gid ko registered ka nga church, may ara na siya nga mga bylaws. So, the explanation, because we are one. Ikadua, because we are organized. Tang lawas ang tao, kung organize ni, wala sang mag-cooperate, ano matabo? Dali isang course ang natawag, balatian, kung may mga stagnant, may mga damage ang mga parts ng tao, di ba? Amo na ginatawag nga sa uli, sinisang doktor, ang imo balatian, komplikado. Sa isa lang kabagay, na damage, na umid ang tanan. Ti amo mana gali sa church. May isa lang hindi mag-cooperate, damage, madamo sa madamage. Sa organization, may isang hindi mag-cooperate, damo sa madamage. Say, tamo man na, sa panimalay. Say, isa lang kabata, maglain, maglisa, damage ang bilog na pamilya. Affected. So, importante gali ang unity. Most especially, sa ginatawag nga, mga Kristuhanon, sa mga tumuluo. Kag ang church, dumdumo naton that the master of the church is Jesus Christ. Kung ang church nagailinaway, kung ang church wala nagaisa, sino ang mahuyan, sino ang maapektahan? Ang ngalan sa Ginoo ta. The Lord Jesus Christ nga ginawalita, ginabos naton sa atong kabuhi, no? Ginapabugal ta sa kabuhi ang Ginoo ta. Pero sa kamatuoran, gali kung ang Kristohanon, ang mga followers ni Kristo wala nagaisa, anong matabo? Maapektahan ang ngalan sa Ginoo ta. So, the explanation of building unity in the church, because we are one. Ikadua, because we are organized. And then ikatatlo, because we are ordained. The word ordained means we are officially make someone as a ministry or minister. Gintangdo kita. Amo na nga kung pastor ka, hindi iya nga nagtuhaw ka lang or nagdamgo ka lang pagkaaga, pastor ka na. Say, ang pagkapastor, pagkaalagad sa Ginoo, kung i-ordain sa Ginoo, gintawag kita sang Ginoo, di ba? Amo na may mga tao nga kung tulukon mo lang do hindi ngayan magpastor, may mga tao nga kisa daw hindi takos magpastor, pero because ang sang natawag calling sang Dios naton, no, ginagamit sang Ginoo. Amo na nga hindi man siya paalam-alam, hindi man siya pagwapugapong pagkapastor, kundi nga sa gihapon amo talupang dun tagid nga ang ginatawag pagkaalagad sang Dios. Calling ini sang Dios sa ato. Kamo na mga hinigog mga kamatuoran, no? Kamatuoran nga saliin ang ginatawag explanation sang unity, we because we are organized. Organize kita ang lawas kun hindi organize, ang kamot wala ga cooperate sa tiil, ang dalungan wa ga cooperate sa ulo. Ano matabo? Kamo man na ang simbahan dapat nga organize then ordain. So ikatatlo dira, not only the encouragement or the exhortation of unity, the explanation of unity, and then ikatatlo, the essentiality of building unity in the church. Magsingganik kita essential from the Greek word ousia, it means being substance or essence. Essentiality, the quality or qualities that makes a thing it is. So importante, kinanglanon. Oh, di ba? Amo na nga sa isa ka organization, no, may ara nga mga leaders organize. Sa ano matabo kung wala sang unity? But because of unity, it is essential for what? For progress. Te, may isa ko ka leader, ka politiko gin pamangkot. How about sang nagakatabo sa Senate subong kung ano ang effect ini sa aton pungsod? Nya kadako-dako sang epekto. Wala sang natawag because sang ginatawag nga pag-iya-iya. Wala sang unity, duha ka faction ang natawag nga Senate naton mga utod. Say, amo man na sa church, amo man na sa organization. Kung wala sang unity, hindi mag-progress. Wala kagabuylog, wala kagaisa, wala progress. So, because unity, it is essential for what? For progress. Amo na mga inigogma, ang simbahan nga naga-unite ang mga members, anong matabo? Naga-progress. Ano sila sa Mateo 12:25? And Jesus know their thoughts and said unto them, every kingdom, tanda naton, every kingdom divided against itself, it is brought to what? To desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Hindi magatindog, amo sa ni Kristo. Niyang nagaiya-iya,
ang wala nagaisa, wala nagatingob, ano matabo? Say, hindi magausuwag. Say, against itself shall not stand. Amo na mga inigogma. Nga importante, say, ang unity sa pariho kamo. Kung lain-lain ang imo ya pag mga palanindugan, lain-lain ang imo pagtanaw, lain ang imo pagtanaw sa ministry, ano matabo? Budlay mo na. Amo na ang asli sa Ginoo. Nagwaas la sa taaton, kaya hindi sila tagaaton. O, ang tao, galing nga hindi nagaisa, meaning hindi na siya upot ni mo. Hindi kamo pariho. Kaya kung pariho kamo, ang iya na nga pagtanaw, say, nagaisa. Amo na nga may mga members, mga utod, kung kaisa nagagwa sa church, way nagabuylog, kaya nga man, hindi sila kumpurme, hindi sila magupod. Ti, piliton mo ginasla, hindi mo na mapilit, say, hindi mo pilit, kaya nga, domyas ang natawag unity, it is essential for what? For progress. Ti, kung ang church wala sa unity, papabilin lang ta, para lang mag-isa, pero wala sa progress. O, kung mag, wala man lang siya kag ang church, ang organization, mag-progress. So, padayon, di ba? Kinyaman, amuna ang lalabuton sa natawag unity. Nga ang desire ta, sa ginatawag progress ang church, progress ang organization, progress ang panimalay. So, ikalawa, it is essential for what? For partnership. O, partnership, dira mo ma kinanglanon ay partner kami sini kay pareho kami sini pero kung hindi sila mag-unite makonsider mo nga partner no di ba sa church sa moman sa church importante ni because ang church hindi niya ministry sang pastor hindi ni ministry sang ni isang isa ka tao ministry ini sang kabilugan that's why ang ministry partnership amo na si Paul partner niya si Timothy, si Paul partner niya si Barnabas, so damo siya isang partner, kaya nga aman, partner yung mga members, why? Because ang ministry, partnership ini, kag that's why, tungod sini, ara ang natawag unity. Mga utod, simple, kung hindi siya magupod, kaya nga aman, hindi mo partner, kag hindi sila gusto magpartner sa imo. Amo na may mga members, kung kaysa nga, why ga unite? So, why ko na ginapilit? Kaya nga aman, ang ministry ya partnership eh. Oh. Partnership, isahan, builugan. Ang organization, amo man, kung hindi sila siya mag-upot, hindi pagpilita. So, kaya nga aman, ang ministry, ang goal, it is partnership. Ikatatlo, it is essential for possession. Oh. Amo na nga importante ni, ang natawag unity. Amo na nga sa church, may pastor, kag ang pastor leader, kay ang pastor nagginbutang sa Ginoo. Diba? Amo na position, from the heart of God. Hindi tanan sa simbahan, pastor. May mga members, may mga laymen. Hindi sa tanan, hindi sa organization. Presidente, chairman, di ba? Pero nga anangin leader na siya because nga iyan na chimpo or panahon, mga hinigogma. Di amo man na, siling pa kung si ano pa, isa ka senador naghambal, hulata ang imo time. Iba niya, tingagay niya, why? Kaya gusto sa posisyon. Gusto mag Senate President. Gusto nga mangin Blue Ribbon Committee Chairman. Kita mo, anong nagkakatabo karon? Tina yan nga mga practices, hindi tana pagsundon sa simbahan, hindi tana pagsundon sa mga Christian organization, kay nga aman. Say, ara yung Ginoo sa aton, di ba? Ara yung Ginoo sa aton. Pero ano man ang posisyon sa tao subong, agi lang na, tumbaga ni Hitler, kung ano, kabantog si Hitler, di ba? Mga bantog ang mga leaders ang una. Say, sa kay nga aman, inatanan temporal lamang. Say, but remember mga utod, that leadership or unity, it is important. No? It is important for progress, partnership, and possession. Gani mga hinigugma ka mga utod sa Ginoo, aton gid talupang doon. We must practice unity in the church because it is essential. So the enemy of unity is jealousy. The energy of unity is Jesus Christ. That's why kung gusto ta nga magaluntad ang unity sa isa sa church, we must embrace Christ in our heart. Salamat gid sa inyong pagpamati sa siningaga, ang inyo alagad sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga Nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa atong tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:02 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. Kumusta ang inyong Thursday afternoon? Abay, okay ka lang dira. Kami diri okay man. Medyo sako-sako lang. Halin pa kahapon. Kagkaginang aga. Again, kay Oman diri ni Kuya Anson, Kuya Edgar, sa pag-assist ni Pastor Alex. Para gyapon, one call away lang na si Pastor Alex eh. Pag nag-trouble during aton yung mga ekwipo, again, kayo nila ning aton nga computer, the main computer. Kay nagpalya kaginang aga, amo to nga taka broadcast dayon abyan. So dayon naka go live on air this morning. Bali problema ang baterya sang aton nga computer, pero thank God na isla na ni battery. So praying nga magtuloy-tuloy na ang iyang pag-function. Please include in prayers ang aton nga mga equipo dari sa DXKI. Kag sa subong naga-online streaming kita. Tuloy aton broadcast online kag sa Facebook naton. FB live kita sa aton iyang programa. Sa radyo off air kita anay kay mag-require gid sang dako-dako nga energy consumption kung i-on naton aton transmitter. Naka generator mode pa kita sa subong samtang gina-transact pa naton ang mga kinanglan na himuon para ma-restore aton power supply, given nga may isa ka transformer nga nagpalya. Ayan. So we're working on it, rest assured no, nga ginahimo naton ang tanan na posibleng mahimo para nga mabalik ang aton nga power supply sa ere. So please be praying with us for provision, protection, wisdom, guidance ang Ginoo sa amon diri sa pagpadayon naton sang paghimo sang aton nga buluhaton. Nagkabay makasanyog yapon ang aton iyang mga programa bisan online. And share nyo po amo nang pwede nyo nga mabulig sa amon diri sa DXKI, aton nga mga program dira or aton nga streaming, pwede ninyo i-share no, febc.ph, then sa Balita. Link man dira nga ginabutang ta sa aton nga FB page no nang sa ICcast. Yan pwede dira. And FEBCPH, taradra ang nagkalain-lain ng istasyon sang DXKI. Ito lang ka mo sa website sang FEBC. Sa ibang station sang FEBC, I mean, no? Lakip ang DXKI. So kung nagapamati ka dara via FB, yan, feel free to connect. Sino na present dira subong, i-click lang ang like heart or care icon na nag-tune in ka dira abiyan. Let us know nga ara ka dira. Madayo nag-tutok sa aton mga programa. Kung may luyag ka man tamyawon, leave a message dira sa aton nga chat box. Congratulations sa mga bag-o na mga psychometrician naton. Congratulations! Sino tong mga kilala nyo? So, damo gid ang nakitaan ko nag-post sa ilang Facebook. And congratulations kay Angeline Cardama, upod namon sa church. Angie, congrats. Ito niya. Bagong psychometrician. Si Grant Roaro, ang beloved son ni Ma'am Liza. Kitaan ko to sa post niya. Congratulations! Psychometrician na si Ma'am Liz. Okay, sino pa gani? Para pa guru ah. I-extend nyo lang di ang greeting sa ila. Message nyo kami dari sa DXKI. Ang taon ko dari, sino ang mga nag-connect sa aton nga FB? Para ba? Ayun, kagina sa Hour of Hope. Para ask Edgar, mangali ning nag-like. Message mong kamudara no sa aton FB. Kung ka pamati ka mo. Ayan si Ate Merlin sa Hobero Villamor family na mati siya kagina sa Listener's Touch via streaming naton. Kay gin-connect lang to naton via streaming ang aton Listener's Touch kaina. Okay? Sige. Sa aton unang segment, ari may mga scheduled power interruption. May aragali isang water interruption ha. Dari sa aton sa may Barangay Morales, tingala kami wala tubig. Wow ah. Sunod-sunod man wala. Gapon la kurinti sa bungla naman tubig. Ano daw may maintenance daw ang SOC, ang water district. Ayan. May ginakayo sila subong. So abay nga may pundo kamo da sang tubig ha. Amatong topic tagani kagina no magpundo gid sang tubig. Okay, sige sa aton iya nga pagpadayon ari ang mga dugang announcement. Lulong ni Miga Jen sa aton action line.
1: Action line.
2: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 24 from 8 a.m. to 12 noon. Ang maapektuhan feeder 14-2 particular ang Banwas sang Sorala, portion sang Barangay Lam Sugod, majority sang Barangay Lam Buntong, Barangay Lamyan. Maapektuhan man ang Banwas sang Banga, particular ang Barangay Drilon, portion sang Barangay Lamba, Barangay Lambingi, Barangay Lam Apos, Barangay Lam Pare, kag Barangay Lam Salume. Maapektuhan man ang Banwas sang Tiboli, particular ang Barangay Lambangan, Barangay Datalbab, Barangay Talupo, Barangay Lambuling, Barangay Lam Hako, kag portion sang Sinolon. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. Sa September 27, 2026, from 7 a.m. to 4 p.m. Sunday, ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason, may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
1: Action! Line!
2: Ang Central Philippine University may aras ang schedule nga CPU College Aptitude Test o CPU CAT for incoming first-year college students for school year 2027 to 2028. Dira sa Coronadal National Comprehensive High School, Dr. Jose Rizal Street, Zone 1, Coronadal City, sa September 26 from 8 a.m. to 1 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo bisitahon ang FB page Central Philippine University CPU or i-text ang number 0908-788-5323.
1: Action! Line!
2: Ang Hegay Philippine South Cotabato Chapter nag-aimbita sa tanan nga mga alumni sa 3rd General Assembly with the theme Legacy of Faith. Ang speaker si Miss Miriam Kiambao Roberto sa October 4 from 5 p.m. to 9 p.m. sa Habi Hotel, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo bisitahon ang FB page Philippine Hegay Institute Alumni Association South Cotabato Chapter.
1: Action! Line!
2: in line sa 26th Charter Anniversary and Negosyo Festival, may ara sang Financial and Business Literacy Seminar in partnership of the City Government of Coronadal with GCash sa October 6, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, 4th floor KCC Mall of Marbel, City of Coronadal.
1: Action! Live!
2: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action! Live!
2: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
1: Action! Live!
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Live!
2: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. Alas 4.18 na. Tinton na kita sa aton iyang nga inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Paano ba ginatistingan ang kabakod sa relasyon? pa mag-abiyan, mag-tiayon, magkapamilya. Kaya ang aton asa ka pa segment, may connect dira.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
4: Lahat ng samahan ay daraan sa iba't ibang pagsubok. At sa bawat pagsubok ay naroon ang potensyal na lalo pang tumibay ang samahan o tuluyan ng masira. Marami ang nag-aakala na ang matibay na samahan ay pagsasamang hindi nadungisan. Pero ang totoo, may mga samahang nagkasakitan pero nananatiling matibay dahil sa kapatawaran. Meron nakapagsabi na habang nagkakalapit kayo ng isang tao, mas tumataas ang posibilidad ng friction o conflict. Kasi nga naman naroon na kapag malapit kayo sa isa't isa, may mga bagay na personal at confidential na naibabahagi. Minsan din, mas malapit, mas mataas yung expectation sa isa't isa. Inaasahan mo na dahil malapit kayo sa isa't isa, siya ang tutulong sa'yo, mangungumusta sa'yo at magiging kaagapay mo. Hindi naman tama na ganito ang expectation natin. Pero kadalasan nga, ganyan ang nangyayari. Kaya kapag hindi naganap ang inaasahan, nasasaktan tayo. Kumbaga, kung sa hindi ka close, wala tayong inaasahan, sa kaibigan, para bang hindi mo matanggap na wala man lang siyang gagawin para sa'yo. Ano pa man ang maging dahilan ng samaan ng loob, mahalagang tandaan na ang pagkakaibigan ay hindi nakapundasyon sa pagiging perpekto ng samahan, kundi sa kahandaang magpatawad sa isa't isa. Ang sabi nga sa Kawikaan chapter 17 verse 9, kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang inyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang inyong pagkakaibigan. May kaibigan ka bang nakasamaan ng loob? Ayaw mo na siyang makita o maalala? Alam mo, hindi naman dapat magbigay daan sa pag-abuso ang pagpapatawad, pero ito ang marapat nating maging tugon. Ang pagtutuon sa kasalanan at paulit-ulit na pag-ungkat nito ay nagdudulot ng kapaitan at samaan ng loob. Pero ang pagpapatawad ay nagdadala ng paghilom at pagkakasundo. Maaaring gawin ito, hindi alang-alang sa kaibigan, kundi higit pa sa kanya. Alang-alang sa Diyos na siyang nagturo at naguutos sa atin na magpatawad. Ang kagandahan ng relasyon ay hindi nasusukat sa kawalan ng aberya o samaan ng loob. Ang kagandahan ng relasyon ay ang pag-angat sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-agapay at pagpapatawad. May igaganda pa ang relasyon kapag ang pagpapatawad ay ating tinupad. Kaya, asa ka pa.
5: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes. September 24, 2026. Sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Ika Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal. Pulo ka eskwelahan sa South Cotabato kag Coronadal nakabaton sang special land patents. Pitcher sang Philippine baseball team. Pinapabugal sang banwa sang tupi. Tattoo artist arestado sa drug by bust operation sa Esperanza, Sultan Kudarat. Duha ka rifle grenade na sapuan sa kalsada sa SGA Barm. Bagyong Queenie nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kag 11 ginbawian sang kabuhi, 3 pilason sa mass shooting sa South Africa. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Formal na nga ginhatag ang pulo ka special land patents para sa mga buluthuan sa South Cotabato kag Coronadal sa ginhiwat nga handog titulo lupat tahanan pamana sa kinabukasan nga ginpangunahan sang Department of Environment and Natural Resources kon DNR. Ginhiwat ang aktibidad isip kabahin sang pagsaulog sang 125 ang anibersaryo sang Land Management Bureau. Nakip sa kabaton sang land patent ang 3 ka buluthuan sa Coronadal. Partikular ang Coronadal National Comprehensive High School, Coronadal Central Elementary School 1, kag Coronadal Central Elementary School 2. 7 ka buluthuan naman halin sa South Cotabato ang lakip sa mga benepisyaryo. Ang Purok Reyes Central Elementary School, Katipunan National High School, Nasi Integrated School, Tantangan National Trade High School, San Jose National High School, Rizal 3 National High School, kag Nubena Vista Elementary School. Ginhatagan na pagtagad ni DNR Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag ang kaimportansya sang pag-angkon sang sakto nga dokumentasyon sa mga school site agud masiguro ang legal nga seguridad sang mga eskwelahan. Suno kay Lumayag, naghatag ang titulo sang mas mabakod nga pundasyon para sa mga estudyante magtutudlo kag bugos nga komunidad sa masunod nga tuig. Samtang ginpahayag ni Coronadal City Mayor Erlinda Araquel na importante ang land title sa pagpatuman sa mga proyekto para sa infrastruktura sang mga buluthuan. Naka-outsource ang lokal nga gobyerno sang 41 million pesos nga national funds para sa pagpatukod sa mga school building nga nagakinhanglan sang land title isip isa sa mga requirement. Ginapabugal sang banwa sang tupi ang pitcher sang Philippine baseball team na mag-intra sa 2026 Asian Games sa Japan ni si Raymond Torre Nerosa halin sa Upi National High School. Ini mag-representar sa pungsod sa international stage. Pinpakita ni Raymond ang kahanas, kapisan kag determinasyon sang isa ka muluyo sang Tupi. Usa ang suporta sang banwa sa pagdala sinisang bandila sang Pilipinas sa mas mataas nga level. Sa pihak nga bahin, arestado ang 32 anyos nga tattoo artist matapos sunok panadakpan sa akto nga nagbaligya sang ginadudahan illegal nga droga sa by-bust operation sa Purok Star Apple, Barangay Dukay, Esperanza, Sultan, Kudarat. Iniwat ang operasyon banda alas 11:44 sang aga sininga Miyerkules, kung sa diin na-arestar ang kilala kay alias Don Don Soltero, residente sang nasambit nga barangay. Base sa report sang kapulisan, na-recover sa suspect ang 500 marked money sa kakipad nga cellphone, gamay kag medium sachet nga may puti nga crystalline substance nga ginapatihan siya buo. In pangunahan ni Police Lieutenant James Angelo Matavi ang operasyon kabulig ang katapo sang Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company kag Esperanza Municipal Police Station. Yara sa kustodiya sang kapulisan ang sospek samtang ginapreparar ang kaso nga pagbayular sa Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: duha ka ginadudahan nga rifle grenade ang nasapuan sa dalan sa barangay Manaulanan, Tugunan Special Geographic Area o SGA Barm, Miyerkules sang aga. Base sa pauna nga impormasyon, natukiban ang ginadudahan explosive ordnance banda alas 6 hapon sang aga mula sang napilasan sa insidente. Ilayon, nagpatigayon sang security measures ang mga otoridad sa lugar samtang nagapadayon ang investigasyon agud matumod ang ginhalinan sang rifle grenade kag kung paano ini nagkanto sa kalsada. Ginadaygayan ang publiko nga hindi pagpalapitan, kaptan o kilabtan ang anuman kaduda-duda nga eksplosibo kag i-report gilayon sa otoridad agod malikawan ang peligro.
1: Balita Nasyonal.

nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility Conpar, Mandala 7, sang aga ang bagyong Surigay, ginhatagan sang lokal nga pangalan nga Queenie. Ulihi nga natumod ang sentro sang bagyo, 1,500 kilometros sa sidlangan sang Aminhan sang Luzon, dala ang baskog nga hangin nga nagalabot 75 kilometros kada oras kag pagbaskog tubtob 90 kilometros kada oras. Nagagiho ini sa direksyon nakatundan Aminhan nakatundan sa kada sigon 30 kilometros kada oras samtang padayon ginabantayan sa motoridad ang posible nga pagbag-o sang direksyon sini. Bisan layo sa duta ang extension o trough sang tropical storm Queenie nag-umpisa na nga magtugas ang pag-ulan sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Napahal

0: iban pa.
1: Sa ulihing balita, ginbawian sang kabuhi ang 11 katawo lakip ang isa ka buntis nga babayi kag tatlo ang pilason sa ma-shooting sa house party sa South Africa. Suno sa South African Police Service, nagtipon ang mga tawo para sa party sa Kwamakutha Township, mga 19 kamilya sa Nansang Durban. Sa nag-abot, ang tatlo ka-armadong lalaki kag nagpalupok. Nagpatigay na ang kapulisan sang manhunt para sa mga sospek apang wala pa sang nadakpan tubtob niya pulis sang aga. Malayon ginaimbestigaran sa mga otoridad ang motibo sa pagpanglutang. Suno sa kapulisan, may pilas sa biktima ngayara sa ila radar bangod ginapatihan nga may involvement sa criminal activity. Wala pa nakumpirmar ang motibo apang wala ginadula sang kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan ini sa away sa tunga sang mga rival group. Padayon ang investigasyon kag pagpangita sa mga suspek samtang ginabuligan sa mga otoridad ang mga biktima kag ila pamilya. Mayad to ang madulong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Para sa dugang impormasyon, yari ang Hudyat Balita. Upod ang 702 DZ AS.

0: Naghain ng petisyon ang iba't ibang youth groups kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang panukalang pagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials at ang pagpapaliban sa 2026 BSKE hanggang sa taong 2028. Kabilang sa mga lumagda sa petisyon ang Kaya Natin Youth, Kasapi Coalition, Kilos Co Youth, Liberal Youth, Build Youth, Model SK Network, Good Gov PH, National Anti-Poverty Commission Youth and Student Sectoral Council, at Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Binigyan diin ng mga grupo na nakataya rito ang karapatan ng mamamayan na bumoto at pagkakataon ng kabataan na tumakbo. Dahil may age requirement ang SK, maaring mawalan anila ng pagkakataong tumakbo ang ilang kabataan dahil sa pagkakaantala ng halalan. Ayon sa Model SK Network, isang national youth-led network sa mga elected at appointed ng sangguniang kabataan o SK officials, local youth development council members at katipunan ng kabataan leaders. May otoridad ang Kongreso na magtakda ng terms of office. Ngunit ang nasabing kapangyarihan ay mayroon anilang constitutional limits, partikular ang karapatang bumoto at magdaos ng regular na eleksyon. Iginit ng SK Network na hindi lamang ito usapin kung gaano katagal mananatili sa pwesto ang isang opisyal. Ito ay usapin ng karapatan ng mamamayan na pumili at ng karapatan ng kabataan na makilahok sa pagpiling ito. Nanawagan sila na matuloy na ang November 2, 2026 BSKE at nagpahayag na handa nilang questionin sa Supreme Court ang panukala kung maisasabatas ito. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa ugnay nito, kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na naipadala na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, gayon din ang panukalang ipagpaliba ng eleksyon sa Nobyembre 2026. Lagda ng Pangulo ang kailangan para maipatupad ito bilang batas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, itutuloy ang imbestigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero kahit hindi na aktibong nakikipagtulungan ng ilang pamilya ng mga biktima. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ito ay krimen laban sa Estado kaya maaaring ituloy ang kaso kahit walang pakikilahok ng mga pamilya bilang private complainants. Kabilang sa mga kaso ang kidnapping.

0: kidnapping, serious illegal detention at homicide laban sa negosyanteng si Atong Ang at ilang pulis. Samantala, iniimbestigahan din ng Department of Justice ang alegasyon ng obstruction of justice laban sa kampo ni Ang. Ayon sa ahensya, tinitingnan kung may kinalaman ang umano'y pag-aalok ng pera sa mga pamilya sa kanilang pag-atras sa kaso.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ligtas ang nasa 40 Pilipinong marino na sakay ng barkong First Margo matapos itong bumangga sa isang Chinese fishing vessel sa Singapore Strait. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakikipag-ugnayan sila sa mga pamilya ng mga seaman at kinokolekta ang impormasyon mula sa manning agencies. Iniimbestigahan na rin ng Singaporean authorities ang insidente. Samantala, patuloy ang pagpapauwi ng Pinoy seamen na nasa mga lugar na may kaguluhan kabilang ang Strait of Hormuz at Black Sea. Ayon sa DMW, 7 Pilipinong seamen na ang namatay rito ngayong taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Representative Bienvenido Abante, iginiit na dapat panagutin si Attorney Salvador Panelo sa binitiwang salita hinggil sa impeachment trial. May ulat si Eddie Galvez.
2: Dapat papanagutin si Attorney Salvador Panelo sa kanyang binitiwang salita na may kalokohan dito patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference sa House of Representatives, sinabi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, kung totoong sinabi ni Panelo na may kalokohan dito, dapat magsalita ng impeachment court at bigyan ng pananagutan na abogado sa kanyang binitiwang salita. Dapat din anyang tingnan ng Senate Impeachment Court kung sakop ng sub judice rule ang sinabi ng abogado dahil binabanggit niya ang mga bagay na may kinalaman sa impeachment trial. Habang kinikilala na hindi bahagi ng Duterte defense team si Panelo, binigyan din ni Abante ng abogado ang nagsasalita sa isang official capacity bilang spokesperson ni VP Sara sa makatawid niya kasama siya sa defense team. Naniniwala si Abante, chairman ng House Committee on Human Rights, na dapat papanagutin si Panelo sa kanyang mga binitiwang salita. Hindi anya prosecution ang sinabihan niyang naglolokohan, kundi mismo ang mga senator judges ang kanyang sinabihan. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Senador Francis Pangilinan, hinamon ang Department of Justice at big-time smugglers ng agriculture products. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Nais ni Senate Agriculture Committee Chairman Francis Pangilinang masabat ng ganap ang agriculture smuggling sa bansa. Sinabi niyang sa tagal ng panahon at bilyong-bilyong piso ng halaga ng agriculture products ang naipupuslit ng mga ito. Totoong untouchable ang mga smugglers na ito. Anya, hindi siya makapapayag na walang pagwawakas na magaganap sa krimeng ito at kung masasabat ito ng Department of Justice, anya, saka lamang niya susuportahan ang dagdag na budget na hinihingi ng Department of Justice. Ang tinig ni Senador Francis Pangilinan.
4: Show us that they are not untouchable. Pakita niyo sa amin na itong mga bilyonaryong nagsasmuggle ng bilyong-bilyong halaga ng produktong agrikultura, kay baboy yan, kay gulay yan, manok, patunayan nyo sa amin. Pakitang gilas po kayo na hindi sila untouchable. Patunayan natin. And I'm more than willing to support your budget.
3: Sinagot naman ni Justice Secretary Frederick Vida ang hamon ni Pangilinan.
5: The Department of Justice, under my leadership with all the 10 agencies, is the primary law agency of the country. Isa lang ang pinangawakan natin, rule of law. No one should be above the law, and we only prosecute those who need to be prosecuted, and we will not prosecute those. Batas lang po. And we've been doing this, sabi ng ibang commentator, may chilling effect daw. But I beg to disagree. It's not about chilling effect. Ito na po talaga yung advent ng rule of law sa Pilipinas. Ito na po talaga ang dapat na norm. Kasi we owe it to the public, we owe it to the Filipinos, we owe it to the next generation, Sir Honor. And the Department of Justice will be with you, with the Senate.
3: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang ulat, plano ng National Bureau of Investigation na magtalaga ng mga attaché sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para tumulong sa mga overseas Filipino worker na nabibiktima ng cyber fraud. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, uunahin ng mga lugar sa Middle East, Europe, South America at Asia na maraming OFW. Layunin ng NBI attaché na mas mabilis na matulungan ang mga OFW na biktima ng online scams at iba pang cybercrime. Bahagi ang plano ng NBI Reorganization at Modernization Program, ngunit hindi pa ito na ipatutupad dahil sa kakulangan sa budget. Ayon kay Matibag, 8 sa bawat 10 kasong hinahawakan ng NBI ay may kaugnayan sa cybercrime. Bukod dito, humihingi ng 1 bilyong pisong budget para sa susunod na taon ang NBI sa Senado upang labanan ang mahigit 200 cybercrimes kada buwan.
1: Ulat Panahon.
0: Opisyal nang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Queenie. Huli itong namataan, 1,310 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Taglay na lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Inaasahan itong magbigay ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa Batanes at Babuyan Islands. Samantala, nakaranasan at inaasahang magpatuloy ang mabigat hanggang sa matinding pag-ulan ngayon sa ilang bahagi yan ng Batangas, Bulacan, Metro Manila, Nueva Ecija, Rizal at Zambales. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ilang piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.62, Canadian dollar, 44.41, Singaporean dollar, 48.95, at sa Saudi Riyal, 16.68.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Lucas 16:10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaki.
1: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 24, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:46 ng hapon.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hi guys, welcome to Real Travels.
10: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Papaksayin po natin ano talaga ang iyong pinaniniwalaan. At sa mga taga Korinto, Kabanatang 15, talatang 50, sinulat ni Pablo, "Sinasabi ko nga, mga kapatid, na ang laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, kung paanong ang may pagkasira ay di makapagmamana ng walang pagkasira." Habang pinangungunahan ng pastor ang kongregasyon sa pagbigkas ng Apostles' Creed na nagsisimula sa mga katagang "Sumasampalataya ako," isang lalaki ang pabulong na nagsabi, "Sumasampalataya ako dati." At nagpatuloy ibulong ang mga kataga na binibigkas ng mga Kristiyano dan taon na. Madalang na ngayon, ang iglesia ay nagtutuon ng pansin sa pinaniniwalaan nito. Ang mga pamamaraang makaakit at maabot ang mga malalaking bilang ng tao, ang habol na karaniway hindi sinasali ang pinaniniwalaan para pakinggan sila ngayon. Ang resulta, kakaunting mga tao ang nakakaalam ng kanilang pinaniniwalaan at ilan, tulad sa nabanggit na lalaki sa bungad, iilang pahayag lang ang naibabarena sa utak noong bata pa at nakabisa ang pahayag ng pananampalataya na kanilang binibigkas na hindi iniisip ang kahulugan o kay pinaniniwalaan man o hindi. Ang scholar at church historian na si Edward Panosian ay naniniwala ang panimbang sa pagitan ng pinaniniwalaan at nararamdaman ay kailangan. Kasama sa pagkatalaga sa pinaniniwalaan lamang, gaya ng mga kredo, ang mga simbahan natin ay magiging malamig, formal at patay. Pero ang paghahayag ng damdamin na walang panimbang sa pinaniniwalaan ay nagbubunga naman ng pagmamalabis at kalaunay mga pagkakamali sa doktrina. Ang kailangan po ngayon ay ang kaunawaan sa pinaniniwalaan at bakit. Ngunit yan ay sa pagpapasya na ng simbahan, hindi para sa akin na taong karaniwan, tanong ng iba. Sige, isa pang hakbang, alam po ba natin ang pinaniniwalaan ng ating simbahan? Baka hindi po. Ang nakakagulat na malaman ng mga nagsisimulang magsaliksik ay walang gaanong pinagkaiba ang pinaniniwalaan ng mga iglesia gaya ng sa mga tao. May mga ubod ng pinaniniwalaang mananatiling di na bago mula pa noon hanggang ngayon kahit man lang sa mga mahalagang usapin. Ano-ano po yun? Marami ang naniniwala ang pahayag ng pananampalataya na tinatawag ng The Apostles' Creed ang pinakalumang suma sa mga pinanghawakan ng mga Kristiyano sa pagdaan ng mga taon. Kung ito po ay nabuo mismo ng mga apostol at wala namang humamon o nagduda sa bagay na yon, kung gayoy, matanda na nga. Ganito po yon. Sumasampalataya ako sa Diyos sa amang makapangyarihan sa lahat, sa lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, bugtong niyang anak, ating Panginoon. Ipinaglihi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ipinanganak ng Birheng Maria. Siya ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, napako sa krus, namatay at tinilibing. Siya ay bumaba sa lugar ng mga patay. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli. Umakyat siya sa langit at naupo sa kanang luklukan ng Ama. Siya ay babalik para hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa banal na Espiritu, ang banal na Iglesia Katoliko, ang komunyon o pakinabang ng mga banal, ang pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Yun na po yun. Maraming Kristiyano ngayon ay nagsisiyasat, nagsisikap makabuo ng sistema ng pinaniniwalaan. Isa po ba tayo sa mga yon? interesadong tanggapin ang hamon? Maupo, hawakan ang Biblia at blankong papel at isulat sa itaas, sumasampalataya ako. Isulat pagkatapos ang sinasampalatayanan mo. Kung magagawa pa, isulat din ang bahagi sa kasulatan kung saan mapapatunayan ang pinaniniwalaan. Maring maikli lang ang listahan mo pero kahit paano, nagpasimula ka na. Tandaan po, isa sa mga pinakamaagang pahayag ng pananampalataya ay ang sinulat ni Pablo na simpleng nagsabi, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing at binuhay muli sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang mga taga-Korinto, Kabanatang 15, talatang 3 at 4. Ang ating mundo ngayon ay napupot sa ating pananampalataya. Ngunit kung ating ipapahayag, sumasampalataya ako, nagtutulos ka ng di matinag na tulos sa lupa. Kapag natapos ang katagang sumasampalataya ako, nagsisimula ka ng buhay na pananampalataya na nagdadala sa iyo higit pa sa hungkag isang paniniwalang sekular ng sinasabi ng lalaki sa unahan ng pinapaksa natin. Sumasampalataya ako dati. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, nakalulungkot po at amin namang inaamin, nagkukulang po kami sa larangan ito. Maraming pagkakataon di po namin sinasalang-alang ang aming mga pinaniniwalaan. Basta lang po akala namin ay makasimba, okay na. Pero ngayon po, makita namin ang kahalagahan na meron kaming pinangahawakang mga katotohanan at magiging panuntunan ng aming mga buhay araw-araw. Meron nga po talagang relevance at crucial po ang salita ninyo sa aming pang-araw-araw na buhay. Makita po namin, mapanindigan namin, mapaglaban namin ang mga sets of beliefs naming hawak-hawak mula po sa iyo. Maraming salamat po. Dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

Ini nga dinalan nga aton yin basa bag-ugid lang. Amuni ang dinalan sang si Jose nakatalupangod sang iyang kaimtangan initanan plano sang Dios. May ara kita nga dinalan sa Black Kasulatan nga nagapanumdom sa aton nga ang Dios gali buhi nga Dios nga may plano sa aton kabuhi. Ginagamit naton ang ginsulat ni Apostol Pablo sa taga Roma kapitulo 8:28 nga nagasiling ang Black Kasulatan kay balugid kita ng tanan nagapanghikot sa ikaayo gid naton sa labi na gid sa tanan nga nagaygugma sa iya. For we know all things work together for good.

Ay nga si Jacob nga makadto sa iya mga uto dito sa Latagon kag ang ilab lang ginakatuan mo tong Shechem, they used to feed the animals in that place. Kag ano siguro nagdala dito si Jose sa ila pagkaon apang kabalo man kita gani sa istorya dira sa Genesis nga si Jose amo ni saya ang nag kadto sa iya amay halin sa iya mga utod kag magreport ini sang ilang mga ayan mga sinutel sa Latagon kag ang iya ni mga utod daw nag-akigid ni sa iya. Isa sa mga rason din nga ang mga utod niya nangakig sa iya tungod nga si Jose kintagaan sang iya amay sang ining coat of many colors kag special ini nga coat nga ginhatag sa iya. Siguro malahalon ini siya pero lang siya lang yang gitagaan sini. Kag isa pa si Jose nagadamgo ni siya kag sa iya damgo ginasugid niya nga nagayaob ang iya mga utod sa iya ti daw masiling naton daw may bahin man si Jose nga mangakig sa iya mga utod tungod dayhan sining iya nga pagpanugiron sa iya mga utod nga magyaob sila sa iya ti kabalo kita sang istorya dira nga luyag nila gani patyon si Jose sang pagabot ni Jose dito sa ila kag mayuman kay yang utod nga si Simeon tapos nga ginaboy sa dito sa Lubon gin batak to siya kag gin beligya nila siya dito sa mga Ismailites kay nagaagi sila kag nagapakadto sa Ehipto sa pagnegosyo ti daw maayo man to nga natabo sa to kay ti nakakwarta pa sila kag wala nila mapatay ang ilang utod. Nagpatunga gani dito si Uda nga hindi dapat yid patyo ng ilang utod kundi ibutang na lang sa Lubon kay nagauna-una si Huda nga maka balik pa siya kag mapagwaya pa ang iyaman nga utod kasi Jose. So una diri makita natin ang tinatawag natin nga jealousy. Haragid ang ang tinatawag natin hisa sa isa katao. We know that jealousy siling ganit sa Proverbs chapter 6 verse 34. For jealousy makes a man furious and he will not spare when he takes revenge. Tiyak, mamagin eh. Nagkakalalain gini isa katao kung na siya napunaan sang kahisa sa yating pusoon. Kag may araman gani kita nga ginahambal ini ang aton Ginoo ni sa jealous God. Ang aton Ginoo nagkuan gini siya, nagkaakig man ni siya kay maimo ng aton Dios. So, diri makita naton nga ang Diyos ganit naton, luyag yan, siya lang gidya simbahon. Kag this is a godly jealousy. Kag dapat lang gid, siya lang gid ang yauban. Kag wala nasang iban pa. So, dapat naton alagaron ang aton Ginoo. More than sa iban pa nga mga ginatagaan naton sang special attention. So, sa kay mga utod diri ni Jose yara gid ang ina nga balatyagon na imon sila kay tungod sang may the father played the favoritism sa iyang family. Now, well, after that of course ang storya pagdara nga gindala sa dito sa balay ni kay Potiphar isa ka opisyal sang Ehipto kag nangin na siling sina gani nga dinala dira sa balang kasulatan aton dira mabasa na siya, nangin paborito man siya, na servant ni Potiphar tungod nga maayo ang iyaya nga pagkabuhi dito. Maybe he's an honest man, mapisan, industrious. Kag the Bible tells us that it was because the Lord was with him. Kaupod niya ang Ginoo. Dira makita natin nga ang sikreto gili ni Jose kung gaan nagkabuhi siya nga balaan, matarong,

sa pagani sa tunga sining pagtempar sa asawa ni Potiphar nga nalagyo siya kay hindi siya magkasugot nga imo sang malaot sa iya sa asawa ni Potiphar. Kagkabalo man kita sa istorya nga sa pagpalagyo ni Jose, inawida niya ang damit ng bayo ni Jose kag nagsingiton siya nga ginsiling niya nga si Jose may there was a bad intention sa iya sa paglugo sa iya. But again, this would remind us also nga sa bahay niya ni Potiphar's wife para ganyang the last of the flesh. Ha? Kay sunugan ni sa dinalan sa blangkasulatan si Jose was beautiful. He was handsome. Kag very attractive kit sa iya. Then, dito na nag-umpisa ang the last of the flesh sa asawa ni Potiphar. Kag isa may ni kapag paanumdom sa aton nga ining matayang gid naton ang ining pita sang unod kay amo ini makalaglag sa aton. But you know the third here nga iyang evil predicament ni Jose sa iya sitwasyon na bagsak sa dito sa prisuhan. He fell into that prison kag nagkabuhi nga ba o kabudlay gid siguro sa tunga time ang ilaya prisuhan hindi katulad subong sa aton kay ang aton yung mga prisuhan daw maayo gid ang kaimtangan mga sa mga priso kay ti manami ang ilaya nga mga ginaistaran kag in fact pinisla na gani na hindi na sila mga prisoners, they are people who are deprived of freedom, inatawag pa sa ila. But this time, I could imagine this time nga si Jose sa tunga sang iya katutom, kaayo. May araman siguro sa iya, tigipusoon ang mga pamangkot sa iya. Apang sa iya yung black experience sa aton diri nga na tunaan na nungod siya kabuhi. Nga si Jose, naka-interpret siya sang damgo, sining the potler and the baker. Or the cupbearer and the baker, nga siya nag-interpret siya na kag suno sa iya, ini tungod sa Diyos, sa Ginoo, ginbalik niya giyapon ang iya nga pagdayaw sa Ginoo, ang paghatag sang acknowledgement yun sa Ginoo, nga mo ang naghatag sa iya sing kaalam to interpret their dreams. Kag later, kabalo kita sa istorya, nga si Pharaoh nakadamgo sa dito siya sa Nile River, nakita niyang pito ka mga baka, nga mga tambok, kag nagwa man ang mga baka man nga mga arikutoy, mga niwang, kaging kao nila ni mga tambok ka mga baka. Kag si Pharaoh nangita sa mga interpreters about this. So, wala gid sa maka-interpret sa iyang damgo, kundi si Jose lang gid. Kag the result of that, tungod sa na he was promoted. Muna ni diri ang dinalan kung nga si Jose nakamitlang sining pagpatawad niya sa iya mga utod. Kay nakitaan gidiri ni Jose ang pag-promote sa Ginoo sa iya. Kag una to ni Blackie na batian nato na itong the Lord was with Joseph. Balik-balik na sang mga dinalan dira sa iyang istorya, the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph. He was blessed spiritually, but also he was blessed materially. Nagsilingan diri sa Genesis chapter 41, verse 41. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Grabe, ang blessing diri. Kagihatagan sa sang sing-sing, tinagaan man siya sang robe, sang nagamit sa sang golden chain sa iyang liog, and he had him ride in a chariot as his second in command. Kaga mga tao nagasinggit nga the people shouted before him, make way, make way, pagyanyo siya, pagyanyo siya. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. That was God's promotion to Joseph. Now the story tells us tungod sina sa pagpakamaayo sang Diyos sa iya, mayara na siya sing gahom sa iya. When his brothers came to ask for food, to make this long story short, nakita nila siya kag
Siyempre, arakid ang balatsyagon nga uto, mga uto dyan na nigibi si Joseph. Ini mga uto dyan man, bago yan nila makilala siya. Na-experience man nila ang kabudlay sa pag-abot nila dito kay gintilawan sila ni Jose. Ginbalik ang ilang mga kwarta dito sa ilang mga sako. Ipabilin dito si Simeon. Kag nag-request si Jose nga pagadalon to si Benjamin ang iyang utod sa kay Rachel. Favorite niya kina yung utod. Kidwa man lang sila yung anak ni Rachel sa kay Jacob. So, sang gindala na dito si Benjamin sa iya. At dito, hindi naging napunggan ni Jose nga mag-ibi sang tudo-tudo git kaginakos ang iyang utod si Benjamin. Kaging pakaon sila. Kag inabalang actuation sang nagibi na si Joseph, sang gimpangako sila, kag gimpakaon sila, kag later ginatagaan sila sang special place in Egypt, kag dito sila gindala ni Jose, initanan this act of forgiveness, ang pagpatawad ni Jose sa ila, sobra-sobra gid. Kag amoy na ang ginsiling niya diri kay ina sa Blanca Kasulatan, nga si Jose na that Joseph said, God sent me before you to preserve you a posterity in the earth to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me either, but God, and He had made me a father of Pharaoh and lord of all his house and a ruler throughout all the land of Egypt. Katawambla sila ang ginhambal niya. Hindi kamo ang nagpadala sa akon dari. Tungod ginbaligyan niyo ako. But God allowed that. Agud nga magabot ng tiyon nga kamo pagaluwason tanan. Kay tagaan niya ko sini nga posisyon gahom diri sa Ehipto. So katahom sa iyang pagpatawad no se kabay kamo man nga yara sa inyo man nga mga tigpusoon ang kaakig tadaan no wala gid sang kalinong. Wala gid kalipay kun ato na uptan ng kaakig sa atong tigpusoon. Just let me remind you of the Lord Jesus Christ. Ang aton Ginoo nagkariman diri sa saduta. He came to seek and to save to those who are lost. Kita man nakatubang sa tining Dios nga balaan nga nakasala kita na ang aton gani iyang padalungan gani ang dito sa kalaglagan sa impyerno tungod sa aton pagka makasasala. Apang si Jesus nagkari kag siya nagpatawad sa aton nga mga sala, nagpatulo siya sang iya dugo, agud lamang ikaw kag ako may kaugasan sang aton mga sala. Ang aton lamang dapat imbuon, siling sang aton Ginoo, maginulso lang kita. Repent. Maginulsol ka sa imo mga sala. Patunay ikaw nga hindi ka gid makaluwas ang imo kagilingon. Kag ang aton Ginoo nagsaad na kun ikaw lamang maginulsol, kakilalaan mo siya nga imo personal nga manuluwas. Batunon nimo siya sa pagtuo nga siya imo manuluwas nga nangin matay siya para sa imo. Kag nagsaadid ang Ginoo nga siya magpatawad, kag maghatag sa imo sang kabuhi nga wala gid sang katapusan dito sa langit. Ginsaad na sa aton Ginoo Jesus. Kay ginigugma sang Dios ang kalibutan nga sabagay hatag niya ang iya bugtong anak ang bisan sino nga magsalig magtuo sa iya. Hindi mapahamak kundi may kabuhi na wala sing katapusan. Abyan amuni ang isa ka ilustrasyon sa pagpatawad sang aton man Ginoo. Si Jose nagpatawad sa iya mga utod kag makita naton diri ang kalipay, ang kalinong sa tanan sa ila tungod sining pagpatawad. Kabay abyan kuyara ka man sa sining akimtangan nga may kaakig sa imo tigipuson. Remember, kung ginpatawad ikaw sang Dios, sino kaayhan nga hindi man ka makapatawad? Kag kabayang tanan nga nagpamati sining mensahe sa pagpatawad, aton gid pasalamatan ang Dios ang iya dako gid nga pagpatawad sa aton. Madamay gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Sa sunod naman nga tion sa aton nga pagpamalandong, kabayang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo tanan. Ini inyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa huling bahagi ng ating mensahe ay ipapaliwanag ang mga anyo ng asitismo at bakit mukha itong tama. Pero sa totoo naman ay walang silbi at walang maitutulong upang mabawasan ang kasalanan ng tao, bagkus ay magpapabigat pa nga ng kanyang kasalanan dahil sa maaaring magmalaki sa bagay na kaya niyang gawin ngunit hindi kaya ng iba. Narito po si Brother Juram Ramos para sa huling bahagi ng mensaheng Don't Keep Submitting to Ascetic Regulations.
2: So again, ang utak, and it looks logical, it looks reasonable, ang idea eh, wow, ang galing ah. Sabi ni Lord, ganito lang, nilagpasan pa niya. Wow, siguro merong dagdag na merit yan. Siyempre, fair ang Panginoon Diyos eh. So pagka sobra-sobrang good works na ginawa mo, naku, mas marami kang blessing na matatanggap mula sa Panginoon. Mas lalo kang magiging spiritual, mas lalo kang magiging holy. Alam nyo, yan yung tinatawag sa Roman Catholic Church na yung idea na supererogation. Ano ibig sabihin ng supererogation? Yung mga karamihan dito, ano, mga dating Katoliko, I assume. Ako, dati akong magpapari. Yung mga seryoso sa Catholic doctrine at seryoso sa kanilang pagiging Katoliko, may konting idea kung ano yung supererogation. Sabi ng isang article na nabasa ko, ang ibig sabihin ng supererogation, it is a technical term for the class of actions that go beyond the call of duty. So ito daw yung mga gawain na lagpas-lagpas pa dun sa mga bagay na nire-require lang ng Panginoon na gawin natin. Yun ang ibig sabihin ng supererogation. So, itong idea na to na supererogation, yung mga good works na ginawa mong lagpas-lagpas pa sa requirement ng Panginoon, dito nang galing yung issue ng penance, yung sasaktan mo sarili mo, yung magpa-fasting ka ng matagal, yung mga piyesta ng Roman Catholic Church, yung mga vigil, yung mga pilgrimage, pupunta ka sa malayong lugar, lalakad ka dadaan ka ng, ano ba tawag doon, the way of the cross, at kung ano-ano na pahihirapan mo sarili mong lalakad dito sa lugar to, lalakad ka na naman papunta doon. Lahat yun, at yung tinatawag na merits of the saints, lahat yun ay may connection sa idea ng supererogation. Parang kumbaga, itong mga to, lagpas-lagpas na dun sa nire-require ng Panginoon. Now, again, meron siyang, para siyang napaka-wise, ang galing. Oo nga, no? Dapat lagpas-lagpasan pa natin yung pinag-uutos ng Panginoon para sobra-sobra din ang merit natin at ang biyaya natin at ang holiness natin. Magbigay ko ng isang specific example nito. Nag-search ako sa YouTube, tinitingnan ko yung mga idea o mga practices ng Roman Catholic Church na may connection dito. Nakakita ko ng isa. Interview na ginawa ng isang lay Catholic, ini-interview niya isang pare. Ang issue na pinag-uusapan nila ay ano ang nagagawa ng prayers ng mga mananampalataya dito dun sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Parang yun ang question na kanilang pinag-uusapan. Tapos, nagbigay ng example itong pari na to na nagagawa nitong supererogation, although hindi niya ginamit yung term na yon. Parang ganito, sabi niya. May isang tao na Katoliko, pupunta sa confessional box dun sa pari, magkukumpisal ng kanyang mga kasalanan. So may nabanggit siyang mga kasalanan at sabi ng pare, para sa iyong penance, ito ang gawin mo. Mag-pray ka ng buong Holy Rosary. Yung buong Holy Rosary, mag-pray ka. Hindi lang 10 Hail Mary, kundi 30 Hail Mary at 3 Our Father, 3 Glory Be at ito pa yan. Yan. Basta isang buong Rosary ang gagawin mo. Okay. Ang supererogation, ganito. So yung tao, nag-pray na siya ng Holy Rosary. Pag ginawa niya yon, base sa turo ng Catholic Church, kumbaga, yung kasalanan mo, nalinis na yon. Kasi yun yung bayad dun sa mga, yung pagdasal mo ng Rosary, yun yung bayad sa kasalanan mo eh. So, sabi ng pare, ganito. Ang supererogation, dadagdagan mo yung pag-rosaryo ng isang beses. Dodoblihin mo. O, kita nyo, hindi niyon rin require ng pare. Isang rosaryo lang, burado na, nahugasan na yung kasalanan mo, na-cover na yung kasalanan mo, iginawa mo dalawa. O, isan mapupunta yung extra na yon. Yung extra na yon, yun yung pwede mong gamitin para makatulong ka dun sa mga nagdurusa sa purgatorio. Para mabawasan yung kanilang mga perwisyo doon. So again, kung iisipin mo, oo nga no, parang reasonable, logical. Pero ang tanong, yan ba yung sinabi ng Panginoon? Yan ang tinatawag na do-it-yourself religion. Yan ang tinatawag na self-made religion. Ikaw lang ang gumawa nun eh. Mukhang wise, mukhang magaling. Pero sa mata ng Panginoon, walang kwenta yon. Galit ang Panginoon Diyos doon. Dahil hindi galing sa Kanya yon eh. Kayo lang ang nag-imbento nun eh. Okay, sunod. Bakit ang asceticism eh walang silbi kahit na may appearance ng wisdom? So, bakit sa labas parang wise? Pero sabi ni Pablo, hindi, walang silbi yon. Bakit? Because of, ito nakalagay sa ESV, asceticism. Pero alam nyo, sa totoo, sa tingin ko, mas magandang translation dito, false humility. Bakit ko nasabi yun? Kasi sa NIV, yun ang nakalagay, false humility. Sa Amplified Version, mock humility. Sa NASB 1995, self-abasement. Dito sa konteksto na sinasabi ni Pablo, ang tingin ko mas tama na false humility nakalagay dun kaysa asceticism. Ano ibig sabihin? Again, etong pagsunod sa mga bawal-bawal, huwag kumain, huwag hawakan, huwag hipuin, meron siyang sa labas, para kang humble. Di ba? Para kang humble eh. Imagine kung imbis na magpakasarap ka dun sa blessing na binigay ng Panginoon Diyos, ipagkakait mo sarili mo, sabi mo, hindi ko kakainin yan. Uy, ang sarap-sarap nitong cake na to. Ay, hindi ako kakain ng cake ngayon. Kasi, ano to eh, gusto kong mag-fasting. Gusto kong ano. So, ang tingin nung iba, wow, napaka-humble mo naman. O, imbis na magsuot ka ng dissenting damit o ano, ang susuot mo, yung parang ano, rags and ano, sako ng bigas na lumang-luma, yun ang gagawin ko para ano, pakita ko na nagluluksa ako. Imbis na mag-makeup, hindi na magme-makeup, magmumukha siyang pangit, no? Mukhang losyang, mukhang ano, buhok, hindi magpapaayos ng buhok, parang magulo, mukhang mangkukulam. Yun, para ang tingin ng iba, wow, napaka-humble. Oh, again, that is false humility. Sabi ni Pablo, walang silbi yun. Because it's false humility. Actually, ang problema doon, pride. Imbis na pinapatay mo yung kasalanan, actually, lalo pang lumalaki yung kasalanan mo kasi ginagatungan mo yung pride mo eh. Dahil ano, pinagmamalaki mo, o kita nyo, ang bait ko, kita nyo, ang galing ko, kita nyo, ako lang nakakagawa nito, ikaw, gano'ng kakatagal mag-prayer and fasting? Hindi mo pa ginagawa yun. Aba, ako, 40 days akong mag-fasting. Every year. O, tingnan nyo ang nangyayari. No? Mukhang humble, pero sa totoo, wala eh. Pride eh. O, ano pa, ikatlo. Bakit merong appearance ng wisdom? Because it brings severity to the body. Yan ang sabi ni Pablo. Para nga kasing sinasaktan mo yung katawan mo eh. Parang ang lakas ng self-control mo. Di ba? Imbis na gawin mo to, you live in poverty. Imbis na makipaghalubilo ka sa mga tao, you live in seclusion. Imbis na talagang, kumbaga, magaang na nag-pray ka mula pintuan hanggang ng simbahan, hanggang altar, lumuhod ka. Oh, so, pinahirapan mo yung katawan mo. So, ang tingin ng iba, wow, grabe, oh, magpe-pray lang, talagang pinahirapan pa niya yung sarili niya para i-offer niya para sa Panginoon itong mga bagay na ito. Pero ano sabi ni Pablo? But they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Walang magagawa yon. Kasi pag sinabing flesh, hindi lang ibig sabihin ito sexual immorality at kung ano-ano pang makasalanan. Kasama dito sa flesh, yung pride. Kasama dun sa flesh, yung feeling mo, ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang nakakagawa nun, sikat ako. Kaya nasabi ni Pablo, etong asceticism ay walang matutulong, ito ay walang eternal value, ito ay para lang may wisdom, parang wise yung ginawa mo, pero sa totoo, anong ginawa mo? Wala. Wala siyang silbi. Hindi natulungan na mabawasan yung sinfulness mo, actually, nadagdagan pa. Ginatungan mo pa yung pride na nasa iyong puso. Magbigay ako ng example nito. At dito magtatapos yung ating pag-aaral para makita niyo yung mga pagkakamali na ginawa ng Roman Catholic Church. Noong 5th century AD, merong isang lalaki na tinawag nilang Saint Simeon Stylites. Bakit? Kasi itong Syrian na to, isa itong Syrian Christian hermit. Ibig sabihin, hinihiwalay niya yung sarili niya dun sa grupo ng mga tao. Dati, kasama siya sa isang monastic community. Ito yung isang community ng mga religious na mga tao na maraming binabawal sa kanila. Ang problema dito kay Simeon, sobra-sobra yung kanyang ginagawang mga sacrifices. Sobra-sobra yung kanyang fasting. So ang ginawa ng grupo na yun, dahil sa sobrang kanyang mga ginagawa sa kanyang sarili, tinanggal siya dun sa kanilang organisasyon. Pero ito daw si Simeon, ayon sa kanilang tradisyon, nakakagawa daw ng milagro. Yun ang sabi nila. So, ang nangyari, pinupuntahan siya ng mga tao para magpa-pray sa kanya, para makatikim din sila ng milagro. Ang problema, dahil nga itong si Simeon, ayaw niya nakikipaghalubilo sa mga tao, naiinis siya pag pinupuntahan siya ng mga tao at binibigyan siya ng pansin. So, ang ginawa nitong si Simeon na to, nagpatayo siya ng isang pilar. At doon, yung pilar na yon na una, ang taas, 6 feet. Later on, pinataas pa niya yon hanggang sa ito ay naging 50 feet. Tapos sa pinakatuktok nitong pilar na to, merong isang square meter na nilagay doon, na nakapatong doon. At doon siya umakyat. At alam niyo kung gaano siya katagal doon? 37 years. Nandun siya sa tuktok nitong pilar na to na hindi bumababa. Kung may mga taong gustong makipag-usap sa kanya, daaakyat ng hagdanan. Kung may gustong magbigay ng mga disciple niya na gustong magbigay ng pagkain sa kanya, may lubid na hihilain nila para umakyat yung konting pagkain niyon para makakain siya ng konti. Pero for 37 years, nandun siya sa taas nun. At siya ang ginawang ehemplo ng maraming mga Katoliko. Merong ibang mga lugar ngayon, may nakita akong isang litrato, nakalimutan ko na lang kung nasaan, sa Georgia na lugar na tinatawag, Georgia na country, hindi yung Georgia na state sa United States. Dito, merong isang parang gawa sa natural stone na batong napakataas, merong tinayo sila na isang maliit na kapilya doon. Tapos yung mga pare, doon nagstay, hiwalay sa mga tao. At ang example nila, itong si Saint Simeon. Doon nang galing yung mga monks, na humihiwalay sa mundo. Ang tingin nila, para kami ay maging banal, para mas maging malapit kami sa Panginoon, dapat humiwalay tayo dito sa mundo, kasi sa mundo, madaming makasalanan, maiimpluwensyaan tayo, maapektuhan tayo ng kanilang worldliness. So yun ang ginawa ni Simeon. Nilagay niya sarili niya doon, separated from the people. Ang tanong, ganun ba ang ginawa ni Jesus Christ? Ganun ba ang utos niya sa mga tao? Ganun ba sabi niya, pag kayo ay naging Kristiyano, hindi na kayo pwedeng mag-asawa, huwag na kayong mag-asawa, o kung may asawa kayo, hiwalayan niyo ang inyong asawa, mag-pray na lang kayo lagi, mag-fasting kayo, 10 years doon kayo sa taas ng kwan, o tumira na kayo sa kuweba, tumira kayo sa isang isla na wala ng ibang mga tao doon. Huwag kayong makipag-associate kahit kanino. Yun ba sabi ni Jesus Christ? Sabi ba ni Pablo, pag kayo ay naging Kristiyano, huwag niyong gamitin ang spiritual gifts ninyo. Di ba sabi ni Pablo, kailangan natin ng kamay sa katawan, kailangan ng mga mata, ng tenga, ng bibig, ng paa. We all need one another. Eh yung ginawa nitong si Simeon na to, he has separated himself from the body of Christ. He is not using his spiritual gifts. Merong mukhang humble? Pero ano mangyari dito sa picture? Di ba may kita nyo? Pinanunood siya ng mga tao. Lalo siyang dinumog ng mga tao. Lalong bilib na bilib yung mga tao. Ginawa siyang santo. Ginawa siyang modelo. Oh, so ano mangyari sa isang taong ginagawa yun sa kanya? Siyempre, yung pride. Wow, ang sarap. Okay, sikat ako dito. Magaling ako dito. Ginawa akong model. Ako ang pinakamagaling dito. Alam niyo ba nung 16th century, meron ding isa na ganyan din, parang ganyan. Hindi naman siya tumira sa isang mataas na pillar, pero merong isa na ascetic din siya, kinoconsider siya na isa sa mga talagang, kumbaga, isa sa mga great ascetics ng history nung 16th century. Ang pangalan niya, si Martin Luther. Monk din siya. Lagi siyang nakakulong doon sa kanyang maliit na selda. Ano ang kanyang ginagawa? Nagpa-fasting siya ng ilang mga araw. Tinotorture na yung kanyang katawan. Hindi siya natutulog o konting-konti lang ang kanyang tulog. Ini-expose niya kanya sarili sa napaka-init na temperature or napaka-lamig. Minsan gagawin niya, hihiga siya doon sa sahig na walang damit para maramdaman niyang nasasaktan ng kanyang katawan dahil sa lamig noong simento. Kumbaga, ba't niya ginagawa lahat yun? Akala niya sa pamagitan ng pagbigay ng sakit sa kanyang katawan at pagkait sa lahat ng bagay na mabubuti at masarap at maganda, mas mapapalapit siya sa Panginoon Diyos. Akala niya yun ang paraan upang siya ay maligtas. Ang problema, habang ginagawa niya yun, lalong hindi matahimik ang kanyang konsyensya. Nung one time, nung ang isa sa mga obispo, dala-dala niya yung tinatawag na monstrance, yung isang parang gintong cross na malaki. Tapos sa gitna niya, may parang makikita niya yung hostia na nakalagay doon, monstrance ang tawag doon. So habang pinuprosesyon yun at kinukulingling ng mga sakristan yung kanilang mga bells, nako, grabe ang konsyensya. Ang pagbagabag ng konsyensya ni Martin Luther, iyak siya ng iyak. Akala niya, ang galit ng Panginoon Diyos ibubuo sa kanya. Si Martin Luther ang pinakamatinding ascetic nung time na yon sa kanilang religious group. Siya ang pinakamatinding mag-pray, pinakamatinding mag-fasting, pinakamatinding gumawa ng mga sakripisyo. Pero, yun na nga sinasabi ni Pablo. Walang magagawa yon para linisin ang inyong budhi. Walang magagawa yon para iligtas kayo. Kailan lang natahimik si Martin Luther? Noong nadiskubre niya yung passage ng Romans chapter 1 verse 16, the just shall live by faith. Noong nanampalataya siya dun sa nakalagay sa salita ng Panginoon at kumapit siya kay Kristo lamang. Hindi na niya dinagdagan si Kristo, hindi niya dinagdagan si Jesus Christ ng good works, ng sacrifices, ng fasting, ng penance. Wala, kundi ang trust niya kay Jesus Christ lang, yung kamatayan ni Jesus, yung kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, that was enough to save him. Mga kaibigan, yun ang kailangan nating makita. Alam niyo sa totoo lang, itong kongregasyon na to, Parang feeling ko sa inyo, hindi masyadong ganun ang impact eh. Bakit? Matagal na kayong Christian siguro. Siguro malamang nung Katoliko pa kayo. Again, as I said, baka hindi pa nga kayo ganun kaseryoso sa pananampalataya nyo sa Catholic faith eh. Pero ang tunay na matutulungan itong mensahe ko ay yung mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mga mahal nyo sa buhay na seryoso bilang Katoliko. Sila yung laging nagpe-pray, sila yung laging nagro-rosaryo, sila yung laging nakaluhod sa harap ng altar, sila yung laging nagsisimba, sila yung laging nagko-communion. Dahil gusto nilang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, nakagawa sila siguro, nag-commit ng adultery, nakapatay ng tao, katakot-takot na sakripisyo ang kanilang ginagawa, matahimik lang ang kanilang konsyensya, mapatawad lang sila ng Panginoong Diyos, matanggal lang ang galit ng Panginoong Diyos sa kanila. Ang problema, hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin. Ang malungkot, tinuturuan sila ng mali. Asceticism ang pinagagawa sa kanila. Etong mga sinasabi ko ngayon, yun ang pinagagawa sa kanila na magtatanggal ng kanilang kasalanan, which is wrong. Kaya anong dapat niyong gawin? Ipag-pray ninyo. Pag-pray natin yung mga kamag-anak nating Katoliko, lalo na yung seryoso. Mabuti pa yung mga hindi seryosong Katoliko. Dahil sila, hindi nila alam itong mga bagay na ito. Hindi nila ginagawa ito. Pero yung mga seryoso, akala nila, napapalapit sila sa Panginoon. Sa totoo, lalong nagagalit ang Panginoon Diyos sa kanila. Dahil, binabastos nila yung sakripisyo ni Jesus Christ. Parang sinasabi nila, hindi sapat yung kamatayan ni Jesus Christ. Kailangan ako ang mamatay sa aking sarili. Kailangan ako ang mag-fasting. Kailangan ako ang maghirap. Kailangan ako magpapako. Kailangan magdugo ang likuran ko. Kailangan yung tuhod ko magdugo. Yan ang magliligtas sa akin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Don't keep on submitting yourselves to these ascetic regulations. Huwag niyong gagawin yon. Umalis kayo dun sa ganong klaseng sistema. Hindi yon ang makakapagligtas sa inyo. And so my dear friends, kung meron kayong mga kaibigan at mahal sa buhay na nandito sa ganitong klaseng error, heresy, pag-pray niyo sila. Kung may opportunity kayo, share the gospel with them. Ipag-pray ninyo na sana, Lord, kayo mag-arrange ng circumstances upang may tao makashare ng gospel sa kanila. Because the only way for them to be saved is to know Jesus Christ as Lord and Savior, is to be united to Christ, it is to die with Christ, it is to rise together with Jesus Christ. That is the only way they can be set free. That is the only way they can be saved. Tayo manalangin sa Panginoon. Aming Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Oh God, we pray na sana po nawa ito pong mensaheng ito ay makarating sa maraming mga kaibigan, kamag-anak o mahal sa buhay na mga Katoliko na seryoso sa kanilang pag-practice ng kanilang relihiyon pero pumapasok dito sa tinatawag na ng salita ninyo na asceticism, mga regulations. Meron silang ginagawang do not eat, do not touch, do not handle. At akala nila itong nakakapagpalapit sa kanila sa Panginoon, hindi nila alam, walang silbi lahat ito. Walang kabuluhan ito. Sa totoo lang, mas nagagalit ka pa sa kanila. Kaya Panginoon, pinapag-pray po namin itong mga taong itong nalinlang. Buksan niyo po ang kanilang mga mata. Tulungan ninyo, Lord, na mabuksan ang kanilang mga puso, marinig nila yung ebanghelyo tulad na nangyari kay Lydia sa Acts 16 nung nag-preach si Pablo ng Word of God, ng ebanghelyo, naunawaan ni Lydia dahil binuksan ng Holy Spirit ang kanyang puso at tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa, Lord, ganito rin po ang gawin ninyo sa mga mahal namin sa buhay. Oh God, have mercy upon them. Tulungan niyo po kami na abutin sila. Kung hindi man kami gagamitin nyo, kayo mag-arrange ng mga circumstances upang may mga taong pupunta sa kanila na mag-share ng ebanghelyo ng maliwanag at makapangyarihan. God, Holy Spirit, kumilos po kayo. At Lord, kami po na mga mananampalataya, tulungan nyo po na lagi po kaming talagang susunod lamang sa kung ano ang sinasabi ng inyo pong mga salita. Huwag na naming dadagdagan ito o babawasan. Kung ano sabi nyo, maging contented na kami rito. Salamat po, Panginoon. Salamat na klaro ang inyo pong salita. Salamat na hindi niyo po pinayagang kami ay manatili sa kadiliman o kalituhan. Lord, merong Biblia na gagabay sa amin upang maging matuwid ang aming landas sa mundong ito. Kaya Lord, pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus.

0: Ang mga kautusan sa pagkain, inumin, banal na araw o pista, mga kakaibang karanasan, visions at mga panaginip, pagsamba sa mga anghel, pag-iwas sa mga pagkain o bagay na magbibigay kasiyahan, pagpapasakit sa sarili, at iba pang gawain idinagdag ng mundo sa pananampalataya kay Kristo lamang ay mga katuruang inimbento ng tao at panliling lang ng demonyo. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay sapat na upang tayo ay tanggapin ng Diyos Ama. Wala nang kailangang idagdag kay Kristo upang maligtas at maging perpekto sa ating kasalanan. Anumang dagdag sa sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan ay insulto sa ating Diyos. Nagsilbing babala ito ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossus upang maprotektahan sila at tayo ngayon laban sa mga mapanganib na huwad na tagapagturo ng katotohanan na nagsasabing si Kristo ay kulang pa upang maligtas. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "Don't keep submitting to ascetic regulations."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 25 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, bagong patakaran ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kinwestiyon sa Korte Suprema. Super El Nino posibleng pumasok sa bansa ngayong Oktubre. At sa kalakalan, presyo ng LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinwestiyon sa Korte Suprema ang bagong patakaran ng Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Naghain ang petisyon si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez laban sa kamakailang desisyon ng Senado. Ito'y upang ipawalang bisa ang pagbabago ng Senado sa bilang ng botong kailangan para mapaalis ang Vice Presidente sa kanyang pwesto. Sa bagong pasya, binawasan ang kailangang boto at hindi na isinama ang mga senador na hindi makadadalo sa paglilitis. Paliwanag ni Attorney Rodriguez, itinatakda ng saligang batas na dapat 16 na boto mula sa kabuuang 24 na miyembro ang kailangan para sa hatol. Giniit niya na ang kawalan ng ilang senador sa paglilitis ay hindi nangangahulugang nabawasan na ang opisyal na bilang ng mga miyembro ng Senado. Anya, hindi maaring baguhin ng Senado ang nakasaad sa saligang batas sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling patakaran. Hiling din ni Rodriguez sa mataas na hukuman na maglabas ng utos para pansamantalang patigilin ang pagpapatupad ng nasabing bagong desisyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, nagbabala ang State Weather Bureau pag-asa sa posibleng pagpasok ng tinatawag na Super El Nino ngayong darating na Oktubre. Ayon kay pag-asa Director Nathaniel Servando, malaki ang tsansa na maging lubhang matindi ang epekto nito, kung saan inaasahang tataas ang antas ng init sa bansa at mababawasan ng husto ang mga pag-ulan. Tinatayang aabot sa 40 lalawigan sa buong Pilipinas ang makararanas ng matinding tagtuyot na magtatagal hanggang sa gitna ng susunod na taon. Dahil dito, malaking banta aniya ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura dahil sa kawalan ng sapat na patubig sa mga sakahan at mga pananim. Kaugnay nito, nanawagan ang mga dalubhasa sa publiko na simula na ang pagtitipid sa paggamit ng tubig. Hinimok din ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad agad ng mga hakbang upang mapaghandaan ang matinding tagtuyot sa kani-kanilang mga komunidad.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng Tropical Storm Queenie sa layong 1,065 kilometro sinangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo, pahilag ang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Makararanas ng makulimlim na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Mindanao, Negros Oriental at Siquijor, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkulog-pagkidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Palawan at Metro Manila dulot ng ITCZ. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:50 ng gabi.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Presyo ng LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Inihayag ni Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. na posibleng tumaas pa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG kahit suspendihin ang excise tax nito. Ayon kay T., maaaring umabot sa 10 hanggang 15 piso kada kilo ang dagdag presyo sa LPG dahil sa paggalaw ng presyo ng krudo. Kung aalisin ang excise tax na 3 piso kada kilo, sinabi ni T. na nasa 4 piso kada kilo pa rin ang maaaring itaas ng presyo kung mananatili sa 10 piso kada kilo ang inaasahang dagdag presyo. Sa ngayon, nasa 1,200 hanggang 1,400 piso ang presyo ng 11 kilo na tangke ng LPG na maaaring umabot sa higit 1,300 hanggang 1,500 piso kapag ipinatupad ang dagdag presyo. Sa iba pang balita, humina ang piso laban sa US dollar matapos maagang bumaba ang mga projections sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Bumaba ang piso ng 15 sentimos at nagsara sa 62 pesos at 73 centavos kada isang dolyar. Samantala, ang palitan ng piso sa Canadian dollar ay nasa 44 pesos at 41 centavos, habang ang Singapore dollar ay nasa 48 pesos at 95 centavos. Ang Saudi riyal naman ay nasa 16 pesos at 67 centavos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, naapektuhan ang piso ng mas mababang growth forecast at mas mataas na inflation forecast sa bansa. Samantala, ibinaba ng Asian Development Bank ang growth forecast nito para sa Pilipinas ngayon taon sa 3.3% mula sa dating 3.8%, habang inaasahan nitong aabot sa 5.1% ang paglago sa 2027. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, makabagong school alert system planong ipatupad ng PNP sa buong bansa. Ban order laban sa media platform na Discord, binawi. At sa palakasan, Olympic gold medalist Carlos Yulo, nasungkit ang unang ginto ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: NBI Chief Melvin Matibag humihingi ng nasa 1 bilyong piso na confidential funds para anya malabanan ang mga cyber crimes. Ang ulat mula kay Babylin Cacho Resulta.
4: Humihingi ng humigit kumulang 1 bilyong pisong budget para sa susunod na taon si National Bureau of Investigation Chief Melvin Matibag sa Senado upang labanan ang mahigit 200 cyber crimes kada buwan. Sa kanyang pagharap sa Senate Finance Subcommittee, ibinunyag ng naturang hepeng wala pang kalahating bilyong piso ang kasalukuyang confidential funds para masabat ang dumaraming krimen araw-araw at buwan-buwan at hindi sapat ang naturang pondong ito. Nauna rito ay nangako si Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercitong tanging ang law enforcement agencies lamang ang mapaglalaanan ng confidential funds para sa susunod na taon. Ang tinig ni NBI Chief Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa 2027 proposed budget para sa kanyang ahensya na sakop ng Department of Justice. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Plano ng Philippine National Police na ipatupad sa buong bansa ang isang makabagong emergency alert system para mabilis na matugunan ang mga krimen sa mga paaralan. Ito ay kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa iba't ibang eskwelahan sa bansa ngayong taon na ikinasawi ng 8 katao. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nais nilang palawakin ang BEST School Alert System na unang binuo sa rehiyon ng Calabarzon. Sa pamamagitan ng mobile app na ito, mabilis na makakapag-ulat ang mga eskwelahan sa pulisya tuwing may banta o emergency. Nakatakda ring makipag-ugnayan ang PNP sa Department of Information and Communications Technology para mas mapaghandaan at mapaunlad ang nasabing sistema para sa kaligtasan ng mga kabataan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, inalis na ang ban order o ang pagbabawal sa paggamit ng messaging at media sharing platform na Discord matapos itong ipatupad sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, inalis ang ban matapos makipagpulong sa pamunuan ng Discord. Napag-usapan ang mga requirement ng gobyerno para sa platform. Una nang binigyan ng CICC ang Discord ng 24 oras na deadline para magkaroon ng presensya sa Pilipinas at mas mapalakas ang

0: Bungero, kahit hindi na aktibong nakikipagtulungan ang ilang pamilya ng mga biktima. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ito ay krimen laban sa Estado, kaya maaaring ituloy ang kaso kahit walang pakikilahok ng mga pamilya bilang private complainants. Kabilang sa mga kaso ang kidnapping, serious illegal detention at homicide laban sa negosyanteng si Atong Ang at ilang pulis. Samantala, iniimbestigahan din ng Department of Justice ang alegasyon ng obstruction of justice laban sa kampo ni Ang. Ayon sa ahensya, tinitignan kung may kinalaman ang umano'y pag-aalok ng pera sa mga pamilya sa kanilang pag-atras sa kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ligtas at walang nasaktan sa 40 Pilipinong seafarers matapos makabanggaan ng kanilang barko, ang isang pangisdang barko mula sa China sa bahagi ng Singapore Strait. Sinisiguro ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers na nasa maayos at ligtas na kalagayan ang lahat ng Pinoy seafarers na sakay ng naglalakihang kargamentong barko na First Margo. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng lahat ng Pilipinong kasama sa biyahe at wala namang sino man sa kanila ang nagtamo ng anumang sugat o pinsala. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa lisensyadong manning agency ng barko upang makakuha ng karagdagang detalye sa insidente at matiyak ang buong suporta at kanilang seguridad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, pagdami ng kaso ng dengue sa Negros Occidental, ikinaalarma ng Health Office. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekaina Abalon.
2: Nangangamba ngayon ang Provincial Health Office sa Negros Occidental matapos makapagtala ng 13 nasawi at mahigit 3,000 kaso ng dengue ngayong taon. Nangunguna sa may pinakamataas na kaso ang La Carlota City na may 566 na dengue cases na sinusundan naman ng Bago City at Silay City. Dahil sa patuloy na banta ng sakit, muling pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na sundin ang 4S strategy kabilang ang pagpuksa sa mga pinagmumulan ng lamok, pagsuot ng proteksyon sa katawan at maagang pagpapatingin sa doktor kapag nakaramdam ng lagnat. Ayon sa PHO, walang sino man ang dapat masawi sa dengue na maaari namang maiwasan kung magiging maingat at malinis ang komunidad. Samantala, muling nagpaabot ng matibay na commitment ang mga opisyal ng Commission on Elections, Philippine National Police at Philippine Army sa Negros Oriental upang matiyak ang ligtas at maayos na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa kabila ito ng posibleng pagpapaliban ng halalan habang binubusisi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na ilipat ang BSKE sa 2028. Ayon sa COMELEC, magpapatuloy ang lahat ng paghahanda kabilang ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy hanggat wala pang opisyal na pirma o pahayag mula sa Malacanang. Nakahanda naman ang PNP at sandatahang lakas na maglata ng mahigpit na seguridad upang maprotektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga botante sa lalawigan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa floor exercise sa gymnastics. Nakuha ni Yulo ang pinakamataas na marka na 14.666 points para talunin ang mga kalaban mula sa Kazakhstan at Japan. Samantala, pasok din sa kampyonato ng skateboarding sina Mazel Paris at Jericho Francisco matapos namang pumuesto sa ika-apat na pwesto sa kanilang mga kategorya. Muling sasabak sa laban ang dalawang skateboarders ngayong Biyernes para subukang mag-uwi ng karagdagang medalya para sa bansa.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Umabante naman sa huling 4 na koponan ng Gilas Pilipinas men's at women's teams sa tatluhan na larong basketball

0: Asian Games in Japan. Tinalo ng men's team ang Chinese Taipei sa quarterfinals sa score na 21-19. Nagtala ng karagdagang puntos si Koji Benaflor bago pinasok si Luis Pablo ang pampanalong tira sa huling bahagi ng laro. Panalo naman ang women's team sa Singapore sa score na 22-12 para makalapit sa laban para sa gintong medalya. Ito na ang ika-apat na sunod na panalo ng Gilas Women sa naturang paligsahan. Sa pagbabalik ng bagong araw, nuclear energy nakikitang matagal ang solusyon ng DOST sa krisis sa kuryente sa bansa. National Bureau of Investigation nais maglagay ng attaché sa bawat Philippine embassy sa iba't ibang bansa. At sa ibayong dagat, 175,000 katao sa Indonesia nagkasakit dahil sa forest fires.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakikita ang matagal ang solusyon ng Department of Science and Technology ang paggamit ng nuclear energy para sa krisis sa kuryente sa bansa. Ayon kay DOST Fellow Mark Aliperio, kinakailangan ng Pilipinas ng pondo at matatag na pinagmumula ng kuryente dahil sa kasalukuyan ay nakadepende pa rin tayo sa inaangkat na langis mula sa ibang bansa. Dahil dito, itinayo ng DOST ang tinatawag na Nuclear Plant Simulator at Analyzer Facility para magsanay ng mga dalubhasa at manggagawa para sa tamang pagpapatakbo ng isang nuclear power facility. Ayon pa sa DOST, layunin ng simulation center na ihanda ang ating mga ekspertong Pilipino sa anumang posibleng emergency bago pa man magkaroon ng aktibong paggawaan ng energy nuclear sa bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Plano ng National Bureau of Investigation na magtalaga ng mga attaché sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para tumulong sa mga overseas Filipino workers na nabibiktima ng cyber fraud. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, uunahin ang mga lugar sa Middle East, Europa, South America at Asia na maraming OFWs. Layunin ng NBI attaché na mas mabilis na matulungan ang mga OFW na biktima ng online scams at iba pang cyber crimes. Bahagi ang plano ng NBI Reorganization at Modernization Program, ngunit hindi pa ito na ipatutupad dahil sa kakulangan ng budget. Ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, 8 sa bawat 10 kasong hinahawakan ng NBI ay may kaugnayan sa cyber crime. Bukod dito, humihingi ng 1 milyong pisong budget ang NBI para sa susunod na taon sa Senado para labanan ang higit 200 cybercrimes kada buwan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, ipinadala na sa Malacañang ang bill na magpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan hanggang 5 taon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, malaki ang tiwala niya na pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2397 na naipasa na rin sa Kamara. Sa ilalim ng bagong panukala, nalipat sa November 2028 ang nakatakdasan ng barangay at SK elections ngayong November 2026. Dahil dito, may extend ng 2 taon ang paninilbihan ng mga nakaupong opisyal sa barangay. Limitado na rin sa 2 terms ang pwedeng takbuhan ng mga barangay official habang 1 term lamang ang papayagan sa mga opisyal ng SK. Sinabi rin ni Gatchalian na wala silang balita na iaharang o isasantabi ito ng Pangulo, kaya inaasahang tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng 5 taong termino kapag ito'y naging ganap na batas.
1: Bagong araw,
0: Umalo na sa 175,000 katao ang nagkaroon ng sakit sa baga at paghinga sa Indonesia dahil sa matinding forest fires. Ayon sa Health Ministry ng bansa, kasama sa mga naapektuhan ng makapal na usok ang mahigit 40,000 bata na 5 taon gulang pababa. Dahil sa tagtuyot, mabilis na kumalat ang apoy sa malalaking gubat sa Sumatra at Kalimantan na nagdulot ng malalang air pollution pati sa mga kalapit bansang Malaysia at Singapore. Nagtulong-tulong na ang mga responders para patayin ang apoy habang nagpadala na rin ang Japan ng mga militar at helicopter para tumulong sa pag-apula ng sunog.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nasa pinakamalalang krisis sa ekonomiya ang Gaza ngayon. Lumabas sa pinakahuling ulat ng United Nations na 9 sa bawat 10 negosyo doon ang tuluyang nasira dahil sa mga nagdaang giyera at labanan. Dahil dito, pumalo na sa mahigit 90% ng mga mamamayan ang walang trabaho at walang maayos na pinagkakakitaan. Ayon sa UN, halos wala nang napagkuna ng pagkain at kabuhayan ang mga residente, kaya't nakadepende na lamang ang halos buong populasyon sa mga relief goods at tulong mula sa iba't ibang bansa para lamang makatawid sa pang-araw-araw.
1: Pang-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 119, talatang 105. Salita mo'y isang ilaw na sa akin ay patnubay, tanglaw na nagbibigay liwanag sa aking daan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 25 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, September 25, 2026. Sa aton balitaan, diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.

Pulo ka bulutuan sa South Cotabato kag Coronadal nakabaton sang special land patents. Purok 8 mini gym sa Pulumulok formal na nga gin turnover sa komunidad. Ceremonial groundbreaking sang multipurpose building kag road concreting project. Gin patigayon sa Barangay Desa Wutiboli. Pitcher sang Philippine baseball team ginapabugal sang Banwa sang Tupi. Takurong City ginkilala sa 2026 Regional Nutrition Awarding Ceremony. Nihilistic violent extremism nagadako ngana sa seguridad. Whole of community approach ginapanawagan sang kapulisan. Duha ka rifle grenade nasapuan sa kalsada sa SGA Barm.

0: kag isa ka barangay kapitan sa Cotabato City pilason sa inkwentro sa nang-agaw sang motorsiklo. Sa balita nasyonal, PNP ginaduso ang nationwide rapid alert system para sa emergency sa Bulothuan. Duha ka website nga suno pa nag-auhag sang violence gin block sang NTC. Bagyong Queenie yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa balita sa luwas sang kungsod, 11 ginbawian sang kabuhi, 3 pilason sa mass shooting sa South Africa. Pakistan nagpatigayon sang airstrike sa pulo ka sites sa Afghanistan. Ebola sa Congo wala pa na kontrol, health workers ginakulang. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Formal na nga gin turnover ang pulo ka special land patents para sa mga bulutuan sa South Cotabato kag Coronadal sa ginhiwat nga handog titulo lupat tahanan pamana sa kinabukasan. Inigin pangunahan sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Ginhiwat ang aktibidad isip kabahin sang pagsaulog sang 125 anibersaryo sang Land Management Bureau. Lakip sa nakabaton sang land patent ang 3 ka eskwelahan sa Coronadal. Ang Coronadal National Comprehensive High School, Coronadal Central Elementary School 1, kag Coronadal Central Elementary School 2. Ito kabulutuan naman halin sa South Cotabato ang lakip sa mga benepisyaryo. Ang Procrea Central Elementary School, Katipunan National High School, Nasi Integrated School, Tantangan National Trade High School, San Jose National High School, Rizal 3 National High School, kag New Buena Vista Elementary School. Ginatagan importansya ni DNR Regional Executive Director 12 Maria Elvira Lumayag ang kaimportansya sang pag-angkon sang sakto nga dokumentasyon sa mga bulutuan agud masiguro ang legal nga seguridad sini. Suno kay Lumayag naghatag ang mga titulo sang mas mabakod nga pundasyon para sa mga estudyante magtutudlo kag bug-os nga komunidad sa masunod nga mga tinuig. Samtang ginpayag ni Coronadal City Mayor Erlinda Araquel nga importante ang land titles sa pagpatuman sa mga proyekto para sa infrastruktura sa mga eskwelahan. Sunod sa iya, naka-outsource ang lokal nga gobyerno sang 41 million pesos nga national funds para sa pagpatukod sang school building nga nagakinahanglan sang land title isip isa sa mga requisitos.
1: XKI Balita!
0: Formal na nga gin turnover sang lokal nga gobyerno sang pulumulok sa mga residente sang Purok 8 Barangay Rubber ang bag-os sining mini gym. Tinutuyo sang bag-o nga pasilidad nga magserbi nga accessible nga lugar para sa sports, recreational activities, community events kag iban pa nga pagtililipon sang mga residente. Partikular nga makabenepisyo diri ang mga kabataan bangod miyara sila sang mas haom nga espasyo para sa aktibidad pang sports kag iban pang community-based programs. Sa idalom sang pagdumala ni Mayor Bernie Palencia, padayon ginasuportahan sang lokal nga gobyerno ang mga proyekto nga nagakalapit sang mga importante nga pasilidad kag serbisyo sa komunidad. Ang pagpatukod sang mini gym kabahin sang pagtinguha na makaangkon ang mga residente sang mas maayong lugar para sa ila aktibidad, paghiliusa kag pagpartisipar sa komunidad. Isip kabahin sang padayon nga pag-uswag sa kada komunidad sa Banwasang Tiboli, formal nga napatigayon ang groundbreaking ceremony para sa duha ka bag-o nga proyekto sa Barangay Desa Wu. Ang una nga proyekto amo ang road concreting nga mag-aangot halin Barangay Desa Wu padulong Barangay Poblasyon nga may estimated project cost nga sobra 9 milyones pesos, samtang ang ikaduha nga proyekto ang pagpatukod sang multipurpose building para sa nasambit nga barangay na nagabalor sa sobra 4.9 milyones pesos. Ang nasambit nga mga infrastruktura kabahin sang inisyatibo sang 3rd Congressional District Office sa pagpanguna ni Congressman Dibutuan. Pagpangunahan naman ini sang Department of Public Works and Highways South Cotabato, Second District Engineering Office. Ginapabugal sang Tupi National High School ang isa sa mga anay estudyante sini nga si Raymond Torre Nerosa. Siya ang pitcher sang Philippine baseball team nga mag-intra sa 2026 Asian Games sa Japan. Halin sa mga palaro sa Banwasang Tupi tubtob sa pag-representar sa pungsod sa international stage, ginapakita Rosa ang pahanas sini kapisan kag determinasyon. Bugos ang suporta sang mga pumuluyo sang Tupi sa pagdala sini sang bandila sang Pilipinas kag sang banwa sa Tupi sa mas taas nga level. TXKI Balita. Ginkilala ang syudad sang Tacuarong sa 2026 Regional Nutrition Awarding Ceremony. Sa padayon nga pagtinguha nga pabakuro ng mga programa pang nutrisyon kag mapamatukan ang malnutrisyon. Ginhatag sang National Nutrition Council o NNC12 ang pagkilala sa syudad sang Coronadal. Lakip ang Outstanding Barangay Nutrition Scholar nga nabato ni Juji Makilan sang Barangay Upper Katunggal. Ginkilala man isip City Nutrition Program Coordinator Awardee si Maika Angelou Lucena. Nabaton sang City Government of Tacuarong ang second year Green Banner Seal of Compliance Award, kag Regional Award for Innovative Service Deliveries on Eradicating Malnutrition o kon RACE Awardee. Linangot sang lokal nga gobyerno sang Tacuarong ang pagkilala sa tingob nga pagtinguha sang mga nutrition worker, barangay nutrition scholar, city nutrition action officer, kag iban pa nga local government stakeholders. Padayon naman ginaduso sang syudad sang Tacuarong ang mga programa nga may tinutuyo mapaayo ang nutrisyon, panglawas kag kaayuhan sang pamilya sa kada barangay. Ginakabig sang Police Regional Office o PRO 12 nga malaparon kag hana sa seguridad sa bugos nga kalibutan ang nihilistic violent extremism o NVE particular mga peligro nga pwede matuga sang online platforms sa mga kabataan. sunod kay PNP o Police Regional Office PRO 12 Information Officer Colonel Risa Magada Hernaez. Importante ang whole of community approach para ma tap na ang mga online threats kag krimen nga maangot diri. Lakip sa unang atikang ang paghatag pagtagad sa exposure sa mga bata sa peligroso nga online content. Gintagaan pagtagad ni Hernaez ang importante nga papel sa mga ginikanan sa pagiya sa ilang mga kabataan, ilabi na sa mga aktibidad sini online. Anumdom sang kapulisan, i-report gilayon sa mga otoridad ang anuman nga kaduda-duda nga pahayag o kon aktibidad. Bisan lahog lang, agod mapalabot gilayon sa mga otoridad kag makahimo sang nagakadapat nga pagsusi kag intervensyon. Suno kay Hernaez, may pila ka online games kag platforms nga may unod nga mga eksena nga nagatudlo o nagalaragway kung paano magpatigayon sang combat kag magkapot sang armas. Ginasusi sa mga otoridad ang nasambit nga content kag posibilidad nga magamit ini sa pagkondisyon sang kaisipan o pag-auhag sa individual nga maghimo sang aktual nga violence. Ginauhag ang publiko nga hindi pag-ibaliwala ang kaduda-duda nga online activity o pagpanghana kag maghimo sang early reporting. Agod makapatigayon sang temprano nga intervensyon kag mapunggan ang paglala sang sitwasyon. Duha ka ginadudahan nga rifle grenade ang nasapuan sa dalan sa barangay Manaulanan, Tugunan Special Geographic Area, Sangbarm. Base sa paunang impormasyon, natukiban ang ginadudahan nga explosive ordnance banda alas 6 Miyerkules sang aga. Wala naman sang na-report nga napilasan sa insidente. Gilayon, nagpatigayon sang security measure ang mga otoridad sa lugar samtang nagapadayon ang investigasyon, agod matumod ang ginhalinan sang nasambit nga granada kag paano ni nakalabot sa kalsada. Ginalay gayan ang publiko nga hindi pagpalapitan, kaptan o hilabtan ang anuman nga kaduda-duda nga explosive device kag gilayon ini-report sa pinakalapit nga otoridad agod malikawan ang peligro. Pilason ang isa ka barangay kapitan sa Cotabato City. Sa engkwentro sa ila grupo, lakip ang mga pulis kag tatlo ka tawo nga nang agaw sang motorsiklo kag mobile phones. Sininga Webes. Na igo sang bala si Kapitan Wawi Sema sang Mother Barangay o Barangay Tamontaka, anak ni Muslimim Sema nga chairperson sang Moro National Liberation Front kag Subong Labor kag Employment Minister sang BARM. Sa pahayag sininga Biyernes ni Cotabato City Police Office Director Colonel Jibin Bongkayaw, una nakabaton sang report ang Cotabato Police Station 3 angot sa pagpangagaw sang isa ka Honda Click nga motorsiklo kag mga cellphone sang nagdanay nga mga babayi nga Sanday Yasmin Alameda Dumato 22 anyos kag 20 anyos nga si Nila Giaman Ibrahim sa isa ka lugar sa Sitio Manacolil sa Barangay Kalanganan 2. Sa ginhiwat nga pursuit operation, naabtan sa barangay Tamuntaka 1 sa Cotabato City, Sanday, Sema. Mga katapos ang iyasakop nga barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT kag mga pulis ang suspect sa kaisang puti nga minivan samtang ginamaneho naman sang ilaupod ang naagaw nga motorsiklo. Sa hulip nga magsungka, nagpagwa sang armas ang mga nalambigit sa krimen kag nagpalupok na igo sa liog si Sema kag subong ginabulong sa ospital. Nabili naman ang motorsiklo kag nagpalagyo ang mga suspect gamit ang puti nga minivan. Nagabuligay ang intelligence unit sang Cotabato City Police kag Police Regional Office sang BARM, kaupod ang 6th Infantry Division sang Philippine Army sa pagkilala sa mga armado nga nangagaw sang motorsiklo agod mapasakaan sang nagakaigo nga kaso.
1: Balita Nasyonal.
2: DXKI Balita.

ginaduso sang Philippine National Police o PNP ang nationwide adoption sang rapid alert system agud mapadasig ang pag-report pagpagsabat sa mga emergency kag insidente sa sulod sang eskwelahan. Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ginatunan sa ahensya ang institutionalization sang build partnership, early detection, swift alert tactical response o best school alert and rapid response system. Ang technology-based platform ginkrear sang Police Regional Office sang Calabar Zone, agod tagaan Ligua ang madasig nga pag

pilot program sang Calabarzon yara sa 155 ka buluthuan ang ginaexpektar nga magamit sang nasambit nga aplikasyon isip kabahin sang organisado nga alert kag response mechanism. Tinutuyo sang PNP nga mapabakod paagi sini ang early detection, madasig nga pag-alerto kagilayon nga pagsabat sa insidente nga mahimuhan na sa kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo kag iban pa nga personahe sang eskwelahan.

0: pagsangduta, samtang yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang nasambit nga bagyo.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Ginbawian sang kabuhi ang 11 ka tawo, lakip ang isa ka buntis, kag tatlo naman ang pilason sa mass shooting sa isa ka house party sa South Africa. Suno sa South African Police Service, nagtililipon ang mga tawo para sa isa ka kasadyahan sa Kwamakutha Township. Mga 19 kamilya sa South Sang Durban sang nag-abot ang tatlo kaarmadong kalalakinan kag nagpamusil. Nagpatigayon ang kapulisan sang manhunt operation para sa mga suspect. Padayon ginaimbestigaran sa mga otoridad ang motibo sa pagpanglutang. Suno sa kapulisan, may pila ka biktima ngayara sa ila. Suno sa kapulisan, may pila sa mga biktima ngayara na sa ila radar bangod ginapatihan nga may involvement sa criminal activity. Wala pa nakumpirmar ang motibo apang wala ginapanginwala o ginabaliwala sang kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan ini sa away sa tunga sang naga-rival nga grupo. Padayon ang investigasyon pagpangita sa mga sospek. Samtang ginabuligan sa mga otoridad ang mga biktima kag ila pamilya. Nagpatigayon ang Pakistan sang airstrikes sa pulo ka sites sa Afghanistan. Ini matapos gin akusaran ang Kabul nga naglunsar sang drone attacks batok sa ila sang nagligad nga adlaw. Suno sa Pakistani Information Minister nga si Ataullah Tarar, ang mga target mo ang mga lugar nga ginapatihan ginagamit sa paglunsar sang drone attacks batok sa Pakistan. Suno sa official sang Coast Province, may mga lugar nga ginatake lapit sa provincial center mga alas 3:30 sang kaagahon apang wala sang kaswalidad nga na report. Ini nga pag-atake natabo matapos nagpahayag ang Pakistani officials nga naglunsar ang Afghan Taliban forces sang 8 ka drones kag nagpalupok sang mga mortar sa Pakistani border posts. Apang ginpanginwala sang Afghan government spokesperson nga si Zabihullah Mujahid nga ang Afghan forces ang naglunsar sang drone attacks batok sa Pakistan. Wala pa na verify ang nagakontra ng mga pahayag kag ginapaandaman nga ang pag-escalate sang away mahimo magbutang sa peligro sa mediation efforts sang China, Turkey, Qatar kag Saudi Arabia. Padayon ang tensyon matapos ang nauna nga Pakistani airstrike sa eastern Afghanistan kun sa diin 28 ka militants ang ginbawian sang kabuhi samtang ginkumpirmar sang UN ang kamatayon sang 3 ka sibilyan kag pagkapilas sang 4 ka iban pa. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginakulang ang Congo sang health workers para sa mga treatment center samtang nagapadayon ang Ebola outbreak sa nasambit nga pungsod. Suno sa World Health Organization o WHO, nagsaka sa 73% ang kaso sa North Kivu sa sulod lang sang 3 ka semana. Sa bugos nga Congo, naglapta na ang outbreak sa 7 ka probinsya nga may 7,773 ka kumpirmado nga kaso kag 3,759 na ang ginbawian sang kabuhi base sa pinakabag-o nga datos sang gobyerno. Sino kay Marie Roslyn Belizar sang WHO, nagnubo ang mga kaso sa Ituri sang 26%, kag sa Haut Uli sang 15%, halin Agosto 31 tubtob, Septembre 20 apang, wala pa makontrol ang outbreak. Nagapadayon ang paglapta sang Ebola sa tunga sang insecurity, displacement, welga sang health workers kag masami nga pagbalhin sang mga tawo. Suno sa WHO, posible nga malampasan sini ang 2014 to 2016 West Africa Ebola outbreak nga nagpatay sa kapin 11,000 katawo kag pinakadamo nga napatay sa record. Suno kay WHO representative sa Congo nga si Anne Ansha, ang isa ka Ebola treatment center nagakinahanglan sang 300 ka health professionals, lakip ang nurses, hygienists, anesthesiologists kag general practitioners. Amoy adto ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Balita!

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan, at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belliga. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abiyan. September 25, 2026. Last Friday nagali no sang sining bulan. Kaya siglang. Kumusta ka dira abiyan? Thank God we're back on air. Napagyapon ning aton nga broadcast sporadic. may mga pili lang kitang broadcast anay nga i-go on air like atan live program diri no sa aga naka generator mode gihapon ang DXKI abyan. Ang aton iyang dire-diretsyong broadcast is through our online streaming. And connect lang ka mo dira, no, sa aton na streaming.